0: sire iya na ku ojo baba ku ni iya ku tori won ro njeje omo yi loju iya re omo yi ni ese baba re hey eyin te gbu asiri o mo te gbe ni igbe eso hey eko igbe eso ti wa gbe si waju mi to nbe ri omi je ati eje lowo mi e foda ni oye duwa
1: Egbeso, ti agbesu wajo me, to nbe ri o me, ati eje,

0: Engineer me. Eja doke lohun.
1: Eya ara ilori o.
2: Ilori o.
1: Ojo Tuesday.
2: Tuesday.
1: Bo ti gbo mi.
2: Yes sir.
1: Lago meje aro.
2: Meje aro ni o.
1: A ni pa.
2: Rara o.
1: Tori mo ni kan se lago meji.
2: Oh yes sir.
1: Ago meje.
2: Meje aro ni.
1: A ma tete pari.
2: Be ni o.
1: Titi ago meji.
2: Yes sir.
1: Mo ni kan se. Egbe Oluwa wi.
2: Kabeso.
1: Oluwa wi be.
2: Yes sir.
1: Se ta se ni lesa. Ka se ni ilori.
2: Oh yes sir.
1: Oluwa ni kan ba mi ja omi sori pepe.
2: Kabeso.
1: E ba nka Sam.
2: Yes sir.
1: Sam 1 to 150.
2: Yes sir.
1: E ba npe ja. Ella no fun ba ti mo ri agiju.
2: Kabeso.
1: Ja ni oruko re je.
2: Oh yes sir.
1: E ba npe ni igba 8000.
2: Kabeso Olorun.
1: 109.
2: Yes sir.
1: 8000.
2: 109.
1: 109.
2: Yes sir.
1: Ja.
2: Ja.
1: Eni kokan.
2: Bene sir.
1: Won pe ni 901.
2: Re o.
1: 901 mesan.
2: Oh yes sir.
1: 8000.
2: Kabeso.
1: 109.
2: Jesus.
1: Won pe Efrata.
2: Yes sir.
1: Iwo orun si. Ni igba 8000.
2: Kabeso.
1: 109.
2: Jesus.
1: Won pe Emorija.
2: Emorija.
1: Olubukun orun.
2: Kabeso.
1: Olupese la.
2: Kabeso.
1: Won ma pe.
2: Yes sir.
1: Ni igba 8000.
2: 8000.
1: 109.
2: Yes sir.
1: Gbogbo eyan. Oluwa ni ko ni omi.
2: Egbo o.
1: Ko ni omi.
2: Yes sir.
1: Ni aro Tuesday.
2: Aro Tuesday yi ni.
1: Ago meje aro.
2: Meje aro.
1: Ekwa hall.
2: Ekwa hall ni o.
1: Yada ni Kataru.
2: Yes lord.
1: Ekwa hall.
2: Ekwa hall ni.
1: Aro Tuesday. Ko ba di Thursday.
2: Thursday.
1: Ago meje laaro.
2: Yes sir.
1: Ilu Ofa.
2: Ofa.
1: A ma se bakan na.
2: Hallelujah.
1: Lago meje aro.
2: Meje aro.
1: Ni ilu Ofa.
2: Bene sir.
1: So foluwe hall.
2: So foluwe hall.
1: So foluwe hall.
2: Bene sir.
1: Ninu Ofa Grammar School.
2: OGS ni o.
1: Sofoluwe ho.
2: Bẹ́ẹ̀ni sir.
1: O ma lagbara.
2: Kabeso.
1: Lago meje.
2: Meje aro.
1: Aso wa itile ma wo.
2: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Mili pa.
2: Yes sir.
1: O wonu ma jẹmu yan. Gbogbo eni le sami meje.
2: Oh yes.
1: Iri ati anu.
2: Oruko Jesu.
1: Ko ma tu eleyin lati eni lo.
2: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
3: God bless you all.
4: Olorun Abukowo yo.
3: You're

0: ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo bi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi oni to je ojo kokande ni ogun 1905 odun 2026 number ti o se pin gbogbo le ni bo le tin gbo mi e wa dide nle e ku oju mo e ku oju mo e ku oju mo mo e ja lo bi pepe pastor dekunle epafras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midiri market gba gititun ni ilu ibadan gbogbo eyan omo olohun e dide mo fi gbogbo enu so bayi pe oni ni ojo tuesday ojo kan gbogi to to ni apere ti won pe ni ojo isegun now oni ise ta ma se ni gbogbo igba ta ba ji la ro kutukutu enikan ni bi ibo ba ba se ji ibi kan lati koko lo dobale a koko lo dobale a kunle ninu yara wa mo ni eju je oju kan na ibi to tin dobale to tin kunle yen ise agbara mo ni ojo to ni lo pepe yen bo be mi se mo wi joka ni pepe ibi to n dobale si to nkunle si lojojumo yen iyen ni won pe ni pepe ibe lo ti dupe ibe lo ti toro fun idariji ese ibe lo si ti toro fun oje ojo re jiwo je oju kan na mami se le gbe body daddy se le dide nle won so pe ko wulo won ni keni woli yi so ohun olodun laaro kutukutu ni eja lo bi pepe iwo na gbe body e laaro yi mu bi kan nu yara re ibi to ti mo ba christi ibi to ti mo ba soro asiri ni enikan ni sojojumo le mo wa ni sa ojojumo ni se bojojumo ni iwo na njeun bi onje fun inu be ni iwasu yi ati program yi be lo je fun igbesi aye omo eniyan is our daily devotion ipade wiwa olohun lojojumo laaro kutukutu to jade njo je mo bibeli so statement kan to dun mo mi julaye oni gbogbo eni to ba ji wa mi ni kutukutu yo si ri mi ipade wa olohun ko ri olohun ni eja lo dobale sa eja lo kunle ma nibi to dobale si yen se bi pepe re ni e wa yi ka otun e yi ka osi e so pe baba mi mo dupe olohun ojiji mo gbe oga eni to ni gbogbo majemu ati asun ma se mo gbe oga patapata pari ola patapata pari ola kiki mole kiki ogo oba igba oba koko oba to pe lo kan ri kese awo ole fogo e fe lomi tori wo lo ni mami wa mo so nto ba da si mo kan sun bi pepe ko sun le lasan iro o eyan mo lanu ni enu eni oro e lo fe gbo emi kan guide yin ni emi dabi teacher ni emi so mo pe se bayi ko le ba mu testimony jade oya yi ka otun ko yi ka osi so fun pe mo dupe ana mo dupe oni mo dupe ola mo dupe fun aye awon omo mi mo dupe bi to mu won lo mo dupe bi to ba won de ogo ma ni fun o jesu ni gbogbo bi e ba tin dupe bo ba le gbe ori soke ko fi ye emi yo ma yin ohun baba emi yo ma yin ohun baba oba ti ko je ki satani o fi mi se yeye emi yo ma yin ohun baba gbogbo nti satani sana so mo ko sa le fi wa se yeye olodun ti o fi yeye re si oba ti ndogbon so yeye re da yeye eja gbega olodun mo gbe oga o se titi line up e mi lodo e I will forever praise your name forever and ever in the name of Jesus bo se dobale bo se kunle o se so oluwa dari ese ni jemi gbogbo ese lero loro ati ni se mi emi o sako mi o duo bi eni to pe ohun ti mo kan so ni pe wo mi se laanu dari ese mi jemi gbogbo ese ti mo se e ti mo mo ati ti mo olodun dari jemi that is the voice ohun to le se bibeli ni bi awa ba ni awa ko ni ese o la nton ra wa je ko si si otito kan ninu wa sa gbogbo eniyan lo ti se to si kuna ogun olorun ebun ife olorun nikan ni iye ti o ni pekun oro olorun ni mo ka yen oluwa dari ese mi jemi ese awon baba mi to le fe ta ko mi olorun dari ti wa oni lojo isegun ojo tuesday ogo ma ni fun o jesu ko to wa dide mami dadi ati gbogbo eyin sister and brother te ngbo mi e se so pe baba fun mi lo nje ojo mi lo ni bi mo se nlo oluwa fun mi lo nje ojo mo nlo niyan odidere ki ku sopo iwa nkan je bo tun lo laaro yi olorun jo ninu ipa atagbara fun mi lo nje ojo mi bi mo se njade lo loni mo je kemi atomoral fese si in the name of Jesus Christ gbogbo eyan omo olorun e wa dide nle emi olorun kan ran mi si o o ni so fun yin pe ke foke wa foke ni igba mokanla number yen o se pin wa foke ni igba mokanla wa mo juwo si o se ajo ki hallelujah yen ni nigba ta ba ke ta kan so pe o se somebody stand up and shout in level mo doubt in tin ba ni o se in level solid hallelujah oh yeah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo fun messiah e ju owo yen si e wa so pe o se olohun o se baba mi o se arugbo ojo titi lai lo pe mi lodu e nice gbogbo eyan omo olohun kin to mo lo sori facebook kin to bo sori tiktok pepe yo pomo ni aro ni amo tin se bebe nkan meta la nse si omi to nbe lowo wa alakoko ma gbadua si elekeji ma gba testimony si eleketa ma ka oro olohun si o je nkan meta nkan meta yen ni o parapo ti o di iyanu e wo mi odekunle epafras le ti pade mi lori facebook tiktok ati youtube awon ta jo gbadua tana mo pa fi si awewa mo ago mefa abo laaro kutukutu igba ti o ba fi di ago meje abo a ti mu wale ah pepe yo pomo ni sin tola ipade fori je lagbare ni to laye atorun e si onje to ba wu yi any is going to be prophetic service isin ta nso yi yo je isin ise woli na ago mejo abo igba ti o ba fi di ago mokan labo iyan o ti wale elekeje o bere ni ago merin gba ti o ba fi da ago mefa na iyan na o tun lo mefa bo a tun mu yan na wale kin to sare lo si le agbara mo fe tete lo le agbara fun idi kan tabu mi won ran mi si eyan omo olohun wa gbe to daju koni si ran asan mo olohun lo wi be oni kin so bu gbo eyin te n bo mi laaro kutukutu pe gbogbo ojo ti won fagun lo won olohun yo da pada fun won yo si si olore ni ilopo meji gbogbo yen gbe owo mejeji soke wa wa ki gbe baba mi ogo mi da baba mi igbega mi da baba mi idaun si adua mi da ojo ori mi nlo eje ndele agbara mo bo
1: e ka ro sa baba mi emi ni alaileyan mo pe lati seme
0: le gbo n to mo bi yen bi introduce are emi la alaileyan emi alaile nikan ta nu kan sogo lori aye mi eje mo ni isin eyin wo le leyan to je pe olodun nikan ni alati leyin re to ba se po wa nu group wa awa alaileyan mo fe ke dide nle wa wa mo patewo wa kigbe mi o leyan mi o leyan mi o leyan olorun sanu mi je ki won mo pe iwo nikan mo ni laye baba mi o le nikan mi alaileyan mi re in the name of Jesus engineer eje mo gboro omobirin ti o leyan alaileyan
1: mo dupe lowo olorun odekunle dupe lowo olorun ojiji mi o leyan o sugbon mo ni alaanu kan alaanu yi ohun ni oko mi alaanu mi subu
0: ah ki alaanu omobirin se omo alaileyan yi
1: alaanu mi subu
0: gbogbo eyan dide nle o ni alaanu ohun subu ha o abajo ti baba kan fi ko sara moto e o ngbo mi nisin ki ku mo pa laanu mi eyin omo olorun dide fowo gba igana olorun jo mo ja laanu mi o subu eyin omo school dide mo mi e dadi e laanu e bo ba ile subu iwe re le mehe esa bo ko re n ba le subu olorun bo ati dide ati de eyan awon mo di wahala o e fowo gba igana mo jo ohun o pon bayi baba mi o mo ja laanu mi o subu olorun jo mo ja laanu mi o wo ojiji ni fe mo fo olorun mo ja laanu mi o fo lojiji nti won pe ni fe ni cup engineer je mo gboro omo birin o se die
1: mo waju mo we mi o re nikan afi olorun mo ni bo mo fe gbigba mi mo bi mo se fe se mo sunkun mo tujo ko mo ro pe eku oro mo saso tun mo saso si mi re nikan mo ni ha alaanu mi lo dubule yi o o sele wi pe alaanu mi subu ni 2022 December 30 to 31st lo shubu a de ma gbo program yin a join program yin last year June 7 la join ni emi ati oko mi la jo ma gbo boko mi se shubu lojiji ni o lo ba di stroke mo ba ni ye egba mi aye fi mi sesin mo sa sotun mo sa soti won sha ni ka gbe jade agbe jade bi ta gbe lo won ni 600,000 na ma gba 600,000 mi o ni 600 naira nile gba ta de baba yen lo ma gba 300,000 cash ko to da wole ise yi di funesty olohun o fe ri bible be no won se fe gbo program ti mo gbo yi
0: ah mama dide ogun ti o so fun o pe ko mo ka bibeli mo ibi to wa solution lo ti won o ni omo gbadua mo ibi to wa solution lo ti won o ni omo ka bibeli mo se gbo to ni babalawo yen so eni to lo fe da wole ti o gba 600,000 o ni ko gbodo ka bible ko si gbodo gbo program mi mo o so ni je be e dide le gbogbo eniyan mo duro ninu jegboje mu ase isele ti o debo to bi ma wa woli eke isele ti o debo to bi ma to lawo ki mo duro ninu ipekun ase laaro yi ko ni debo laye mo gbagbe ko pe iwasu yo alaanu ohun subu nigbati alaanu ba subu ki lokan oni ko pe iwasu taaro yi
1: mo so sinu pe ko ni le sese nitori nte mi fi paronu ene nti mo de fi dupe lowo olorun ni mo ba gbe oko mi mo ba gbe lo sile gbe ti mo gbe lo sile gbogbo eyan ba yowo loro mi lo wa be si wo mi ma ma wo oko mi ko le soro ko le gbapa ko le gbese o wa ni dubule ma wa ma sukun pe ye alaanu mi lo wa nle yi ta lo tun fe sanu mi ninu aye bayi afi olorun

0: Mama pe Olorun dekunle o. Olorun ojiji sanu mi. Awon eyan ti wa so mi di ya Jesu nile. Won ti wa lewo lo Olorun ojiji. Mo ni Olorun ojiji to ba ye pe iwo lo pe odekunle lotito ati lododo. Sanu aye mi ko gbe alaanu mi dide. Alaanu mi ni Oluwa gbe dide fun mi. Olorun gbe dide fun mi. O wa di January 10. E ti se prayer. E ti se program e ti so. Eko na ba eko yi ni. Eko ni ha. Mo ri iranse ko okunrin ni iranse yi ibi apa osi edele o fe gbe bi ejika e ko se gbe oni owuwo oni iranse yi okunrin ni o dudu ko gaju kokuruju be ni o fe dabi ko kola eyo kokon bi mo se pariwo ni eni of us ko kini o mo se pariwo ni hallelujah hallelujah awon mo mi wa ni ah mami kilode Money ah, Olorun fi aworan daddy yin ho Olorun ojiji ni o no ba ni e ba ni e won ba o le se mo money ah se nkan ti nkan ma je ti yan yan ni mo ni won ni eni na ko gaju kokuruju o dudo de o da ipokola eyo kokon Olorun ba fi won won ni so mo sa dupe fun Olorun ni on the 10
1: right se n gbo awon ti follow program o lo mi je wi pe bo se n gbo mi to ba mo to gbe asiko ti ase ba jabo oni mo mo gbo nkan kan bi mo se tun soro lowo lowo bayi oluwa so wi pe enikan gbo mi won fe fun oni owo nla kan to gbari laye egbe ni fun eni to wi nti olohun ko wi wa fun oke ni igba mesan iyen tumo si pe owo ti owo inu account e ri laarin oni si ojo merin si ni osele igba ti o ba video on the 28 o ti pe mi fun ayo o ti san ida mewa to san ri eni yen yo fun oke ni igba mokanla number yen no se pe bi mo se nsoro lowo lowo bayi gbogbo ebi te ba tin gbo mi mo deje olorun ojiji mo duro ninu jibujibu ase owo to to te ise ni tin gbo mi laaro yi me na gagaria ti owo nu account eri mi o mo na bi ti o gba wa bi n ba gbo to fun oke ni igba mokanla oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba gba in the name of Jesus ba se wi lojo yen niyan ti igbagbo obirin yen ro mo o lo pariwo despite the fact ti ro pe ko dide that is what they call faith and e wa gbo gbogbo eyan omo olohun kin to mo lo sori Facebook kin to bo sori TikTok pepe yo pomo ni aro ni e wo mi odekunle epaphras le ti pade mi lori Facebook TikTok ati YouTube awon ta jo gbadu atana mo pa fi si awe wa mo ago mefa abo la aro kutukutu yi igba ti o ba fi di ago meji abo a ti mu wale ah pepe yo pomo ni sintola ipade fori je lagbare ni to laye atorun e si onje to ba wu yi any is going to be prophetic service isin ta nso yi yo je isin ise woli oh eje ma gbo obirin ibo eje ma gbo when ma ni pade to lo ti waye
0: gba to di on the level loko mi ba ni o fe lo toilet la ba gbe gbe ta gbe lati no le de itapa lo ba ni o re o fe joko la ba gbe joko iwe joko ta gbe joko le mi ba wole lo pe mi se wole lo ki to pada sita mo ti ri pe o ti dide o ti rin a o ti rin suwaju die o te ti rin mo ni ha e wa oni ah oni mo ti dide loruko Jesu mi ni pada dubule mo mi ni pada joko mo o ti dide olorun jije ti gbe mi dide o
1: balada padesha so gbo to wi olorun dide gbogbo eyin ti aye dagunle mi omo bo yo ngbo mi ni hospital mi omo bi to dubule si gbogbo eyin te ni aisan wara pata bi ti stroke mo pase dide in the name of Jesus Christ awa gbo mi o le sun le ko lo dide o iwo na omo mo pe nu ni o dide o ba mi pade cha service lola bo ba le oni lojo to ni apere sa egbon to bi yin so seme lo tin soro engineer ti mo gbobo mo nbo
0: mo ni e gbo ile pariwo ni je pe iro ni iro ni iro ni nkan ti won fe gba ni 600,000 lọlọrun se fun lọlọrun ojiji se fun mi ni ofe lo fun yin sugbon awon eyan so wi pe ogun ni e lo nkan ta lai mo kan fi sere lo po emi o ri yin ri o baba mi o mo bi adudu ni bi akupa ni bi afufun ni emi o ri yin ri in mo owo eyan ti e je ohun yin ni e bi gbo
1: so yin kan tun gbagbo po ogun la se se ni bi ti nkan de o si tun ro po ogun na ni o tun ro pa nfo wa na awon eyan na ni bi ta ba nkan de omo yen ti soro tan o ni ta lai mo kan fi sere ilopo o foju kan mi ri emi na si men tin soro bogo se nje ti olohun mi o madugo tin gbe o ni seme mo sa gbo ni isin ninu oro tin so emi o nilo ki ri omi o ri olohun ki kin to mo po wa mi o nilo ki foju kan olohun ki to gbagbo eh ohun to je ki awon omo leyin yoku odaju Thomas lo niyan o ni alabuku ni fun awon ti ori mi ti won si gba mi gbo Thomas ni afi tin ba to ri tin ba to fowo kan bi won ti lu lowo awon ti o loye emi pase laaro yi gbogbo eni to gbo mi o tun ba won ra omo laye sister yi won set to e lodu yi e jo sa ibi ki se ro se yi mo fi gbogbo asiko isere titi ti o video di 31 osu modo prayer mo fe ke wa olohun ba ngbo kini ko paro a fe paro wo de baba la awon agbara kan be ti o hand over fun o e je nse bayi gbogbo eyan omo olohun adu eyo kan pe ma ni ke gba to ni je ojo to ni apere e je sare wo boya mo le gbo obirin itan ko to di pe mama lo aro ola o le die we ma yes
0: mo de fole mo tele mo de ri iyanu ninu e olohun ti o pe mi jade ninu igbe ah o se gudugudu meje yaya fun mi 600,000 se wa di tofe sugbon mo be yin mo try lati wa si Jesus City mo ma gbo Jesus City mo de ma gbo we ma mi o de be ri sugbon mo try lati de be mo so fun oko mi mo ni ninu kosi yi mo ni 77 yi 77 may yi mo ni a ma de be o o ni ami mo ni olorun a se enikokan enikan ma sanu fun wa asha olohun sha se a ri change ko abo sinu oko ade Jesus City ero po mo tra ati fi jade gege bi olope sugbon ero ti poju won je ka ri yin ojo yen ni uma kon jade uma 52 years to bi mo ojo yen lo jade fun ope mo ni baby lowo ojo yen lomo mi na pe won ye won je ke ri yin won ni pe mo ti pe mo wa fi olohun mo fi beyin e je ki awon araye mo wi pe olohun lo sise yi ki se eyan baba mi ise ranse eyan o ni baje o a de ni resu to ma gbe subu ati n gbo nko yin ani gbo mo ko ni sele si yin o e dako e gbadura fun mi nitori ngbati alaanu mi subu aye ota mi kan tori won fo leun pe bo mo fe gbegba ko si jije ko si mumu ko si kankan sugbon mo mo wi pe nigba ti mo se gbo program yin te se wa laaye sibe ah mo ma ri anugba o da mi loju lotito ati lododo e se o mo dupe o ti olohun ba be lori ite tin ba ri owo gege bi olope mo ma jade ni 77 to nbo mo ma de Jesus City ma jade bi olope ni 77 to nbo tori ona wa jin seme ni mo tin pe e se mo dupe o e ba mi gbadura fun alaanu mi ka re tubo le ju bayi lo o le bere ise pada aye mi ma kan mo e se mo dupe o.

0: alafia lewa.
1: Alafia nisa.
0: Alafia Christi koni fiisile.
1: Amin Jesu.
2: John 11 verse 1.
3: Ara okunrin kan o salaida Lazarus ara Bethany ti se ilu Maria ati Martha arabinrin e. So Maria na ni eni to fi oro ikunra kun Oluwa ti o si fi run re nu ese Jesu. Arakunrin re to wa je Lazarus o saisan. Nitori na ni awon arabinrin re ranse si wipe Oluwa wa wo ara eni ti wo feran ko da o. Ni verse 4. John 11 4 ni mo de bayi. John chapter 11 verse 4. Nigba ti Jesu gbo wipe aisan yi ki se si ku sugbon fun ogun Olorun ni ka le yin omo Olorun logo nipa se re. Jesu si feran mata ati arabinrin re ati Lazarus. Se ri verse 5 yen e try ke underline labe. Jesu feran mata ati arabinrin e. To je Maria yen ati Lazarus. Awon meta yen Jesu feran won. Ara Bethany ni won je. Mata Maria ati Lazarus ara Bethany nigba Jesu wa su nbe awon eyan gbagbo pupo pupo awon meta yi lo sumo ju to gbagbo on de da bi ore Jesu feran won gan Jesu like Mata Maria ati Lazarus awon meteta yi ni ore koriko sun Jesu Christ Oluwa wa se wa ri Maria yen o ni Maria kan to fi ororo ikura oru alabasta arabere to da bi asewu bi alert nigba kan lu bibeli to wa to npere sin fi orokura kun ese Jesu to de nfi run ori re I don't know irun to gun boya won irun ara awon irun tawon ara bi ma nse yen o de bere sin fi nu lese iba yen ni Judas irun ro lokan pe ati Peteru ka ni Jesu mo ru eni ti obirin yi nse ni koni je ko mo fowo kan bayi toro birin yen tun fi enu ko ese Jesu o de nfi ori re nu lese ororo to de lo ororo to won ni so kit kan Jesu mo ren to birin se lesa kese Jesu da Peteru mo mo ru eni to birin se ife pupo ti o ni lo mu ki adari ese re je o de so fun pe ko ma lo ko ma de se mo alati gba na lo bibeli so pe gbugba ni kan mo ran ti obirin yi ni gbugba ta ba tin so nipa iku to eni tori pe o mura o le fun ojo iku wa wo to wa pada sele kini mo wa fe puti le lori fun yin leni o ni mo pe ni God of now now eni kan ko so fun mi ba God Olorun bye bye bye kini npe ni bye bye keni kan so pe now now can you shout now
4: eh yo marugo ojo egbo itoni ti mo gba lori oke o jade si mi pe ki gbogbo eniyan ko ru ebo anu ise to nse atomo to bi to ba ri anugba lori won ki wa lo sise fun eni to kawe ti o ba ra anu o kan de ka lasan e toro fun anu lasiko selu to tun sumo yi e bebe fun anu eni ti o ra anu gba nkan le se te ba ra anu gba ise die owo lati de o ni pe ke tete inte ba lagbara ko seni keni to so fun o pe iye bayi dandan la ni ko so iwo lo mo iru ore anu to lagbara san sinu arugbo ojo God's Covenant Prayer Ministry ni o gbe jade o Access Bank deni mu bayro ko account number isile eyin te ti ni lowo tele e ku orire 1 9 6 6 8 3 4 0 2 5 Access Bank ni o gbe jade God's Covenant Prayer Ministry ebo anu ni o sa toro anu lori ise je ra anu lori omo je ra anu lori aye mi olorun bebe fun anu ko san ore anu e gba account number ile kan si papapa 1 9 6 6 8 3 4 0 2 5 so le ru ebo anu loruko Jesu wa kanu nibi to lero
3: ba won to sele mi sori ma fun yin ni awon asiri kan ma de fe ke kan kan sile this God we are talking about if he could not answer us now then there is no God if God could not answer me now then he will not answer in the future and he has never answered before this God is a God of yesterday today tomorrow and forever clap for Jesus Christ ki wa lo sele Lazarus arakunrin wa ara oya Jesu de wa nilu kan ibe lo wa ti won ti ranse se Lazarus arakunrin re ara re oya e ma bo e wa mu larada Jesu pe emi n bo Jesu de tun gbe ojo meji si 2 days ni Jesu lo lati fa bibo re seyin o wa nbe fun 2 days again won dem duro de Jesu Jesu de afigba ti Lazarus ku afigba ti Lazarus ku o ni Jesu wa so pe e je ki a lo ba arakunrin wa bayi ki a lo pray fun igba na ni o tu wa so fun pe Lazarus re wa o ti sun aji in to de enter ati so ni pe o ti ku e ja lo ji dide iku to de ku ohun orun lasan ni e ja lo ji ti Jesu ba ti de ko ti de ni e ti Jesu ba ti le de situation yen ma get solve eyin eyan kan te ba le nawo soke mi o mo boya tori pe gbogbo esin to si ri lowo yi latowo ore to nfi omo bu e to nfi owo bu e ara adugbo re yo ete si e won fi ss ni waju leyin tori pe Jesu si lo nbo ko bo ko ti de ha ta lo le le Jesu ma de lo ni sami dada Jesu ma de le sekese Jesu wonu situation lo in the mighty name of Jesus for me ni fire e yo kan be
5: oruko mi ni Maryam mo dupe lowo olorun arugbo ojo ni last month daddy pe wa jade to wa ni ka jade fowo mo de jade fowo o wa ni ka toro nkan ta ba fe meanwhile daddy dey to give me ni message tele pe eyan kan ma sanu ni so ni last month ba se wa ni pe ka jade fowo bi pe ka toro nkan ta ba fe so mo de so fun omo ni eyan kan promise mi lowo ni week to tele be ni e se send 1 million sinu account mi
3: 1 million
5: dollar bayi o ti shop ti mo ta mineral
3: o ti shop bayi
5: and
3: no yin to jade fowo bi ti mo de fun eni yen send 1 million wole
5: ben
3: o ti bere se
5: bayi
3: eni kan na wo emi o wa
6: o ya sa
3: iwo na ma gbe iroyin ayona
6: mi ta mi ta mi lorugo Jesu olugbana
3: oluwa ni gbogbo eni to ba npo mi lori afefe
6: yes sir
3: kan na fo won soke pe ipade adua to de nbo
6: yes sir
3: te mu fo yin lowo
6: o ma yo
3: pe fo yen ki ma gba ki ma fi kara mi pe ala ti o ma ja wole
6: o yes
3: san bayi o ni na fo soke o ya gba na ti ayo
6: Ah, mi lorugo Jesu

0: ni o marugbo ojo egbo itoni ti mo gba lori oke o jade si mi pe ki gbogbo eniyan ko ru ebo aanu ise to nse atomo to bi to ba ri anu gba lori won ki wa lo sise fun eni to kawe ti o ba ra anu o kan de ka lasan e toro fun anu lasiko selu to tun sumo yi e bebe fun anu eni ti o ra anu gba nkan le se te ba ra anu gba ise die owo lati de o ni pe ketete inte ba lagbara ko seni keni to so fun o pe iye bayi dandan la ni ko so iwo lo mo iru ore anu to lagbara san sinu arugbo ojo God's Covenant Prayer Ministry ni o gbe jade o Access Bank deni mu bayro ko account number isile eyin tan ti ni lowo tele e ku orire 1 9 6 6 8 3 4 0 2 5 Access Bank ni o gbe jade God's Covenant Prayer Ministry ebo anu ni o sa toro anu lori ise je ran anu lori omo je ran anu lori aye mi olodun bebe fun anu ko san re anu e gba account number ile kan si papapa 1 9 6 6 8 3 4 0 2 5 so le ru ebo anu loruko Jesu wa kanu nibi to lero tori ti Jesu ba ti pe wahala ko ma sele nibi ti o ti de yen esi ko si ma gori ro yan lowo awon idoju ko ko si ma sele lowo tori pe Jesu ti tare wa wo to sele nigba ti Jesu para decide lati wa igba to de ko wonu ilu straight o do nibi kan nibi eti ilu igba na ni omo buri kan ninu won meta e ta n poruko e ni mata o sare pade e o si wi pe Jesu Kristi omo Olorun iba je pe iwo ti de saju akoko yi e lasaro arakunrin wa iba ma ti ku but bo se pe de ni problem iba ma ti ku but ni verse 22 mata so kankan to so kemi na ni verse 22 mata so kan o ni sugba nisisiyin na mo mo pe ohunkohun ti iwo ba n bere lowo Olorun Olorun yo fifo mata bo moru eni ti Jesu je looto kale si de ni lasaro arakunrin wa iba ma ti ku sugbon mo mo pe nkohun te ba le bere lowo Olorun ni isin Olorun wa da yin lo enowo mejeje ohunkohun ti won na ba bere nigba ti ba bere adua ni isin ohunkohun to ba bere Olorun ma da yin lo
1: Lorio, to ba wa di Wednesday ose tutun yi Wednesday yo ti koje reju gbogbo eniyan a o se ogun meje gbako pelu ori ofe arugbo ojo ninu aye gbogbo eniyan ero get pure water meje a o mo mu eyo kokan ikini logun idile baba a o fi ra gbogbo ara wa funra wa a o praise latori pepe leyin o ba fo mole to ba ifo ogun le baba se ti o ba fo ajepogun yen stubborn a wa mu keji o di ogun le iya ba se se ni e duro mi keta ogun osi titi de ikeje a mo fo gbogbo e mole e mura adua isoji nla lowo laaro west di ose tutun ta fe wa yi e mo bo ago mejo aro si ago mejila wa lo lo si arugbo ojo to wa ni Kilanko Junction side of a garage lo wa ni Jeje Street Kilanko Junction arugbo ojo ma bo nbe aro Wednesday

Manchester City le won ni won gbagan ko si nbe mo koda anje atare kankan ko si lori oro na mo o tori pe ti sa yi ba ti tanibodo dade o la nlo o won ni won gbe otun wa tun si bi ko se pe kini eni ti o gba soloko ni ko gbe agbebolu Manchester City o ti foju han olukan ni ko gbe agbebolu Chelsea tele ri Enzo Maresca o na ni o gbe se ko gbe agbebolu Chelsea gege bo se wa lata pa ti be yen logba ti se ko gbe agbebolu Man City oje iko gbe agbebolu Chelsea na ti le gege bo se wa lapa ti be yen mo je yin temi beta jaye kale tori pe aja aja tan eja ni dale ni gboro aye o ya ba kan na o dinu ko gbe agbebolu Real Madrid tori wi pe ogbon tarigi agbebolu nini ati ogbon tarigi oluko ni won iko egbe agbebolu Benfica iye ozi morio o ti darapo di oluko ni iko egbe agbebolu Manchester iko egbe agbebolu Real Madrid iye gege lapa ti be yen e wa mo to wa wa nbe lodun 2010 eleyi ti iko egbe agbebolu Real Madrid ti won lafani ati se kini ti won lafani lati lo ni titi meji lai gba ife kankan ozi morio o ni won lo gbe wa omo na de se gini omo na de se noma o de tun gba fi fun won ni sa ta wa yi ati sa to koja e sa ti mo gbo won o gba fi an to ti lo gbe wa again o ta na lo gbe wa won to ti lo gbe ozi morio ni de ja ati gba fi fun won o ba ti di sa to nbo gege bo se wa lata pa ti be yen o na ni mo tun se ja yin kale la pa ti bi gege bo se wa ni sari ya rugbo eleyi to duro ti bu kaya sakala na bo ye ri da be ri e je nsare janye o iya re mo ni manakai eleyi to duro ti lana ye gangan ne tori pe ipele Kwara won lo ti tamara to de ti gbera pa to ti lo basaka eyin o ni bo lori le de gesi tori pe bo so se wa bayi awon iko egbe agbebo lasena an ti forin senu o an de ti mba jesi wi tori mo mo pe jesi na ndagbo forin yen ba wi awon ni pe bo wu yin ga gbo te si waju bo wu yin ga tun gbo te se ni o asena le ni league odun yi eyin da oni lo European Truck Competition asan akorin yen inu de bi awon ololufe ko egbe agbebolu jesi sugbon mo ti paro wa fun won bi pe ma fo na ese yin nikan emi ati jo n tele ra wa ni e wa n tani mo wa lelevun ajo wa ni the same point e ja fara wa lowo gege bo se wa lapa ti be yen o na to ni yen lana lana gogo ni iko egbe agbebolu asena an mu iko egbe agbebolu bonli an fun bonli ni yaje iyan bi eran ni ami ayo kan sodo to wu tatata o na fi la vani lati na monday se tori pe orisirisi o lo wa ninu ifese won si ohun eleyi ta yanana ta de yewo lo ro tuni gege bo se wa lapa ti be yen o ya won ni won poko ko si nbe mo o ku kini 23 days loni iyan give e ya agbaye o se be ko gbera so orile de brazil awon na ti se be an ti foruko awon agbebolu eleyi ti o se kini ti o lo soju fun orile de iyan ninu ife yi agbaye an ti fi won lede en de ba ti roko re ninu oko ti mo fe kai so po ti lo amazing gun alexin edozin weverton awon yen ni amule ba ba soro nipa di eyin mo alexandro bremer danilo douglas santos gabriel magaes ibanez leo pereira marcos o pelu wesley adi arigbogbo muledire bruno gumares omo mi ologun casmero danilo santos fabio pelu lucas paqueta awon atamota sere hendrik gabriel martinelli igo tiago luis enrique matias kohan neymar Ravia, Ryan, ẹun pẹlu Vinicius Junior, awọn agbabọlu eleyi da rire o, e wa mo n to fọ ni ju, agbabọlu ko gbe agbabọlu jesi, eleyi to ni goju fun won ninu league agbaja lorile nerile de gesi, nsa ta wa yi, lai gba goliwo mi gba se o, tani mo n pe ri, Joao Pedro, ko si nbe o, bakan na, Andrew Santos

prediction laarin ko egbe agbabolu asenu aju ko egbe agbabolu bo ni ta lo ni kin se be ojebon principles omo ya mi lodi akoraye to village lo daula ilesa lo tedo si sugbon malu mi gangan ni o ya ogbori wale awon ti le money loke amala o ni omo ya mi lati le o ya ja fi predictor sita ada ti visita o gege bo se wa lapa ti beje oje bot printing press gbogbo lesa mi o ne wa ti ba mi le tori wi pe loge ti ma ti ku lori eto eni to je prediction se be o fa so won fowo pamọ re ko fi so wo si mi oje bo didin kin fun oni 25 ko gbe senu lapa ti beje oje bo se je niyan o ya ko

0: tori awon bi yokores olu awon ava to gba awon bi yokores joko awon martinelli wa lori joko lewis kelly gbogbo awon yi wa lori joko koda subi bendi ko wo ko ti e wule boda ati lo rara olu awon de garde berechese pelu kilo ko declan rice
1: awon ilo
0: lo wa rin gbogbo yi e wa je ka wo iko igbe agbebo lo arsenal lana pelu anu olohun ona fi lanfani ati jawe olubori pelu eleyi ti sakasubu eleyi tan fe to fe se gba awon lelu bi atan pe the prince se ri pe penalty ni bon money ah money talk from behind ni money atoko ayo le bu o si le momo ki le ri se eleyi
1: idije to ba wo idije yen lana ni pe awon kan kan wa to se ngba temi gan ti mo ko wo alakale idije mo wo pe se arsenal se pe an fe foju di bonley pe boya anti relegate nitori pe igba temi gan ti bo wo pe se kan to ye ki arsenal lo re sugbon mo wa waju yen pe o mo cavati odu ni ki se mo foloko abo mo bukayo saka o de pe cavati na ohun ati ken bukayo saka ngba to gba corner kick o mo ko ti po ti go sugbon ateta na lana o na o tete ri se sugbon kan to kan se pe epl nkan to fi le ni e nitori pe ta ba wo bonley ose to lo awon ati Aston Villa tutu na gba amo kan ti an foju Aston Villa ri an fe win game so game an na ta ba de wo na Arsenal an mura pe sugbon nkan ta kan so ni pe ati score yen na lo nje isoro sugbon 3.3 points nje aran ti gba ke na gba Leicester gba na gba yen
0: ba se
1: nja yo lu bo wa so lo ba de je isin kan to wa pe Arsenal gan ni game kan to ku tan ma win abo mo so point won gan lo si ma kere ju gan o mo o fe le sumo ti kin na gba yen Leicester gba yen to pe ti o ni wo bi 90 point ti eyan fi ma gba sugbon 3.3 point tin je lori game ta na pe kan saka o fe je pe EPL bayi an ti review aro yen se ori pe ni ana iroyin jade pe go man yu yen pe ko ye
0: ko je go go yen ni pe ko ye kan mu go
1: sugbon nkan ti o kan je ki
0: sugbon ball ana tori iyawo mi o si lara ran won ni paro o ni ede mo wa yi
1: nkan ti o je ki
0: o kala toro ti go ngba na bi sa ka so go o ni ah
1: to ba pe Arsenal lo won game yen o ti se ko ti di je po yen rin laro sugbon
0: baba ya mo le wori
1: sugbon ti tori pe Arsenal win to ba de o game ti kini play na man you play on Sunday to ba pe Nottingham Forest pe an wa nibi tan ti fe relegate pe pelu ka to se pelu West Ham ati Arsenal to e pe an fe relegate lo je ki awuyewu e po but tori pe Nottingham Forest pe an ti bo si waju die oni o je ki so EPL an budo mura abo won lori VAR nitori pe ati man so pe abo se n lo VAR yen ni EPL an ti get it right ta ba soro pe owo ori nkan mi an get it right but officiate yen o de a de to ta ba gbagbe o wa nu kan to ko ba won pa Russia 2018 tan mu official referee kankan lati
0: bi
1: so o ma n se ile abo mo an budo wa su se se o mo lori fi
0: ara
1: o be game ojo saturday na awuye wuye na wa na pelu awon Chelsea bo o ye ke kan so an need lati sise abo mo lori fi ara ati awon atokun
0: lori oro ti awon atokun ayun bo se wa ni league lo wa ni gbanja tan ba soro ti Bukayo Saka e wo bata ti Kai Havertz e wo bata to fi te agbabo
1: akoni mo gba ke bonli so pe o ye ka se fun Kai Havertz
0: aru to wa pada lo yewo fi aru ni yellow card ni mo tin so wiya lana pe ah omo leyin lo ti gba red di o ti fi red se ba je o ta mi te di wa ri oran te
1: mi iwo de le yeye ako yeye ni wo ma je o isa bo yeye
0: o so de mi pe ta won ba gba league pe mi o ni jan le mo o je ti mo fowo mi ra
1: iya ona meji de lo ma je o ni jan le o de tun ni gba salary o mo oga ile ise wa ba de wa asara ni wo to iya ona meji iya ona meji lo ba je subo ka to kan se ni pe a tin so na pe an need lati se atunse abomo ti pe en to pe ta ba soro ipe pe an get awon kan right o mo pe big tv right december time ta ma gbolude awon nikan la wo sugbon var yen an ti ri se nkan mi to tu wa wa nu awon atokun ni pe iya tan fi ma je won ki to I'm about to get Suarez in my ingba to gay and get Ofin DJ B or should be man in only every day. So T Ofin Bati the man one player. Oh yeah key Ofin Bogey can wa.
0: Fawa
1: talk one to the play or power game number yet. Shuba or wrong with LA in cut up by the shenanche. Cozy and yan. Only father if you are get one. Pe boya can down pada and boya boya can championship tapping on Shuba ki toy jia. Oh my toy can judge anna or to the boy na. In county, on le best soro na pupo ni pe ibi ta won na wa awon na ti ge to ba pe en relegate pe iru game yen na ni di lana ariwo ba ti so pe boya an fe ye ki arsenal gba epl sugba awon na a kan ka tara pe if ato ba win game ayan na ko si bi ta ku le lo na o ti lo na
0: ni e je ka wa wo iko egbe agbabol orilede brazil won foruko awon agbabol lede oruko boda wa nema o jade nbe bo je je pe njori nda won lawo oru ama pe estival ti ni injury ko le lo sugbon gba pedro bo se muna lowo fun ko igbagba bo lu je
1: se be ti o je dojo a pedro de bai o ti unfollow aseloti ni instagram
0: gidi gan
1: ne to
0: o pa ko
1: fe onu e
0: ko ro
1: e be ni be ni ko se to ma n tori pe ta ba wo ep e bai
0: ama yen se dada
1: o ti score 50
0: lo to ati lo ama yen se dada
1: o de ti ni 5 assist so o mo enu na wa ye mi pe sugbon aseloti olukọ to ni
0: agba olukọ ni ni
1: agba olukọ ni ni
0: ko mu ti ago si ba lo o to baba ti darugbo bed n ko ma address santos na lo
1: to wa n chelsea so
0: e ka so bi pe ipo ti chelsea wa ge wa lara n to sa ko ba fa won agba bo
1: ki se pe ipo ti chelsea wa o ni nkan tori ni
0: ki lori
1: nitori pe awon player mi na wa na to pe to mu system yen abo mo ti kin tenu ya ngba to ba mo mo lati kin se nten bisabo o mo to wa russia to wa fe yan si pe e to wa lo wa sugbon emi ti so pe oju wo yon ka ku ya sugbon ibi ti wahala kan ma wa ni pe ti brazil ba lo se daada awon mo brazil pelu nkan to je tori pe le ma emi o mo kan ti le ma se ntimu yen oju wo etem boya o kan fe fi si pe boya ariwo ti po o pe boya bo se pada wa si league yen sugbon emi o lero pe jua pedro o mo pelu nkan to nse yen o ya emi gan lenu pelu bo se drop e nitori ta ba wo takuntakun to ti se ni sayi emi o lero boya ko sugbon oluko ni to ba se dada a o sugbon ti o ba se dada ariwo ma po epl to ba lo je bo epl pe o lo je fi england ariwo ti po ju bo e to score bo go to ba sugbon o ya emi na lenu gba temi na release e pe awo sugbon o ti lo na ni awon to wa nbe kan se dada na ni
0: jasa dede bi o da je nsale mele wa ka tun sade ye be lapa ti be tori pe bruno fernandes awon agbe bolu tan la kale won gba player of the season awon agbe bolu tan la kale je mejo de nka oruko won ti o leti le yoko kejeje bruno fernandes gabriel magalhaes morgan gibbs-white elibrot allan david raya declan rice anthony semenyo igor tiago awon agbe bolu niyan o ta ba won soro nipa awon oluko ni get andre iyan fun ko igbe agbe bolu brentford michael adeta oluko ni ko igbe agbe bolu arsenal michael carrick oluko ni ko igbe agbe bolu manchester united pep joseph sala guardiola iko igbe agbe bolu man city niyan anthony iraola iko igbe agbe bolu bournemouth regis labrice oluko ni ko igbe agbe bolu sunderland niyan bakan na awon agbe bolu lenjelenje to ja wi pe won kere jojo ni lo je pe won la oruko won kale bayi eyan fo didi sa kan ta lo lorilede gesi francheki beni ko igbe agbe bolu man city matheus fernandes beni ko igbe agbe bolu west ham lewis son ninu ko igbe agbe bolu newcastle Michael Kayode, nenu ko igbe agbe bolu brentford nenu ko igbe agbe bolu bournemouth junior ko popri nenu ko igbe agbe bolu man u Obi Mino, nenu ko egbe agbabolu Man City, Leko Orel, nenu ko egbe agbabolu Bournemouth, Alex Scott, awon egbe ton la kale ri, jam lati nu ko egbe agbabo lati nu player of the season. Awon to wa nle yi. En so ri pe yo didi e. Tori ko si en te yen le fowo ro seyin ninu won.
1: Eh ben, o de pe to ba de wo bi an se man se, igba mi ki yeyan. Igba mi wa to pe o le gba EPL. Abon kan mo fe si kan mo mu e as a player to da. Sugbon emi kan wo pe ni sayi ti Arsenal to ma fi le gba EPL. Emi a ti fe wo abon Declan Rice. So pe boya ti Bruno o mo to ba le tori o ti ba
0: le ko si le ebe ti ro ri.
1: Ati kan ke fi di Bruno anjo wa 2020 assist. So last game won dey le am play Brighton and Hove. Emi a go be to ba le ri eru e tun mule boya bi eyo kan meji o se kan wo pe o break record sugbon ti Arsenal na ba gba an tun le wo kin declarize ori oluko emi na mo se wa teta nitori pe iroyin kan jade ni ale ana pe o se se ki kin Pep Guardiola ko step down
0: ke se pose se o ti ba ni
1: o ti lo ma so I love you o se ri lose e am Arsenal to pe ma to merin awon ji wa sko ti o bo wa pe
0: we
1: mo ju ti wa tu ba abe Guardiola pe esule yi
0: ki ni kan o ti lo abe ta o lo abe
1: give ko kan se pe give e se nitori pe bi odun bi ki to lo eyi e to fi na ki ba Chelsea yen ni odun e ohun lo pe ife ogun o mo to ti gba ni ma so inu won ti n tun ba ni be pe Pep Guardiola.
0: Atata tiri la re bi oba le se ni. Tiri la re bi oba le.
1: Eh ben, atata gan so pe o ma je fast ball mo tu loni.
0: Ah, ke se ro.
1: To bi Pep Guardiola je so pe.
0: Eh ben, o
1: West Ham.
0: Pe da bi ball. Pe mo ra go fun won. Baba le na iko. O le 1615 1111. O loju opo tela vani lati gba wole. O ye ki ibolegbe, ibolegba kan lo. E mo agbabolu kan ta yin fe je ko gba player of the season. O lu ko nikan. Aja gba bọ́ọ̀lù léje-léje kan lára àwọn tá a kalẹ̀ àkúndà mọ́ta tàtà ló wà nù ọgbà náà. ó yà ọkọ̀ yìí bọ̀lẹ̀ tí ń pè yìí.
2: ọlá ni ń pè láti gòkè.
0: ó yà ikọ̀ ìgbà gbọ́bọ̀lù lẹ́jà fún yìí.
2: ikọ̀ ọkà gbọ́bọ̀lù chelsea.
0: ó yà èyí ó ti mọ̀ wípé yà àti last week ó ti ń bẹ lára chelsea díẹ̀díẹ̀. ó yẹ ìwé lẹ fẹ́ múlẹ̀ báyìí rọ́pọ̀ lójú òpó.
2: Nítorí wọn bọ́ mú bọ̀ Adébá sọ ní ìsìn báyìí bóyá máa sọ pé mò ń sọ̀rọ̀ ọ̀tẹ̀.
0: Ó yá kìí sọ̀tẹ̀.
2: Mo ní rí àwọn rẹ́fù yẹn.
0: Ẹni
2: tí wọ́n bá fi gbé lẹ́yìn, wọ́n máa ń gbé lẹ́yìn tẹ́lẹ̀. Tú òun lọ̀rọ̀ bọ́ọ̀lù àtìmáyé
0: lánàá. Ok.
2: Wọ́n bá ti di pa bọ́ọ̀lù ló ti yìn yẹn. Ní ẹ Abá ti tẹ̀ lánàá rẹ̀.
0: Ebi
2: saka. Ṣé n pè yẹn tackle from
0: behind. Kí ló fi bọ́ọ̀lù wa sọ nípa ẹ̀?
2: Ó ṣeé ṣe kí wọ́n máa mú.
0: Ó dá. Àkúndàmọ́tàtà ló wà ń bẹ̀. Àkúndàmọ́tàtà. Àlọ́ wà nù ọgbà yìí pàápàá.
2: Kò sí ṣe ló sọ̀rọ̀ láti lè ṣàkóso.
0: Ó yá mi ò wá ń tì.
2: Wàlẹ́ ọ̀rọ̀ ni bàbá mi ti sọ láàrin pé mo ṣe yẹ̀nà náà. Máa ṣe gbé bọ́ọ̀lù méjèèjì yẹn ẹ̀rọ ni. Ti Saka pẹ́nàtì ni. Ti Abati rẹ́d káàdì. Ní dáadáa mi ò ọmọ Arsenal ni. Arsenal ni ṣùgbọ́n bóyá ẹ̀rọ tó ti ṣe lákọ̀ọ́kọ́ yẹn ló fa bóyá ló wá pàtàkì náà ló fi fagilé
0: lórí. Ló ń wá tí ó fi kọ̀rẹ́ tiẹ̀.

0: wo mi si nji pepepe si bi tomo tuntun lojojumo e fe mo di abajo monomin plus ateje se ogun ton fi po eja cod liver oil se joy full supplement ni eroja e peleke o ntara se o maradan o nje ko mode dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe kebe monomin plus
1: monomin plus fun eroja to ntun inu ara se leyin iwadi imejile a tun fi eroja cod liver oil epo eja si lo fi wadi ogun meje ta papo sinu eyo kan soso ka fi pe ni monomin plus ileshe to yi pharmaceutical industries limited awon to loruko to se gbekele ni be ka pogun oyinbo lo se

0: Atuke ape eku odun ma eku ajode toni ajilo didi bi o e ka bo suri atupale royin bere bi awoda oni o ma to lojo isegun ni loti lorin ati ni Nigeria to fi bole awon agbaye ka kiri o agbe kini onde o awon eroyin agbo so gbanu agbo ko agbo sifila sigele agbo lami loju agbo lere ati gbogbo agbogbo e lori atupale royin na ni elebe meji le wa bi o jaworo ba ma pe ajepete e wa woro odun jere se wa poto lodu ja brandi ola ti re waju ogun ni opa ibi ti lo ko temi ele ku ojumo o
1: to baba elewa lo muro to ni eh okere to ba fe gorigi ogede ni kan re re owuro mu sasa akin pe ko ojumo lo owuro to ni oni ojo segun ojo kokan deni ogun osu karun odun ta wa yi akin ka bo sori akotun eto yin eto wa eto atupale royin ni kan diamond 8.7 to wa ni lorin
0: ni
1: ipinle kora odo tin yin bo le se npe awon kan koko ajimuni awon elomi araro won gbelura ni ogbeje ni fun won awon bi beni grace semi lore farida berokare ta won gbelura ise ti royin ni o wo leti yato si gbanda ti won ka lawon lebi gan be ni labadan amola lafure ati abule wedu ero ogun feni opa
0: nko bi nsewu
1: ogun bani ni nkan bi ago mejo wuro koja iseju meji to taiwo adeyemi loruko mi
0: oda elejire mo ko iroyin wa opo yeye lodo mi o leadership nbe loro bi mo se wa loro toni fangadi o gbaye koda made yara iroyin channels o
1: alright now opa atewaju temi lowuro toni ti mo fe patere the nation vanguard channels abibili lowuro toni opa
0: emi tun wa ni punch nbi o daily post wa nbi ah mo ko gbogbo ewa o po gan o koda iwe ni daily post ohun o na o konkan ilekun o
1: alright opa wo konkan ilekun lowuro toni abaraja ko bo sekere tenu re ko po sile lowuro toni opa mu latodo re
0: o da kin gbe latodo mi nbi o se ara to ba wo ogoro re fi mu ijebu da o inu were ni leadership ni mo ti fe gbe o aku me kilo o fawo ajo to je adare lawo lajo ti joba o oni e ma mo da soro o de ninu awon eto to ba se lojojumo nse ni akowe joba ile wa iyen judge aku me mo ni o ti jawe akiwowo fawo to je egbimo alase ti o je oludare lawo le se ati lajo ijoba mo ni lori won da si oro ojojumo eyi to ba se lawon ile ise ijoba ohun akume lo fi kilo lede lanojo aje o nilu abuja nigba ti won se eto idanileko kan iyen fun awon ikan ti won je oloye ninu awon lajo ohun to fi ma won alaga ati awon igbimo awon mo igbimo to je lajo ti won dare lawon ile ise ati lajo ijoba ohun o kilo fun ojawe akiwo eleti oro re si wa ninu apile kokan ti won buwo lo latodo eni tin se adaru oro to lo ohun ti eto iroyin lo ofisi akowe ijoba ile wa papo ohun iyen Chris Ungbubulam eleti o fi kilo lede pe ki won lo ri ijawa o ninu andasoro ni gbogbo gba se onigari to ba fe oju di ojo ni o se ta to fe so je majesty farale ara adugbo ni o eleti leadership bọ̀ ló gbọ́ròyìn lónìí
1: to lowuro toni opa iroyin waju mi yi o gba omije loju eni the nation ona lo soro lowuro toni orin kilako si gbedu oro yi ara ile yi Bola Tinubu ni ana ojo agede seleri fun awon olugbe ipinle Oyo pe awon ise alabo gbianju ati pe won do la emi awon eyan ati awon agbegbe ko ni gbekun ni agbegbe isele nijoba abile orire ni ipinle Oyo are Tinubu lo tubu enu atelu bi won se ja oko emi kan lara awon oluko ti won ko ni gbekun ohun are Tinubu salaye ikolu ohun ege bi iwa odaju papa julo bo se fi obe dumbu oluko ohun are tenumo pe awon obayeje apomo lo si baluwe ti won huwa baje ohun won fi oju won kata ofin agade kan to lede lati owo olubadamoran lori oro royin an tele fun are Tinubu bayo ona nuga tenu ko ja apole yin se papo pelu ijoba ipinle Oyo ati awon eso alabo lati de pe won dola emi awon eyan ti won ko ni bi condemnation lo so loro toni ko lon sanu
0: olohun sanu yo ba gbe
1: gbe
0: a ni riru e mo la gbaro olohun o da inu we royin fangadi nbe le mi ma tun gbe body temi ti mo tun gbe lo o nse ni apabio ni o ma se be lo ma we yen keka to wole o ninu eto dibo abele ma ni legbe solo apc ni ekun dibo yen to je ti iworun ariwa akwa ibom si ile asofia agba se ta ba jamala te ni laarin o ta ba je yen torun ni kon ni nse ni are ile asofia agba gbo si apabio o ti se be wole gambo gaga bi omoye ti o dije dupo labe ase egbe solo progressive congress apc o fun ekun ariwa oro ni ipele akwa ibo ni eleyi ti ni yo waye ninu eto ibo apapo iyen lodun 2027 apele ko latodo office to je ti iroyin re lalojo aje won ni se ni awon ololufe egbe osilu na ti awon eyan ekun na ni won tun jade lati fe edunu o lori bi senator apabio bo se di omoye ti o dije o ni ile asofia agba leko won o apabio ni won ni nse ni won fa ale ti o si ni eni kankan ti won jo ndupo bo tin wu ko mo o ga bi omoye to je DJ kan soso ti won fale legbe selu APC o won ni se lo kopa ni bi eto ribo ko mesi o yo eto ribo abele ni ward re yen lojuko ti won lo ni Methodist School Ukada to wa ni Ukana West 11 yen ni joba ibile Eze Udim gbe won se gbe yen lagbegbe o won o se ijapare ti awon o ba ti e bi mo ni Bobasa ti robi Abusebu se o Vanguard lo gboro yin eleji re
1: to lowuro toni Vanguard ona mo tu gba mo lowuro toni keke royin mi ipinle ojo ona mo gbede lo wuro toni to pari wipe asa gbodo finijo yawode ka mo le gbe adiye gomina ipinle oyo seyi makinde ti kere pe isakoso re ko ni fi aye gba awon odaran latare bi won se ko awon akeko ati oluko ni gbekun ijoba abile orire ni ipinle oyo tan po ya se tan lati gbo nkan ti awon agbegbe on ba fe so loguna kan le ri pe won tu okun lorun awon eyan to ko ni gbe ko hun makinde nigba to soro papo pelu awon suju ile ni office gomina ti kolapo isola ni ilu ibadan ni anojo aje o tenumo ko won ti bere igbese lati ri pe won dola emi awon eyan to ko ni gbe ko hun leyin gba ti won ni awon agbebon yabo ile eko meta ototo to si ko awon oluko ati akeko ni gbe kun oge ti to koja gomina fidi e mule wi pe awon akeko meje oni won ko ni gbe kun ni ile eko girama to wa ni agbegbe ohun se pe awon ogowere megede ni ogun oni won ko ni gbe kun ati awon oluko meje ni ile eko alako bere for baptist church to wa ni agbegbe ohun o tenu won pe o ja okun mi enikan nibi ikolu ohun kolon sanu wa vanguard so wa lowo roto ni opa
0: o da yoro to gbe yi lemi na mo lo si pinle oyo o yara royin channel sibe mo si bale si o soro to ba ti kan sasu dara yo kan si bi o to ba korogun kan yo kan gba ko o awon olukore ni pinle oyo o won fe wonu won lori awon akegbe won ti won jigbe o ati yi ti won se ko pa won ni awon olukore lanojo ajemo ni eh ni ipinle oyo o pa pa julo ni gbogbo eto to ye ki won o se lawon yara ikeko ni gbogbo edenu kole lana o nilu ogbomo so o iyen ni pinle oyo gbe won se gun le ife onu wa kan lo si office ajo tescom ni inu ilu na o lori ijini gbe awon akeko ati awon oluko kan eyi ti won ni yori si won se pupa oluko kan o awon olufe onu na ni won ni won to lowo wo o won si gbe awon pali fefe lowo to ko risirisi awon nkan si lara eleyi ti o ni awon akole risirisi o won kan si joba ni gbogbo eleka jeka lati tepele mo oro nipa kiti yon lati pe eto abo o rese wale paapa julo ka fi le dola awon to wa ni gbekun awon ajinigbe lowo ta wa yi o won ni nse ni oro na waye leyin ti won se ti sele ajinigbe waye ni joba ibile orire na ni ni ipinle oyo eleyi to je pe se ni kini ohun lawon be se ni gbarata lotu lo se paapa julo laarin awon to je ikan leka eto eko ati awon to je ara ilu ka jakiri kaakiri ati jakijado ipinle ohun o se ka gba ni ilohun ni bata fe no channel ni yara royin to gbe laaro toni o
1: to lowuro toni opa keke royin ti mogun lowuro toni lo abuja mo bi keke mi de toni awe fun ni ko to dani agbalagba ija kaje na mo ni minister fun ilu abuja iyen so wi kiti pase pe kan se wadi toni pon latare ile kan to dawo ni ilu abuja to ja okemi awon eyan marun o tenumo pe kongela to gba ile ohun ati awon ton ko oni won fi oju won ko atafin wike lo pase ohun ni anojo aje leyin gba to se abewo sile ohun to dawo ni agbegbe durumi ni ilu abuja ni egbe oja kudu nibe lele na ti dawo ni owuro ojo abameta isele ohun oni o waye ni nkan bi ago mesan owuro lo si ja okan mi awon eyan marun to koro eyan fi ara kasa challenge so loro to ni opa
0: punch re lodo temi mo gbe body pa lohun oke mo ni ai ko ni pe ta ba jakra ta se la mo mi le lori o ajo NCDC ni pele kora won meto abo gbopa o saju odun ayeye eyi ta mo si sala iyen odun leya nse ni ajo NCDC ta mo si ajo civil defense mo ni pele kwara ni o won ti te pele won kwara di won jake jado ipele yi saju ti ayeye odun sala to nbo lona o ge bo se ni won se ipade to je atungbeyawo lori bo ni to eto abo bo se ri nilu ilorin ati agbegbe re papa julo ni pele yi lapapo o ge bi won se salaye won ni o apile kokan ton fi lede lanaju ajemo ni latodo eni tin se nu so fun ajo na iyen ogbeni ayola sola o eyi to si te iweroyin punch lowo o se bewure ba se duro si ni won se na loja won ni ajo na salaye pe ipade ta ogbele ni akitiyan lati na woja eto abo laarin ilu lati na woja re siwaju ka won le se igbarade ka akire ipele yi o ipade na ni won firi lati ri olori leka je ka ninu ajo na to fi mo awon eka kokan eleyi ti o wa ninu ajo na o nibi ta ti ri awon commandant ada lagbegbe iyen ninu eka na o ati awon to je adare lawon isori sori ninu ajo na eleyi to je pe gbogbo won kora jopo lati woye se ibo le to abo duro gan nipele yi ba o si lawon se tun gbegbe se lati na woja eto abo siwaju se kakire ipele yi saju kayeye odun sala ko to de o iyen odun leya o se ara ijesa to mo trophy ni se ni fowo pamo sile o punch mo lo gboroyin eleji re o
1: to lowuro toni opa keke royin mi lowuro toni ipinle kwara mogun garode be oni dugbe to mi loke yi ibo gan na lo a pada fe wo si oni awon eyan ton rin ajo lojo na maro se apoleji to lo lati lu lo rin si igbeti oni won wa loju kan na lanojo aje latari bi isele ekun mi bo se bo afara to dawo tan pe ni afara moro to je pe awon oko on lori sinu ekun mi ohun to ri se akoba fun awon eyan to fe ririn ajo kuro ni ipinle kora royin punch fi die mule wi pe ojo kan to ro ni ajin oni yo fa ati odomoru ohun to wi kun akunfaya so pe opolopo awon oko oni won ha sinu agbara ojo ohun afi die mule wi pe awon eyan ti won ha sinu agbara ojo ohun oni o mo ogun ori oko won ti won si n pe wi pe ki awon eyan wa dola emi won won ni afara ohun olowa laarin agbegbe okolowo mandala nijoba ibile iwo orun ilorin lorin wesi ati asa saju odawo ni ogbonjo osu kerin odun ta waye latare bi oko ajagbejo kan won ni osegun afara ohun to ti gbo to si dawo punch lo so loro to ni opa
0: o da olohun ko wayo daily post re o lodo ti mi o eh inu iberu bojo mo lawa o koda awon malebi eru faima lo ma mu gbe tabe lori bi won se fi eni won saya mo sibe o ti won si ke tatan nse ni awon malebi nasiru eru faima ni tin se gomina tele ni pele kaduna ati senator lawala damu ton soju arin gbogun ipinle ohun ni won ma ti se ife onuwa lori bi won se fi awon adari ohun iyen adari egbe oselo Africa Democratic Congress ohun bi won se fi sinu ahamo sibe o ninu apile kan won o se ko wale olokula we ayipo wa ko sokun o apile kokan lanaju aje eleyi ti won ni inu awon kodun bi won si ni ajo DSS won fi eru faisa ama sibe aro ti pe won ni won gba oni duro re pe ki won gba pelu milionu lona 100 kan naira o iyen fu eru fai o amo sa won ni se ni ajo DSS won kan gbe sinu oko won si wa lo be lojo na o nibi ti won ni iyawo elekeji ti eru fa fe iyen asia lo ma soro jade pe se ra won tawon jamo lebi o inu fu ayafo mo la won wa lori isele na lojojumo ba won ba ti su tawon ji se ni oka won poruru labe eto abo iyen eleyi ti awon fi mo file woye pe kini wa nsele si eni awon eyi ti won fi se inu ahamo lati ijo yi ti won ko si yonda re bi won se gbe se malu to won relu edeko ni o ti ko laro ko eleji re daily post ma lo gbe royin lo ro toni o
1: to lo wuro toni opare eni waju erufa e toni e tokun lorun mi
0: e tokun lorun re
1: vanguard o mo gba mu lo wuro toni opa keke royin mi mo fe lo bowo lo wuro toni ni ninu egbe o selu ADC toni tose bayi na lo ni lo ojo egbe oselu alatako African Democratic Congress ADC ti yan awon gomina tele ri ni ipinle Cross River ati ni ipinle Kwara leye imoke ati Abdul Fattah Ahmed pe awon ni won ko awon igbimo kan sodie lori eto ribo commerce yo lati yan oludije fun ipare egbe oselu ADC ati jade kan to lede ni ana ojo aje Monday ni lu Abuja atowo akowe ipolongo apapo fun egbe oselu ADC ni ile Nigeria Malam Bolaji Abdullahi saraye pe Abdullahi saraye wi pe imoke oni yomo ko sodi awon igbimo kan ti o se ayewo fa o ta fe dije fun ipa re ninu egbe osedu ohun o tenu mo wi pe Ahmed oni yo ko sodi awon igbimo ti o se to dibo commerce yo fa o dije ninu ipo ni egbe osedu ohun fun ipa re o tenu mo wi pe awon mo igbimo to wa ni janu eto dibo fun yo lati yomoye fun ipa re ohun lati ri ojogbon yi sagana gege bi akowe are adagun feyinti adamu jalingo omowe awalu awa Oloye Emenike Ikechi omowe Makoli Iyare Tajudeen Bakare ati awon emiran Vanguard lo fun oro toni opa
0: o da punch re lodo temi amon ka to lo be a de ka ipolowo oja ko won lapa be won ta ba parade won wa mu lekun rere lati nu iroyin punch en lebe ku kale
2: E ti ri to ma sanwo gegege nigba to le roju lowo oja lowo to rele. Sha ti download Femtech mobile app nisisiyi. Ko si ma ji faidiwo ipologo to nlo lowo lori owo phone igbalode smartphone, laptop, idegbengbe electronics, awon ohun elo solar ati bebe lo. Ma se je ki farabande olojojumo lori oja nile ise Femtech yi fo eru o. Kan ta tejise I lori WhatsApp si number yi 0099996565. Ko le ma wa lara awon eni akoko ti o ji foja wa gbogbo ri daju pe le ise Femtech ni o.
3: Chai, my hair do. Oga landlord, why you dey shake like ceiling fan? Eh? My village people don't come again, oh. Ah, this one where your body hot so? You don't do test?
4: Yes, see result, oh.
3: Oga landlord, no be your village people, oh. Na malaria, you need Luta. Luta na better medicine. We dey knock down malaria. Oya siam, take am.
4: Eh, hey, thank you, Oga Luta. I don't dey can't pay.
5: Luta, brand of Artemeta and Lumefantrine, is another quality product from Hovid, marketed by Pharmatex Nigeria Limited. If symptoms persist after 3 days, see your doctor.

0: ẹni ato kaabo pada na ni eleji re mo ti gbe ra bayi inu woro e porch mo ni mo mo lori balẹ si o se gbogbo n toju oku ba ri ninu sare eh iku mo lo mu wa ko lohun o sanu o oko boss kan mo re to lori kolu eni to rin jeje ti e lo o eleyi to si gbe mi lorun e ni pinle ogun mo ni eh ko lohun o sanu o enikan re ti rin lo jeje re o to padanu emi re leyin to ni oko boss iyen Toyota Coaster boss kan ni eleyi to kolu iyen ni imo o ni opopona imo si opopona ilu ibadan iyen ni ona ijebode ni ipinle ogun mo ni na ni gabi aserigbo lati inu iworoyin punch mo ni ni ana oju aje o agbenuso fun ajo tun dari oko iboreporu oko loju popo ni ipinle ogun iyen ogbeni baba tunde akinbiyi o so pe isele jambo oko na lo waye ni kabi ago marun ku seju meedogun ni irole ojo aiku sunday eleyi to si je pe o fa oro sunkere gba kere okan la ni agbegbe na o latari bi oko boss on ge bi won si so won si ni isele na waye pe eni to fi ese rin ohun lohun ko wo titi dada to si fe soda lo sodi keji titi ohun ko to di pe oko na lo rolu ninu isele na eh ko lohun o sa nu ai rogbe da o lojo temi o ba ni gbaye mo ko lohun je ape kanrin kese o punch na lo gbe ko si to amo ne bi eni tan wi ko tu won ninu
1: ami ami to daily post omo gba mo lo wuro to ni keke royin mi ipinle ogun won gede Ruro toni omo ni lure eko ni fe je kotu lejo magistrate kan ton joko oni agbegbe isabo ni ilu abeokuta ni ipinle ogun lana ojo aje ti ran awon eyan merinla ni ewon ose meji gbako ipe won da idoti ti ko ye sibi kan da si pelu anfani fun won kan sanwo itanran nigba ton fojo won ba waju lejo sanitarian abolagist dasa olu salaye ipe awon won gba won mu ni kan bi ago majo wuro ni agbegbe tekobo ediaba to si foju won ba wa gilejo magistrate yo hun to wa nilo abeokuta o tenumo pa awon eyan hun pe won da ile si e ba ona dasa lo tenumo pe ile ti won da hun ni oni orun to le se akoba fun jo papa julo o le fa itakale arun o nigba meji daily post lo post roro to ni opa
0: daily post on le mi na won ti se be senu mi ni de sibi lo ro to ni nibe te eh ati ri iroyin kan eleyi to tun je iyi to bani lokan je bani ninu je eleji re ya agbalagba kan mo re won ruku re o ninu igbo kan iyen nipinle eko mo ni awon olugbe okegan ni ilopo lo si opopona eremi ni badagri nipinle eko mo ni won ni won wa ninu iberubojo ipayin keke o ke bo se ni won ri oku arabirin kan ti won poruko re ni victoria adegoke ninu igbo kan ninu eba ilu ohun ke bi won se so fa won ni royin o ni ojo aiku sunday won ni oku ti won ri na ni gbagbo wa pe iya na yo je eni to wa laarin bi 60 odun soke ele ti won ni won sawari pe igba ti won roku re ko saso lara re eleyi to safihan pe o sese ko je pe won tabuku yo won ti won se fun lorun pa ni ke bi won se salaye pe igba ti won roku re won won ni won lo re ju oku re si ojuko ni won ni awon aworan photo ti won gbe jade ni pe isele na lo safihan pe se ni iya na lawon oju ogbe kan ni ara o papa julo ni bi owo re leyin to tumo si pe o sese boya won de iya na lokun lowo latodo awon to se akolu si money kọlọhun ko saanu wa o eleji re daily post mo ti riroyin
1: to punch mo gba mo lowo ro to ni opa oniyinyin ni ke ni semi ile iso olopa le ye ka ti ipinle enugun se panko fun gbe awon afurasi meji kan atan won lowo ninu iwa ijinigbe ati idegun jale to si n se akoba fun awon eyan to wa ni ipinle enugun ati ipinle benue awon afurasi awon poruko won ni muhammed azan eni odun mege deni ogbon ati aminu usman eni odun merin deni ogbon amegeji won je omo bibi otupa ijoba bile o gbadigbo ni ipinle ebue ni won gba won mu latowo awon sise olopa to won sise ni agbegbe indenu pelu agosepo awon eso alabo ti ijoba ipinle benue to n peyin neighbor watch group alukoro fun le iso olopa ile ye ka ti ipinle enugun sp Dane Onduke fidi e mole pa awon eyan won gba won mu ade kan to buwolu ni ana ojo age punchi lo so loro to ni opa
0: to ka mo gbe ra pa lo sabala keji ko won ta ko ni abala
1: la me to ka lo mu ti gbona
0: o ti ko ta ki
1: abi titutu ni
0: tutu lo da ni tori orumude

0: Oh, e ka bo pada sori eto yin eto wa eto atupale royin ni kan diamond 8.7 to wa ni lorin ni ipele kwara abala kejire ta pe ni abala lame to e jọ to ni kale awon ni malam olarin waju asukuti to won je lame to awujo awon ni ajowo loro to ni akin pe kojumo malam asukuti
1: ah ki gbogbo ara ile ako ajode aka bo siri to lawe
2: to adupe eh je mo lodo mi olarin lejire ipele oyo awon oluko lana ode yi papa ilu ogbomoso won ni won kun le ife onuwa lori awon akegbe won ti won jigbe atawon akeko ti won jigbe to je pe gbogbo eto eko denu kole lana lawon ile eko latari isele yi gbogbo na la ngbo isele yi lati bi ojo melu seyin to si bale lokan je ni bi pe to lara won ile eko ti won wo okan lara won oluko ti won ni won tun jigbe na won ni won pada tun se be se kupa gbe iroyin se gbe to e ja jo wo eleyi tin sele ti pe ta ba ni ka wo lati bi odun die seyin lawon apa arewa lati mo nsaba gbo isele yi te ba gbagbe ti chibok nbe nbe ati bebe lo 2014 ati bebe opolopo eleyi ta nre ti won wole eko ji awon akeko gbe ji awon oluko gbe eleyi to tun wa sele yi o fe je akoko abi ka pe iru re ti o ti fe po abi wo po pe eyan wole eko ni ekun iwo gusu iwo run nile Nigeria ibi to ti wa bere yi e ja wo ibi to ti wole dei njona bayo wa lori awon si akolu sawon ile eko tori opolopo nso pe awon civil defense awon kini kan sugba ri pe ise ti kun owo won na awon na ni o so wa won so eyin se le ro pe ibi ta lode o ye ki ijoba wa gbegbe se lori awon ile eko to je ti ijoba lati oni awon ile to abo ti won gbe le ta ba wa nso ti ile eko ijoba awon ile eko alako bere to je ti aladani gan je to abo won bo lu tin ri lasiko yi e ja jo foju wo le isa pelu to abo won
1: eneti ene to kan lo mo ko lo nda kun ko ma fi aburu kan awa ti kan
2: ami
1: awon ti won ti wa so gangan aburu na to olorun ba tu won le
2: ami
1: awon ti won ti wa ba aburu na lo olorun ba wa se yonu fun won
2: ami o
1: ko ba wa ke won bi e ba wo fanran ti ipinle oyo yen kora bi yan ba bokan ni ba le ju be lo isira ki yan ma le wo mo abi ko mi ma bo loju eyan tori pe a mo bi ti a tin bo ta fi ba de bi ti a ba de o se ni laanu pe ona ta won tin sise yen gba sise gan yo mo safihan pe kini ti won fe gan kini kan ti won fe gan be ba ni owo le nfe ko ti kan ka ma gbe mi eyan igbemi eyan lona ti a fe gbemi eranko ka tun wa fi si ori afefe ka ya fanran re ka tun gbe jade kini e o ti lagbaraju o de fo kan mi lemi pupo o da mu emi mi ko da mu fe le mo le si opolopo nkan to e kin se lagba ti mo ti ri fanran yen
2: video
1: seri ni bi beyen te ba wo trend bi awon isele awon agbegbe ti sele tin sele bo e o ma ri pe awon agbegbe to sunmo to jina si gboro lopolopo re ti ma sele ti e ba wo ihoro abi ki loruko ilu yen esile si kini e ti sele ilu to sunmo o ni ini kan ikoyi ile or something lo to sunmo eyin o rinrin to le ni 25 kilometers ki wa se pe baun igbo tun wa nbe gege bi awon kan ti mo ri nipa ilu yen e wa ri pe lopo igba awon ilu yen wa prone to attack awon ni bi ma ri aye ma gba won gan ton ba fe lo attack awon ilu yen mo lo ilu kan ni pinle Kwara injo ni mi ni da kore ki a ma ma deru ba awon ara be mo wa rin awa ni ka gba odi keji jade ngba ta ku nu yen awa rin irin ta rin laarin inu gbo ninu Kwara yi mo so ke se pe gbo kan ta le so pe po ninu Kwara yi gangan awa rin gbo to fe le ni 30 minutes la fi rin nugbo kora ba awon alaburu ba jin elomi igbe tan jiyan gbe nbe hun won le mo ni de ati ku laarin yen gan kan won seto buba kan saarin yen ti won si mo lo life meta pe e le mo le reach out ti won be ta nso ni pe awon aye ta pa ti ta ya si papa julo lawon to je joba awon aye yen po ja awon aye ta ya si lo a n pe won ni on governance space awon aye yen o ro awon eni bi lorun lati ri aburu won se kon si je lo tori pe lopo gba aburu yen odun se bi o ba si gbo asasi mr tawo aburu yen odun se o bi o ba si gbo asasi
2: e ja o bayi sir eyin a n pe kan ni security intelligence se awon eleto abo wa se e lero po ye kan ti kefin kan bayi pe nkan bayi o se ko fe se la ba awon ara ilu kan kan ti kefin pe ara awon ajoje ka bi nkan kan an gbo firifiri abi ka wo pe won kan de lojiji se e lero pe ina o lejo ti o ba se ifin po ye ka awon eleto abo boya abi ka pe a ni intelligence security ko ti to ni abi
1: awon tin sise nu gboro gan ise mehe ka to wa ni ona to jin si gboro te ba wo awon agbofinro ta ni ni on kaye won o fe da bi wa te pe won ni ka gbofinro eyo kan ko mo so eyan to le ni 200 abi ko mo so eyan to le ni 300 eyan kan bo se fe jo niyan o to sumo si pe in ta ni lagbofinro o kere jojo o kere gan lo nka melo ni gbogbo nka olopa te gbe jare nji oni o ti wo 1 million olopa se gbajumo to Nigeria so ti wo 1 million population won ti wo 1 million te ba wo melo ni isbo ni won se fe cover se won le cover gbogbo ilu eyi to jododo oro be ni pe won o le cover gbogbo ilu awon imoran ta kan wa jo funra wa ni awon te n gbe ninu ilu papa julo ilu to jina si gboro eni lo te topolopo won si je agbe eni lo ke ya awon eya oro kan soto pe to a fe gbo lode lawon olode asogbo tawon tun ni nkan sura se ti mo tin je nkan sura
2: eyin na le nso mi mo
1: ah tawon tun ni nkan sura yo mo ya ara le e le lo won ke ko won sawon etigbo ijoba gan nilo lati engage awon local security atoro state security bayi an soro local security se ri Nigeria adagbasoke ni bi eto abo risi mo so be ni pe oro security ilu to ba ti gbe oro security sowo ijoba apako nikan won o le labu to kale e lo sile UK gbogbo awon ilu kokan ni Birmingham ni Oxford ni gbogbo ilu to so ra ni UK to fi de gbogbo awon Wales yen awon local government ni run security nbe e lo sibe ke lo wo ke pe awon to wa be kan so fun yin local government ni run security lo fi run pe ti sele kan ba sele bi kan teni won ba ti pe pe mo wa n bayi o kini kan se bayi laarin seju aya die won ti dodo won won o jina si won eto abo ese nti ma jina si yan local government ni ma run eto abo to fi le to le tete kari iwe le ta nso yin sin ai ni owo awon traditional rulers wa
2: awon loba
1: loba wa ai lowo won ninu eto selu to de oni gan o ko ba eto abo koda inu awon ti kinu gan kokko affect awon loba loba na wa nbe to just pe ara awon loba loba ti won o le duro gbele won mo in ta nso ni pe e je ka ku o ni level bi ta wa baba la npaya state security be an tori awon SSs awon governors okay e je ka lo wo ona wo la le gba ni local security ale empower gbogbo local government kan ma manage security for awon
2: mala iba di mo ba o da de ka ji ka de ka ipolo won ja lo
3: Ilori, your time for divine visitation is here. Get ready for Outpouring 2026 live in Ilori Kwara State with Apostle Johnson Suleiman, a powerful two-day prophetic and healing gathering filled with miracles, restoration, salvation, and life-changing encounters in God's presence. Dates 9th and 10th of June 2026. Venue, open space of Kwara State Stadium Complex, Taiwo Road, Ilori Kwara State. There will be morning and evening sessions daily by 8 a.m. and 6 p.m. Are you believing God for healing, breakthrough, direction, or a fresh fire? Then this meeting is for you. Admission is free. For inquiries, call 081-30-97-6276. Ilori, do not miss Outpouring 2026.

foni la o gbe soke gbogbo ke nla ti kekeke la o re sile wiwo la o so di titan ati ona palapala la o so di titeju ijo kirubu ati serafu ni tesiwaju olujo ti ilu ilorin pe gbogbo eniyan si bi soji aragba yamu yamu ni ti agbe agori re ni elfaka gbogbo eni ti ati le lati ojo to pe lota kan tabi o mira oya egba itu sile eto na yo ma waye ni gbogbo ojo thursday keta ninu osu ninu ijo kirubu ati serafu ni tesiwaju olujo ti ilu ilorin ti be ni opopona ngure tala ninu ilorin pe ni de ago maru irole awugo ojo ti se tan lati ba aye re pade mashallah isi ni be tori iwo ni eri kan

0: to e ka papada sori eto yin eto wa eto atupalero ni kan diamond 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kara abala kejere abala lami talojo aloni ni ani mala masukuti kan ta won bayi oni ah bi won se yabo awon ile eko meta kan ni joba abile orire ni ipinle oyo kin se royin mo ke foran kan to gbina ya lana a ri bi ti won ti fi de mule pe won ni won fi esun lede bi pe awon akogun jalo yi pe won dumbu ikan lara awon oluko Michael Oyedokun tan ko ni gbekun kan ta ile kan an soro nipa ile ise olopa pe se won to abi won to apona abayo pe ke mu dele tun fe bi ibere kan wi pe ah nle Nigeria ni gege bi IGP teleri iyen ogbeni kawode egbe tokun ni ba to nsoro ni odun 2023 oyin Nigeria olopa ta ni ona get 270,000 tani ni gba na oni ama ni lo ka gba nkan to so 190,000 si ka le wa ni ibamu awon ilana ajo agbaye gege bo se wi oni ajo agbaye bi pe won ni o kere tan olopa kan ko wa fun awon yen 450 sugbon ni baye ni Nigeria olopa kan fun awon yen 600 ni eni pe awon olopa gan ta ni gbagan awon gan o to
1: bi ojo meta seyin na ko kin fi afikun re na eyin okan lara awon ikan ninu olopa na ni awon ojuku to je ajo olopa ta ni to je awon ile ise won bi egberun meji ni oni anilo bi egberun meta ti won tun dale si ko le ba tun na woja sugbon polopo so pe ki se leyi ni koko pe irin se gan lo ye ka wa iyen awon kan bi awon ilo to je ti gbalude awon ero igbalude po nla nilo ki se opo olopa abi opo ise olopa e ba wo papo mara won sa
2: seri ta ba so pe a fe da ile ise le a ni dirin ise atawon to sise ni ile ise yen te ba ri awon ajo abuare ni labolu iyen civil defense lọpọ igba ni awọn ileto awọn ilu kọkan won ma lo ba won lowe lati so fun pe to a ko ile ise fun yin lati ka won na fi ni presence security lodo won opo gba ni won ti ko ile yen tangan won ti wa ba won pe to a fe ko won wa fun won ni to plan ba se ma ko ile ise agbofin rori atawon bi to je kokọ be won jo ma lajo so itu ma fe so nbe ni pe awon yen won ran won lowo lagbanrin yen ni amọ awon eniyan na ta na ma wa se nigba mi ni pepe awon bi ton ba ti leyan o won wa drive ateyan die sibe pe to ki presence awon eyan na ma wa bi bayi lati ma fi ri pe won ri awon eyan amọ kini kan lo kan wa nbe to je soro awon agbofuro yi o to bon ba de po to ise yen o se se ni rorun lopo igba iban melo gan ni nbe nle fun won lati ko lo gbogbo nu gbo kakiri rivals mi lo lawon agbofinro ni lowo opolopo rivals tin be lowo won gan mi ti pe won si lo koju awon ti won gbe tuntun wa ta e pe ma ba tin pe ni o ma da won lohun ale ese tun ma ro po si nigba mi se ri won ni lo lati gba agbofinro to po si as yato si pa gba fun gbero to po si a ni lo security abele awon ibile awon de ibile won ni lo won tori pa won de bile yen won gboju gbonu te ba pade awon ta nso yin nu gbo mo lawon to je mo logun to mo fun wa ni labari pe to ta ba pade won nu gbo gba mi awon mo wo pe iru opolo won ni nbe lori awon ile ti won fi le mo rinrin won ni ese awon ta won wo butu sese ibi ta won o le tese bo eni ani won fi ese lasan rin nibi ti won ti rinu gbode igba mi bi oka baba atagbado gbigbe ni won ro sapo ti won mo buje kọra mo vi survive won o gbigbe aye to rorun lọpọlọpọ an tun sise buruku yen awon na gbigbe aye to rorun nta so ni pe won ni awon mi to ja si pe awon ni won lo won fun se yen eyi won o sa fu awon be pe awon leyo o le lọpọ lati mo strategize lori awon lana ton gba operate koko be ni pe awon loba bile a ni di ka introduce won as in ka inculcate won sinu system ba se nlo lo yi nisin ta ba tete wo tana wo bo la se fe mo tana wo awon eto abonu korokondu bile a le mo ronan lo ere ki mo so le kan pe ti en ba lo awon ilu to la junu aye awon ijoba bile won ni won mo ronu police won mo ronu security ni o fi ronun lati oju won fi kale yo fi ka oko e wa wo ipinle oyo e wo ipinle osun e ri pe njo si ipinle Naija laburu yen tin sele ipinle Kwara sun won wole to ipinle Kwara wa lenu je meta yi ojo bi eni pe won tin diku ni ipinle Kwara won tun ti tun bo sona ipinle Oyo awon ipinle bi te ba sumo won be yin e mo sun tori pe be ba ti sun o sese kan wole to eyin na wa nisi bayi nisi won ti wole to won ipinle Oyo nsin e wo bi tan gba yo bayi nisi emi fe gba won ni mo ra won lewe to ba je tinu gbo kan stop lati mo lo lewe for now tori po rorun fa awon agbofunru yen lati ko awon eyan le kan na nibi ton ma kojo si se mo pa awon mo jade ninu le kakiri ni won wa kojo si lewe kan
3: ati le ijosin gan bayi
2: ko ra ati le ijosin to ba ti bo sinu gbo e fi anse so orun kale o olohun orun wa ni se to le koko ti o gbe mi wa o e fi gbogbo eyi hun le e ma se sin ninu le bi ta te ti mo yi ayin tori pe ko oro awon eni bi yen lorun lati ko ogo eriyan ni arin ilu won ma sa won kakiri ninu yara ke rorun bi ki won ka awon mo oju kan ni sku ti ogun kaluku ti da omo re jo silewe won kan ko won le kan na ni imoran temi fun won ni pe lakoko yi for now awon lewe to ba ti jina to je nu gbo ka won ko fi won le nbe na kan ma ti e mo wole we lo for now na ka to ki jobo fi ai face awon to ba wa ninu gbo me yen a re kilo fun joba lati jo yin na e gbo ani akan jasan gbo ni gbo yipo e si nwo bi pe ko se nkan kan isin se mewa igbo yipo pupo ju na pe ban travel mi sata wo lopolopo wa e wa ma rinu gbo lo gba ke to kan letun ninu gbo lo ke kan ko ye ko ri bayen gbogbo nu gbo ta ri hun oko lo ye ko je farmland lo ye ko je ko ye ko je forest
3: oda e je ka woro mi ati to ri yi be po te ka so lori e papa julo operation safe corridor tan ni tan ti darija awon eyan yi ta to ni ku wada won da pada sinu ilu o ye ka wo eleyi so ko wa ti lo ayin le soro ni ori e ati pe gba igbadan awon isa labo gan na pe a fe gba awon eyan se ya won ni wura pa won fe se leto abo ila America to ma di omologu ila America bayi inu mo do ni pe
2: Friday ni
3: sumo ya Nigeria
1: se ki se tori ayi sele lu mi se nbera ko mo ilu to abo ati be
3: to ba di opa bayi to ba para di sugar ni America ba ma ko ati ne opa ni America to soja abo ni Nigeria se ka bo ka ko so ro mi e te ka lo so ri afara to dawo ni ipinle Kwara afara to lo lati ilu Ilorin si ilu Igbeti
1: lorun
3: ko lowo lo afara yi o da bi pe won tun ni ego to ro mo juma na bayi ko ti je ka won bi won tun gba o mi je ka won ko tu asori kre o se ju kan pe re ka fe ko lori e lori afara
2: yi a ko ni pe a ri e bi dile joba lori daada lori oro afara yen tori pe ibi ti mo mo rin daada ni yo si mo se ni laanu pe ka wa ri joba kan ni pinle kan ko wa lo won mo pe afara won ni de atunse lati joy emi ti mo afara won nisin ki e soro gbon odun
3: ati years
2: Benny, ni afara yen ngo ta koko na so lodi onirin e ba ri pe bi irin ba na fi se gbogbo nkan lo si ni expiring date ko si le se se nkan ti o strong to na la fi ni pe ka ma renovate nkan ka ma tun kan se ka ma reconstruct ifi be yen le laisa to se re aburu lagba ni ifi be yen le laisa to se re be ti fi be yen be ti se be yen nisin loni be se bi be won se wa to para fi wa dawo nisin ta lo kabuku ba eme lo le yin rin be te nlo be se bi okokoko gba asiko te ba fe se campaign lo so selu na le ma nlo awon be yin abe ba fe kan la yeye ni dakureku awon eyan kan lo to ya si pe isemi aye won bi won je won mu ona oni won lo emi o ro po to kari pe ijoba wo kini won ran fa o si fi collapse opo gba le ri pe won fe bere ise nbe le so ri pe won tun sise yen mo le ri pe won fe won sise lo nbe e ri pe won tun se nkan kan be mo emi o ri nkan to le to le to bege ta wa re re kan a ri gomina ko ri atunse be yen se a ri senator kan ko ri oro be won mu lokukun nu legun a won pe to bi yi tin ja lo e wa ba wa se o ka te wa re ko te wa pariwo re fa ton fa se fun wa a ri ti be fi collapse gbogbo gba ko le mo re ti kara ilu mo wa la gogo leyin lori eyin te mo lu te fe represent te mo lu te fe represent o ye ke le mo awon kan gbogi ti won ni lo bi e ba se pe boya eyan kan ki ya ba fi gbogbo enu soro ko mo da bi atako si won I ma so pe e o ri na ri ba won ko sa fi yan pe e mo lu te fe 10 soju e de mo lu te ndari ah ko ja pe won ori okay won ri won o se ni okay won ri won o se abi ipo wo ni ka to si pe e ri e se na emi o gba awon eyan ni moran se ri emi wa yi nkan ko to de oro aje mi ni be ni ile mo jeun wa ba gba be ko to in ti o ba ti lala si emi wa ka go ajina si bojo ba tin ro gbogbo anywhere te ba ti wa tojo ba tin ro e ma wule sumo side be yen tori ford ti po me e ma wule wa ko de be because te ba re ti ko ko forun ke afa wa ti won salai si like pe yi baba dada yi ko lo foro kan ni ona ilu me mi ran ti o ko
1: ehun
2: to se lona lagbado ai money won ka wonu omi ni tori won bo ni omi ti kun odo won mo ni lo mi fi gba ko lowo won na lo fi gba ko lo tolorun fi ni ki titan won de sibe emi o ta ba ti mo pa rin kan to jo ba tin won o fe se fun o se o fun ola lafia ko ra duro mi o wa ko wa lafia to ba ba program ojo re won je ko mo be mi re je se koko koko ta so fun ran be niyan o emi wa ro ijoba nsin e te wa tun se sibe yen e ba je ki nkan mo ba je ke to won tun se na ki ola fani pa ara ni government fun emi o ro pe yun ba mu o
3: awon kan ni ilu eko papo won ni won ta fara ilu eko pe won fe tun se ibere wa ni pe mo si mo pe ni pele eko pele ko kan ma ni federal highway controller
1: ti mo fe bere gan
3: eh eh for federal highway controller ni pe ko de pe ama o ke awon ona papo awon pe
1: papo lo wa
3: e ka pori oja kan ale wa adasi
1: to
4: Ilorin, your time for divine visitation is here. Get ready for Outpouring 2026 live in Ilorin Kwara State with Apostle Johnson Suleiman. A powerful two-day prophetic and healing gathering filled with miracles, restoration, salvation, and life-changing encounters in God's presence. Day.
5: Etetisi ikede pataki yi eyi ni lati fi to gbogbo eniyan leti pe awon akosemose ti won moju ileja nipa eto itoju oju lajo Benjamin Franklin Foundation seto itoju oju fawon eyan leyi to nlo lowo lowo nilu Ilorin ati agbegbe re lati je anfani eto yi e o gba kaadi foruko sile pelu 500 naira 500 naira Leyin na ni o ni anfani si itoju aisan oju gbigba ogun te mo awo oju ta mo si medicated glasses lowo ti ogun ni lapa nibi ti eto yi tin waye ni Olalomi Hospital to wa ni agbegbe Stadium Road nilu Ilorin ago meso owuro si merin role lojojumo ni eto yi fi nwaye o fun ekunrere alaye e pe ajo Benjamin Franklin Eye Foundation sori ero ibani soro yi 080 3262-2377 Ajo Benjamin Franklin Eye Foundation ni Olu Kede.
6: Fedobin Ion Ake, the good for your body, shey you, yeah.
7: Oh, yes. Chisaye, chikpepe, wa ni ominira, pelu Ferobin Ion fun iwa ati fun emi, ara to jipepe, okan to wa lalafia, Ferobin ni ti wa, Ferobin Ion ati folic acid, ko sofo mo, owo re papo re, o si wa larowoto, ogun olomi tin sori omode, bi wipe oyege lojojumo, Ferobin ni ona, Ferobin lati ile ise 15 Healthcare PLC, o wa ni gbogbo ile itaja ogun, jake jado orilede. Ferobin ironja fun ni leje to daju
8: obirin oniwa rere beria jam It's time again at the 21st edition of Message of Salvation Women Ministry to be refreshed for our homes to remain warm in love. Ipago Obirin Oniwa Rere todun yi yo waye lojo Saturday ojo 23rd May 2026 at 11 a.m. Ago mokanla aro ni o at First Equa Taiwo Road Ilorin. Theme Obirin to beru Oluwa. The Lord has prepared a special guest, Reverend Peter Yaya, with special prayer for us. Also ministering is Reverend Sam Oyegunle as guest speaker. Come and be blessed in songs as well.
9: Obirin leto yi wa fun atabi leko atomidan
8: obirin oniwa rere message of salvation women ministry making women reformed changing lives empowering women changing families empowering widows and more all by the grace of God come rejoice with us and be blessed
10: lady evangelist Florence Ajagbe president lologede
3: So, e ka bo pada sori eto yin eto wa eto atupale royin ni kan da mo 3.7 ni lo ran ni ipinle kwara opa awon ale fun lojopo tan da si
1: 0913655692 ba kana lori whatsapp ele fi atan sen sowo sori 0913655864 atijise ni ke fi sowo se leyun 0913655864 whatsapp number ni
3: e ko jumo
11: e ka ro
3: e ko jumo oruko yin
11: rafiu
3: amalabi
11: lati salaliko
3: an gbo yin sa
11: opolo eyo security wa yin agbara ijoba ni kan o ni ka je tani ti jobo se ni pe awon gboriko kokan kan o yan lode ti jobo wa fun won ni kan ta ba fe n to sele ti jobo le se ni e help ti jobo le se fun wa le because ta so yin ti dem gas bo so igbo te ba okay te ma lo si e ilu kaga ona lo si e igbo po nbe awon security de le ti won duro si ti won duro si ke pe nu bo won duro si
0: wọ́n ní báwo ni a ṣe ní ọlọ́pàá ní ìjọba ìbílẹ̀ nígbà tí gómìnà kò jẹ́ kí àwọn ìjọba ìbílẹ̀ pé ó ń gbé ó ń kó wọn dání ni wọ́n ní báwo ni a ṣe ní ọlọ́pàá ìbílẹ̀ pàtẹ́ pé àwọn alága ìjọba ìbílẹ̀ wọ́n máa ṣe ìpàdé ètò ààbò àwọn kánsílọ̀ tó láti wọ́ọ̀dù nímọ̀ sí wọ́n ní a ṣe ní ètò ààbò tó péye nígbà tó jẹ́ pé ìjọba ìbílẹ̀ náà wọ́n sọ ra wọn di apàṣẹ wá ní kánsù kọ̀ọ̀kan ìyẹn ọ̀gbẹ́ni táyé taiwo ìbéèrè làwọn fi yí ọ̀rọ̀ wọn sọ lówùúrọ̀ tí òní ẹ kojú mọ́ orúkọ yín sà ẹ kojú mọ́.
12: Godwin Lajorin ẹ sà what we suppose to do we don't do it ìkọ tí ò yẹ la ń ṣe ẹ wo lára àwọn agbókọ̀ràmù yìí àwọn tó sponsor wọn àwọn tó dé ràn wọn lọ́wọ́ wọ́n jẹ́wọ́ gbàtọ́ á mú wọn wọ́n ní ọ̀wọ́ wà pẹ̀lú àwọn tó ń ṣagbọ́n

0: discover with Astimine, a blend of amino acids and multivitamins.
1: E ka bo pada sori eto yin eto wa eto e ba wa da si ni kan da 108.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara le jo mi loni awon ni comrade Amiru Alege Abubakar ti won je e kan egbe oselu APC kan ta won loni oni igbese egbe oselu APC bo je salaye pe ogoro awon lati egbe oselu APC ni ekun debo iwo orin lorin lorin we ati asa ti won le ni egbe olona adorin ona fi je bole pe sagaya ko se kan si ko wa lori po yi ka to le kan eh lenu na ayo kan so wo lai pe yi awon architect Musba Kawu won je omo egbe oselu PDP lati ijoba ibile iwo orun ilorin abi won to je ara awon lati leyin odojo egbe oselu PDP yen jogbon aremoke pe kojumo architect
2: thank you olotu e seun go ara le e ma ba wa ka lo
1: ki pa sodo odo comrade en paro pe asa lokan 23 won a ri pe ilorin west ni PDP ti mu olidije fun joko elegun masogi sofin ati joko elegun masofin agba iyen Bolaja Abdullahi ati omowe aja sugbon ite so yi je to ke fe taja ojogbon are mu ni en paro pe asa lokan
3: atokun ibere te ibere da se ri gbogbo bi ti e ba ti ni olori ti ori olori ina pe to metu ni o mo pe ibi to ba ye ki kan o ye ko ye eje fun yin lapere 2023 te wi oga wa oloriire Dr. Abubakar Bukola Saraki ati gbogbo omo egbe lapapo ariwo ta pa ni pe Kwara North ni ko gbe gomina lo Kwara North legbe wa si gbe gomina lo ni 2023 eyi to je ti Kwara Central to je ti senator eyi ta jo npin laarin asa ati lorin west to je feda house of representative omowe ajia ohun ni candidate wa ti Bolaja Abdullahi je senator wa ni Kwara Central ni egbe pelu PDP
1: nigba na
3: ita se ijoba gbangba la satalase aje atewi awon to gba form ke to le so pe ko wa loju kan e kokko ori omo egbe meji meta to fi emi pe emi na fe dije nigba ta wi omo egbe to dide ipo hun wa ohun fe dide awon mejeji iro ni west ni won ti dide
1: nigba na
3: engineer wara ati ajia astafulai awon meta engineer wara ajia ati brother wa ti
2: aluko
3: yen aluko oba aluko to na ti wa ni to ti ta kese lo si bi egbe mi awon meje egba ti won dide as a primary ni ta selection fun won egbe si faye le nigba na ko ni pe ke mo egbe kan mo dide bi asa meji meta dide bi lo ni west me dide ita se na ni pe ta ba ti reach consensus e lo si primary won si se primary eyi o lo fun ato pe primary election ti won se lo fa ta je afi wole senator wa ni awa local government merin lajo ma npin lajo ma lajo leto se ati dide ilorin east ilorin south ilorin west ati asa eni kan soso to dide ta ri yan ba dide ohun na ni Bolaji Abdullahi so therefore olorun lo ko ti won fi jade kai pe by the fortune of sony by the fortune of the sony ilorin west local then e ma e gbo mi ni feda house of rep nitori asa lolo tan alajagusi olomo saba wa ke alajagusi lolo tan lohun ku baba si ti lo tan baba ti lo tan ba won da pada si lori west eyi o lo fun ati muktaru sagaya tolorun fi lo ni opportunity ti lori west amere te ebere pelu ti ti egbe APC ah koda bi egbe una ba sogun awuri owo owo ti won ri lodun yi pelu awon to dide pa won wa en to wa lasa won to marun na legbe APC ti won wa pe awon wa feda house of rep yi ti won te pe no seju ilorin west ati asa won to marun amọ mo fe yo kini kan fun yin pe ani ka ba mo paro ah ti selection ati mo ati mo candidate
2: ba re se mo
3: ah ah nda ta wa lu ba ti wo gba ta wa lu na la fi mo
2: pe
3: I pe ah ti selection je asi ti mo candidate o ka luku ti so pe won ti congratulate candidate pe iwo ni won fun
1: mo fe bi n bere yi o se ta koja ah bro gomina won a so reto yi
3: okay
1: won ni en te gbe dani eyin PDP yen ojogbon fataya remu mo n gbele boyan lo wa fa so je pe awon ofiri owoja sagaya tan ni kosi word kan ni lo ni wera ti asa to sagaya ode ba to ri pe ojogbon remu ba to ke won n gbele boyo lo fa ti o fi dabi pe won ro woja sagaya ni asa ti lo ri west
3: ni atokun eniti e lo soro oro nu studio lo so ke soro ara ile abijo mi mo nbe ti awon mo da para pe oro le oti lo so ojogban re mu ninu gbogbo omoye ko se ni to gbele ara re mu e lo le wo profile ara re mu won bi yan loko lati soso ki yo were igba ti o kawe alako bere olo motkamel to wa loloje ilorin ni o wa ta koso olo bakase bakase je asa asa komasa secondary school bakase ipile asa lo dale ibe lo ti lo lewe lodun marun so ngbo atokun o wa ku nbe olo kwara poli o wa ku nbe lati mo ran ran yan lo ohun so ni lorin o ko nbe o se se baba to se freedom o se se professor batare bare mu o se baba to se freedom o to wa salapata ni pata gbogbo ti wa so yi omo talika ni o ilorin lo gbe o I to funny enough ona ti emi ati e fi mara wa odo baba mo ka mo lati pade nigba ta nse serif guide lati awon wa wa lati oloje awa wa ni baboko adabata la fi wa pade lo de odo baba mo ka mo a wa lo si oja la mo ba won yan ro mi si age ni jojimo jimo ibi ta ti mara wa dadanu ko wa si gbogbo ikan ko si gbogbo kan te fi wa le mo wi pelu re a jo se loyi lo ni lo rin ni inu omo egbe won egbo atokun da ku farabale ji so yi tan ninu omo egbe won kan da ku enikan to ba se loyi kodo lo la julo
2: odun loyi
3: ah ah omo loyi lo ni lo omo loyi lo ni ni ba soro
2: odun woni
3: ah gbogbo ti so fun o yi gbogbo omo lo yin ita fi dagba ita fi mo a se loyi lo baba se loyi lo tan a tun sa muda bi ade mu ba ko muda emi ati won jo soro njo ni won ni se mo ran ti ba ti mo ko muda iti mo ti gbagbe nu amuda wa ran mi leti boya bo ba gba mi laye kin ko yo kan to dasiko ti osisi I wa so pe a e si to ran ti kini yi o wa ni a to ba je dairi omo lorin lomo mekunu omo talika wa ta jo fidigbodi o o wa ni ogbele bi o ba to wa gbele yin to wa je lecturer university of ilorin se university of ilorin se abuja lo wa
2: boya won de ese kukuma e kon ti don wa boya won de se kukuma
3: oda
2: nibi ti won ni solar sagaya wa
3: ma lo jina
2: nibi ti bo sagaya wa eni siru comrade lero west leti wa se word ti o sagaya e ri nbe
3: word ti wa
2: word ti yin
3: alana mu word mo ti wa
2: o sagaya e ri nbe
3: ah emi oro wo re o
2: e ri
3: bo sagaya won gege bi iwo to je oniroyin won le ti gbe wa nu studio yi pe to ni alana mu word o ni ile alege o sagaya si bo wo fun wa boya o le so fun mi
2: ni word yen ara mo papo o sagaya kan e ri nbe
3: ah ah nda mo nbere ibere to bere mu se nemi na dahun pe ale mi o emi oro wo re do na gba to nsoro bayi omode na mba soro professor are mo ta nso yi omo bibi to pe ko si kan ti omo ito se wu mi ki le se radio yi ati mukaru sagaya ati professor ademu egbe won wa
1: asimase
3: o no si da ke wa mo ni pe lai se pe boye nikan ko we fun won kan ma da ko word kan pe ba ti ma npe ko da ko soso ki yo were e ko da ko ye ko da ko ajikobi ko da ko efu eberi kodo ko da ko ko da ko oyo ila oja ko da ko keso ko da ko gbodo ko reke
1: en so pe sagayo gbe nle so bayi ke so mo ke so omo atape ko ase ko mo komo asarada komo yoro se da da o de soju won en so bayi ko mo le to le da won to wa le
3: atokun ito
2: o soju o yato se aje bota
1: e ke so do architect kawo kwa bi bere yi ah ala o pe odo ni oro ni oro sagaya ipe en to di se agbatero abadofin to to meedogun to je pe abadofin ti je pe o lapa ara re ni idasile ile eko ile iwosan kan ni afan awon to je pe o lapa lara awon eyan teke ni ah sagaya o lo se kan si e wa ba ran to je pe sagaya ku ma bo won le to je pe ta ri ka gbe kale bayi awon so to je pe fa koro julo la ko ta wa yi o wa lara won e yo bi ku ma bo won le architect kawo
2: dadi nko wa
3: ku wa lafia
2: dadi nko wa
3: ku wa lafia
2: dadi nko wa
3: omo mekunu jeyan
2: pelu ogun olorun a seun atokun a ki awon ara lele kan si a ibere te beere lorun ibere to da pupo ni tin si dahun re pelu ogun olorun bo kin to lo sibe mo fe direct message yi sawon ara sa local government pdp ti fun won ni nkan ton fe tori pe under pdp nikan for now lo ti sure pe o ma sa o wa lori ballot as fed national assembly contestant egbe to leto ni ti wa e ri pe program so le kan pe 2019 to 2023 alajagusi asa lo se this time around igba to di 2023 lo wa si tonwe to ye ko para asa but this time around apc ni igbo asa as far as national kini is concerned o ko awon need e awa ti wa fun won o ku si owo won pelu omo won to jo omo won to jo omo tarika that is one lori honorable sagaya e so pe odo ni odo le mi na which is very very good
1: abado fi me dogun
2: however oro to wa nle yi oro consistency wa ni to ti je wa logun that as far as we are concerned in pdp as far as Kwara Central Ilorin West and as a federal constituency is concerned honorable sagaya is not representing us well e pe kini
1: don't know
2: on so abadofin
1: 15
2: yoruba mo ni ibere kin so ni se en to ba sasi yori ohun la oyin temi tin to to bi n se n ba yin soro bayi ko ti si agbadofin oyo kan soso tonu ebu sagaya tan si successively intensive ran won tan lo soju wa ni pe ki won lo defend interest wa ki won si contribute to see national development because ti Ilorin West and Asaba develop leni o ha di see national development ni bi mo si n ba yin soro leni honorable sagaya as you know raised motion on amendment b le merin e gete and another bill you know I think proposition b or there about le kan
1: oje marun
2: awon marun yi awon na wa ni on motion grid bills tori e soro meedogun now fun apere because you want se gbe kale ni pe awon ti won joko ni legma so fi tan tan pe ni plenary sittings won kan ma tan ba bere ni boya bi ago mewa laaro kan pari lagu mefa ton si ni ntafa isimi boya 30 minutes between 1:30 and 2 p.m. but normally ijoko won ko nju between 2 hours to 4 hours lo taba calculate yi si 19 plenary tan ti joko so far
1: 19
2: na ti joko so far between gba 2023 si gba tan soro yi taba okay for instance lika gbe sori apere pe okay won joko ni akati meta na nlo fun each sitting taba calculate won ti lo 3420 minutes
1: 3420
2: minutes na ti lo taba gbe sori 3 hours per sitting bi won ti wan ba yin soro enta ni ka lo soju wa ni Ilorin West and Asa performance one contribute to 20 minutes 90 seconds lo 27 minutes 27 minutes 90 seconds ni contribution out of this contribution only 30% now if you discuss in kanto nje to da lori Ilorin West and Asa federal constituency only 27% lati le discuss the national interest other 64 there about percent it was used on frivolous activities
1: ati o ni tuma
2: ti o ni tuma edakun se eni ti aran lo tani ko lo soju wa ti tabani ka gbe analysis yi lori igbimo ona ibu sagaya ko won 20 out of you know 100%
1: eh ko e ma fun meji nu mewa
2: omo to wa lo si taran lo le eko ti o perform ti o soju wa de te ton wa ni ko mo lo le kan si sa fe ba ti otara wa je ni to e la fin so fun won legbe PDP pe eni ta ngbe wa ta ngbe bo wa ise political scientist because professor of science ni won to je pe nkan tan ba deal gangan ika o se lu ni an wa nko awon eyan leko legislative activities across Africa not only Nigeria across Africa ni ise tan ko ti won mo to je pe tan ba eje nle si it was on radio ni jo tan wa si program yi na ni e bi won le re pe professor okile yen o se to fi yato ibi to ko lo ni pe ore ko mo ran ti dada won so fun yin pe NUC curriculum tan lo this time is outdated which has to be you know refilled and thoroughly screened tori pe eto eko tan ko ni lorin bibai na ko pata court on wa fi clumsy sapere economic value was so the same thing ni pelu Port Harcourt ni
3: abareku
2: so on wa sin choko ye wa loju pe tan ba debe o in awon kan tan ko look into on leleyi won to so kan na kemeti lo won ni community wa has to be developed and you cannot develop your community without developing people within the community awon je ko ye wa pe gbogbo e lo ya won ka won community association wa mo gbo wa bayi awon eto kokan be ta le fi ran won lowo ti prof wa si modi re to je pe in terms of grants in terms of empowerment in terms of trainings we have plans for them and when we go to that we let the people know thank you
1: ibite lo yi aketet kawu sagaya ona ti ro awon eyan ni agbara to je pe ero lagbara esi ni lako ta wa yi o ti fun je so ri tabili awon eyan ko pe pa sodo comrade abubaki aso pe sagaya pe igba to soro po soro fun iseju meta de ni
3: ogo 27 minutes
1: enu nkan bi over 3000
3: 90 seconds
1: awon kan lo gbianju se pe ana wa sofin te ko won le ni 300 360 won magba 360 na ni awon sofin yi laarin won te nikan fi le soro oro bayi o gbianju
3: ni 27 minutes
1: ninu awon melo
3: enu ti ri 360
1: eh
3: o seun nigba bi mo wa studio nisin yi 1 hour la lalu ki wa soro 27 minutes ki njade so ni mini mo bere lodo re ni so ni mini
1: eh pe tori pe
3: anohun wo dahun yi hun owo ki lo gba
1: awon
3: owo ki ni studio yin gba egbo 1 hour mo ji soro 27 minutes a je pe mo ti mo wa sinu ala ai loju ti ko le se ko mo ka nkan mo yan da ni bi ibere to bere hun
1: ibi temi lo gan ni wi pe eto yi abi fun efo wakati kan ka wo bayi ka wa ni bi awon eyan mewa abi ogun to wa nbe
3: eh
1: ri pe gan bi soro ni po
3: o se to
1: ta awon eyan po tun awon po njoko
3: iru awon eyan wo lo lo ja bere iru awon eyan wo lo lo iru awon eyan to lo ni o di time iru oro ti won so then iru egbe wo lo produce won se ene yo fo la pere kan na bi age bi apere emi Amir Alege mo je gomina abi mo je chairman no council ni odun meta ti lo ni council as a chairman no council in wa ba won ward abi council awon local government ti mo represent as a chairman in ri ba won soro be ri fo won yin soro binu run won yin soro mo wa lo ti kini tan mo to wa dele pe to eyan ara ile o e dakun e tun digbu yan mi le kan na laarin re pelu olohun yure eyan wo ni mi
1: sagaya wa ile so bayi
3: oro sagaya mo bere
1: emi bi yin ni e da so ni pe en so ko do gbare mu wa fa koyo
3: ni
1: bo sori sagaya yo pada wale
3: sori ja discuss issue not personality
1: eh aguro so
3: one of the issue that I want to discuss to wa very jammy bo si fe se ni ke se pe ni adehun nikan ti olohun oba ni mo fun yan nipo o ni si ma ngba lowo yan ti professor fataya re mu to ba wole every quarter
1: o su meta meta
3: every quarter I promise
1: nkan te so you to be one kasile wa nkan le ti wa o
3: ah ah tu la si ki wa kasile sori kini kan be ti mo fe ji o mo gbogbo e da ti ba awo to pa oro to ge ana ebi won ko ro won sile won lo kile re won loni awon to jo awon to dide o to ge loni obi ejere leyin oko won ojere tori pe won pa oro fun mo kwara awa wa gege bi egbe wa PDP ta ni leader eni to si fe soju wa ojogbon ni ijo ni last ijo to wa o so kini kan oni 48 month na ni be ninu orun odun ta wo lo every month to n ta ba joko l'office ta ba ri pe ita joko l'office ya fe se a ri a chief ni month yi o ti de kare ofa fun wa ni next month agbudo se a si wa fa wa ara ni labo laarin osu kan osu kejo osu keta o ite sele ni ah omo dakun won lo omo re omo we olo nad writing se handwriting la wi ni aleyan omo we olo nad writing ibere to n bere nu
1: a se ke para sodo architect kawo ka ko ojo ta parade won le ba dasi a se le kan yi pe ojogbon aremu ko won ko nipa imagine osulu political science won ko olosiri leyin mejeji bayi e han pe nkan ta n ko lewe on ko ni a se ninu osulu nigeria eh eh ka bi pe e se wo pe ojogbon aremu afakoyo itori nkan ti won ko lewe on ko la ko le nigeria won soro kan le kan pe won won ka won won so mi ko wọ́n àwọn fúnra pé wọ́n ka àwọn inú kan wọ̀nyàn tó kan dìbò wọ́n ka mẹ́wàá àti mẹ́wàá wọn lọ sógun wọn lọ sọ́gbọ̀n bẹ́ẹ̀ nǹkan tí wọ́n kọ́lẹ̀wé eléyìí yóò rí bẹ́ẹ̀ ṣé ẹ rò pé ọ̀dọ̀gbọ́n rẹ̀ mú pẹ̀lú nǹkan tá à ń ṣe lóṣù nàìjíríà wọ́n lè fakọyọ báyìí.
2: ẹ ṣeun léètú kí n tó lọ síbẹ̀ ẹ béèrè ìbéèrè kan lẹ́ẹ̀kan lọ́wọ́ brọ́dà mi pé àwọn 360 people members náà wà nílé ìgbìmọ̀ asòfin tí ẹni tó sojú wa wà lọ 27 minutes 19 seconds yàrá kò gbìyànjú tábà divide 3420 by 360 on average fún gbogbo àwọn tó wà ń bẹ̀ wẹ́ẹ́ kísà gàyà ti máa spend 1203 minutes 19 seconds 123 minutes 12 seconds ló yẹ kó ti lò tó bá fẹ́ on average kátìrí performance tẹ́ bá yẹ kóyìn ẹlẹ́fẹ́ fi lè so tó fi ń túmọ̀ sí pé 27 minutes tán lò yẹn sẹ́ àní wọ́n pọ̀ ìyẹn nìyẹn ẹ wá béèrè pé fún practical fún theoretical experience
3: tán
2: kọ́ léwé pẹ̀lú practical wọ́n bí professor aremu sunu oselu ni ẹni ṣáwò nìlọrin lẹ́ni ní kwara state lẹ́ni almost majority of our town oselu lẹ́ni inú koto bàbá sàkí láti mú tán sì bí most of our síbẹ̀ ọlọ́jẹ́ ilé ní ẹni tó bá délé ilé àmóòkè ibẹ̀ ni bàbá prof wà nínú àwọn elders tí wọ́n jọ tọ́jọ bẹ̀rẹ̀ òṣèlú ní kwara state lẹ́ni nínú àwọn elders tọ́jọ bá bàbá sàkí sí bàbá yẹn wá ní bàbá yẹn ló bí prof wọ́n bí prof sínú òṣèlú ni before kí prof tó bẹ̀rẹ̀ òṣèlú kán tó lọ sílé ẹ̀kọ́ ni prof ti ń sòṣèlú so ìhun náà ló kíní yẹn ló help wọn tán fi di director of research enterprise system lẹ́ni tí wọ́n ń kọ́ àwọn èèyàn káàkiri pẹ̀lú because it combines both theoretical and practical experience of politics so professor àwátáyà rẹ̀ múta ń sọ ìkóhun ṣe pé professor kan tó kàn lọ kọ́ theory nílé ìwé lásán wọ́n ti ń practicalize ẹ̀kú tó di pọ́n wọlé ìwé wọ́n tún wá wọlé ìwé tán wọ́n tún wá practicalize ẹ̀
1: nǹkan tí wọ́n bi architect ni pé
2: ok
1: nǹkan tá à ń kọ́ léwé kọ́ là ń ṣe lóṣèlú nàìjíríà
2: iná wọn wá ń sọ
1: fún ṣé rò pé tí wọ́n débẹ̀ tán ìkúyà gbé wọn mi á sọ páwọn náà
2: iná wọn wá ń sọ fún yín pé professor aremu ti ń practice politics
1: wọn àdìpọ̀ mórí
2: without wọn train àwọn tí wọn tó wà lójú gbígbà ṣùgbọ́n kò sẹ́ni tó wà nílò ìgbìmọ̀ àsòfin including sàkáyà tí ò tí gba ilé omi àmú prof yọ prof wa ti ń practice òsè ó ti ń practice politics before kan tó di professor of politics practice yẹn ó ti wá wà nílẹ̀ tán bá délé kò ń sẹ́ni tó ẹ̀sẹ̀ mọ́ kọ́ sẹ́wọ̀n pé tí gbogbo wọn bá délé ìgbìmọ̀ àsòfin nísìn wọn á kọ́ lọ fún training bóyá 6 months kan fi kọ́ wọn professor fataya rẹ̀ mú ó ní both practical you know, for instance, now architect in me, Monzo Zelu, Nil Kene. Now, time to remember the architect in Oka, Uncle Yadron last night. Oh, Lose Lule me. Timba Delugumas of him before came to the bed, Motimantan Shimbe.
1: I have a lot of comrades. Epo yi agbon mi to di pe ile Nigeria ke ta nko ko la nse no selu super sungba raje form gba mi be se ma se lodo tin sugba wo ke form le ko je be se wo pe epo yi ma agbojogbon mi to ma de be o ke an so pe awon na ba won so se juma won se ma je lodo meta tin won
3: se re it mo be so ni pe o to le so
1: ko ma gbeyan mi
3: e ma gbo e ma ngbe manafiki mi e ma nge ni ti o ni fi ara ilu mi e ma nge ni ti tali ti ya o je ri mi amo gbugbe ti ya ba je oro te so ni university abi let me say globally inter we globally throughout the world tan ba ni 2+2 a lo je 4 won to ba dolo odolo selu 4 the 8 4 o le di 8 tori pe eni ti o se jamba 4 re o di 8 ame yi to si gaju ni pe culture value of culture to the community development professor batare bo ta so fun ni pe alomo ile ni paranun to mo value culture to pe in to fi wa gbe mi ara ile wa so fun pe ala ko se ni di keyan so fun alada lorin ni o si malada lorin to ba yen ba ti wa malada lorin ni o wa alada lorin baba saraki mo ni gbogbo ti je lorin di kwara fi tele won kila lada lorin omo talika egbe dide je fu ola pere
1: akọ wa tin lo ni e kan mo se kan pere
3: oda
1: se kan pere ka fi mu
3: isi mo fe mu ni pe tan ba bere pe ta lo bi o pe ona ibu taiwo ta lo bi o to ba da ko baba re iyan meji meta li mo mo tori pe baba re o si ni bi ti awon yan ti le ma boya owo ni abipo ni iru e ni professor batara re mu
1: ibi ten lo e fe ma fi yan se ko jon talaka polongo fun wa 2011 data ngba na o no ni bata gogo te ma ko ke talaka ni o to mu bawo
3: se igbajo no to wa da bi ai jada to yan da to ni bata to pe igba ti o ti n polongo se elo lo re ko ngba un igba to increase owo epo tara lu pariwo pe ah ma ri increase owo epo ebi joba to wa nbe ile lo lead wa
1: eje ka
3: se o pada wa pada se yan mi o pada se igba ji igba jo to wa da
2: o si da pada
3: ka pada si be ri nisin ko ve better
2: ogbe kun talaka
3: bi ogbe kun talaka wa ni ke ko jo ra won
1: mo ki pe e ku ikale
4: oruko mi ni yeye lua toyin adegbola mo si ti le ni 50 odun laye ataye dera igboke gbodo mi po gan ninu ise ti mo yan layo gege bi osere ori itage ki si re mi be ni ki su mi awo mi si nji pepepe si bi tomo tuntun lojojumo e fe mo di abajo monomin plus ateje se ogun ton fi po eja cod liver oil se joy full supplement ni eroja e peleke o ntara se o maradan o nje ko mode dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe kebe Monomin Plus.
5: Monomin Plus. Fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ a tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí ló fi wádìí oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo la fi ń pè é ní monomin plus iléeṣẹ́ tuyi pharmaceutical industries limited àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é

0: Kukula rao thali, beranle kodide, karau le pemba, atura wo, atura pese, atura dada, ke gunto, ke guna, karau yagaga, aran runitele kuru nima, debati fi karau le pemba mra, lese kese lo inshishe wanu igun, tu si inshia, tuture, ushubu yeke fa paro tabi fie seda, fi karau le pemba mbo, kai, arari ule pada yakin lala, action, action, uja waka aroma le gun, la kwebe, arari ro, tabi anye didun, karau le pemba mloko bobo wan, akbara po, karau le pemba, to ye pharmaceutical industries limited awon to luruko to se gbekele ni be ka pogun ibo lo se karau le pemba ero sese pi re patu ope ta pata ponpon karau le pemba o kisibe
1: karau le pemba more atura dada
2: oruko mi ni yeye lua toyin adegbola mo si ti le ni adota odun laye laye ataye dera igbokegbodo mi po gan ninu ise ti mo yan layo gege bi osere ori itage ki si remi be ni ki su mi awo mi si nji pepepe si bi tomo tuntun lojojumo e fe mo di abajo monomin plus ateje se ogun ton fi po eja cod liver oil se joy food supplement ni eroja epeleke o ntara se o maradan o nje komode dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe kebe Monomin Plus.
3: Monomin Plus. Fue roja tun tinu ara se leyin iwadi imejile. A tun fi roja cod liver oil epo eja si. Lo fi wadi ogun meji ta papo sinu eyo kan soso. Ka fi pe ni Monomin Plus. Ileṣẹ to yi pharmaceutical industries limited. Awon to loruko to se gbekele ni bi ka pogun yibo lo se Monomin Plus.
1: Monomin Plus.
4: Ileri ti ko ni pe.
5: Kula aro yi
6: wallahi
5: gbogbo ise dase to ni jejo won le logun le gbeje ke kan le mo wi pe e current pelu wa wa na current pelu yin a ke si enikan lara yin te dase to tori pe gbogbo message yi pata lati da si awon ti won be yin pe isoro ta won ni yo e gba won ni maran bo ni ka won se seto aye awon ta ba ni ka wa lo eyan merin marun mefa ah ojo ti lo tori isele meta gbanko bi
6: ni nbe
5: la ni wakati kan eja se bayi awon ti won gba awon eyan ni mara eja lo hun enikan ka to tesiwaju tori pe omi nbe la mo fun wa
6: ti se kekere
7: hello mr olalomi mo ki pe eku etutu ni yo la ka yin o ni joba e ni sisi e ni siso seri etutu egbe wa ni o ni laarin tegbon taburo ti won fe ra won ya won lo bayi won je ya won lo bayi won je ni pelu idi ai ni ayu okan o ti lero pe ko le da foko mo loju ti oko le oni ti eyan ba nso opolopo baje ti sele laye obirin loko 90% nbe awon ni won mu baje eyan wa awon ni won mu baje bayi okunrin ba si da olowo obirin nu ni bayi okunrin ba si ku die ka to olowo obirin nu ni kolo mo fi wa ko mo fun wa ni ota wa ni yawo obirin lo bayi awon omo yen je so emi o wa ri nti won le se leri n to sele yi nisin afikun o kun fun adura tori pe ni kini awon omo meje yi ti di toko ti yawo omo iya omo baba won ti di toko ti yawo o tun wa fi fun ore re so ore to wa fi fun ina si nisin omo akoko to bi o na lo bi egban lo bi fun ekeji egban lo bi fun eketa won lo bi fun njo ti ore re n ba mo pe ohun ko hun ni omo olodun lo mo ru n to le sele njo na olodun lo o ko lo le memi lowo ti yesu ko lo ma jesu oluwa ti yesu ba loru omokunrin to fe sile o le memi lowo so olodun ko ko mojuto olodun ko ba fowo to li aye won ko mojuto olodun ko ba mojuto won ni so e se e ku eto ama ya won lo ba aye awon omo je pelu ai layo okan o ti lero pe o le da foko mo olodun wa ni ko da foko kan yin oko na wa raye gbo ta awon omo ko raye mojuto awon omo iya ti won si ko won ti iya ti dagba kini iya mo be ba ti sile ko mo rinu le iya be nsobu ko si gaga ti iya mo npa awon mo so olodun ba ko ni pun wa ni banuje lo mo olodun pelu ese ku eto

0: aguru maguda aguru maguda baba muda lowo ti obasan eyan ton ogun ni cheri ti an se lori eto yi kese tori awon ti nkan ti se o ki nkan mo ba se eyin ololufe wa
1: ka fi ma keko
0: le ma gbo wa
1: ka fi kogbon
0: ka fi keko
1: ka fi se odi won aye yin
0: la se ma lo ka fara bale ke gbo to fe se
1: bi ko to kan ba be ladugo ti en ba n roye pe di tori en to ti ja be ko o tori awon ti o pada ja be
0: elomi o ma ja be won
1: ma ba ja be ni
0: tabi e ma wo on te fe gbo yi nigba teyan wo pe mo fe fe obirin yi ni to si denu ko like play won si sumara won lomi o ba de eni o fun yan loyu Sigba na lo yo jina se ni o fun loyun ni aboye ko tanu e dakun eyin onila aka ite gbo wa so ye be ke yin fun yan loyun tan ko wa kanle o fe ni loyun tan ngba to ya tele yin o ri mo o di nro boko boko aluboko boko di o wa ase ife obirin tu wa lemi re sibe sibe o ti eni to ti gba sonu ti mama re ti baja re kere ka pe aduru e won fun oloyun o ndo won wa yoju mo en gbo rijo kan lo ba tun gbe yo ah ololufe mi iyan ni ay lati bo so o si mo ohun sa
1: komo dabi eni pe a n gba edun lowo eni isele sele si awa fi ngeji
0: eja
1: lani waju kesi obirin yen ko
0: wole ko wa salaye ara e
2: omo yen wa wa ni odo mi ni school so abe ma wa nwa ni mo bo se wa le mi kan gba ni to ran gba le fun mi o wa wa lojo kan o sa be mi ki ma binu kini kan kini kan ki lo sele gangan ki lo wa se yen ki ma binu ki je ka pari e aya ohun lo ja aya ohun lo se kini kan eh ni wa to mi wa igan ki ma ti je ki awon ebi ohun kokan mo pe ohun wa won ba ti mo ohun ni wa mo ah so ni ru eleyi tun ni ki ma tun je kawon ebi e mo o sa ni ya kan to wa ni odo wa ngba yen mama gbalagba mo ma n wa salaye fun ya yen ki ya yen ni ki ma le o to bo ti se wa fun rara e ni ki n sa si je ki o ma wa be o pe olorun ti fowo to ni okan niyan o mi sa mo bo se wa le mi kan pe ki n fi sile o sa ma n wa o ma n sun nkan ma da wa po lọkan ni mo kan tun joko pe ọmọkunrin yi n wa a jọ n sun mọra wa ohun re o ni ki ma je kawọn ebi ohun mọ pe ohun fi n wa emi re ni o gbọdọ sọ fun mọmi mi pe ọmọkunrin mi ti n wa pada ikan lo si wa nlẹ ta yanju ta si mi ba tun de n kọ ibo ni mo tun fẹ foju si bi mi o sa se jẹ ki o wa mọ ngba yen ni mo sa ro n to ba ti le mu tawọn ebi e o fi mọ pe o ti n wa mọ ma wa mọ ma wa mọ jẹ ki n wa bí mo ṣe wà òun ò ṣà wà mọ láti ọdún yẹn títí wádìí fún dádì kò sẹni tó bèrè ọmọ lọwọ mi ràn.
3: ọmọkùnrin ọmọ yẹn náà bọ́ọ̀ yẹn náà wà mọ́.
2: kò wà mọ́.
3: ṣé bí wọn lo ní ọmọ wà mọ́.
2: ẹ mọ ìgbà tó ń wá ń gbà yẹn tí nǹkan tún ń dà wá pọ̀ tó dẹ̀ ń sọ pé kí n má sọ fáwọn ẹbí òun ẹ mọ èmi wò pé tóyún bá tó ṣé kò tún ní dìnà ìbìtà àkọ́kọ́ ìkan láti yanjú tá àti ìyanjú tán

0: ja se bayi adupe lowo olohun oloye akiade omade juma igbin kakaka ibiti kakaka igbiti ti ogboju o le dagbin mu eh ma ba ja won olowo ebo baba n soro already gbogbo aye ti gba fun o pe ko je asiwaju ile ise fortunate bread ni mo nso bo le se fe si se jo n bo le fe ni abi 50-50 egbo se sanding bread le ben le fe ni abele to je fruit bread bo se wa niyan olodun lo ni ori be be ba jele kan eyan ni jele kan ko ma tun ran ma be ba wa dori igba won tin da bread te ba le need the fortunate bread so ba ni eleyi na da bi re esun si waju
1: ko se to da bi re e ma je ni kan kan o gbe yin ma da o
0: gbe o mara
1: ma je o gbe yin ma da o mara
0: tori pe loju ese lo si ma bo sipo o mo wi pe gbogbo eruja ti ara need to le sara lore lo peju sibe fortunate bread lani waju kesi an ki wo to gba
1: eju we ara yin fa won eyan ti o ti mo tele tele
2: kiri o lo nile lalejo agbede o 50-50 buredi bol yo to je ti fortunate olorin lowo o le lenu pelu opolopo adun milk eyin ati butter to kidamu damu sibe sanmo ni gbo ni e ma je buredi to da idini ti le se fortunate bread fi sagbejede buredi soludero ta pin ni 50-50 gbogbo budo ta ja buredi te ba de 50-50 ni e ma bere fun

0: ba ri awon eniyan ti wa npo lowo oja lori eto wa wallahi won menu be ni o won menu be oja ta yin ro kale gagara yi te le ta yi eh eja nja sekan eyin to gba kan le o se awure tabi ka fo mi fun ile edaku se bi eni to ba gba waju odo yin koja se bi ni o ni se o mu sugbon radio eyin na de ma bi agbara radio bo se to baba kan la fe tujuwe re fun yin yi won ba won se ile ku to bode oni mu koda te ba ri eyin gan mo bi pe nta won la lo mi ati ko mo la fe fi royin eni yi ase ba
1: lo jori window bo gba ri door Olorun lo fun won se o
0: awon ilekun ma bo le je
1: awon ilekun kan be to pe agbota mi e wo enu ori kan lati gbo pa won
0: e salaye ara yin fa won eyan
1: e je won ojuwe ara won
0: okay
2: yo ba ni mo ko ko gbodo mo ni apere ile ise kan be to je pe o gbe emi kini yi lati odidi ibadan de ilorin te yo ba de le ise yi to ba nguro e oro re da bi eni ti o ri maka ti o de ka ba to fi pada wale ni alagbe dide wo yi
3: ese omo dupe opo
2: awon window yi atawon ilekun yi se weather ni yin
4: awo ki se weather nti wa manufacturing company awa
2: mi ba ti ri lekun mo ti mo pe eleyi ti koja ise ti weather kan le se lasan ti le yi nikan abi ti le ya ati toki okun
3: ai toki okun gbogbo e
2: ati toki okun
3: ati gbogbo e
2: nti mo wo ilekun ati window yi ile ike ti riru e o
3: ara awon yi ti won se loke okun ta re pe awon eyan ra wuti wuti won si ri pe quality e high on la ko se la bise gonya viji ro yin ta foju ba ti yan ba de bele yin o mo nta n wi pe ki soro enu
2: nti fe ke ju odo ara yin nti emi ri ni mo nroyin fa won eyan mo si fe ke salaye daada fun apere window a mo je window lo to teyin o si gbagada window to do yi yi omo yato bo le se se to fi ni pele pele pele pele ba won
3: yo yato fun di kan bi ke e ri pe nu oro ta so si waju nsin ani pe awa wo kose latara awon yi ti won se loke okun
2: ni oke okun
3: o si awon window kan to special ton ma nlo fun special area ni oke
2: bi ta won eyan la la
3: ti gba ton exactly
2: ta ba si tun fe eyan la la ko eyan la la mi
3: be
2: ni eyan la la mi
3: exactly bo se ni
2: to de wi pe te eyan ba ti gberu window ati le ko se awon eyan la la mi won o le raye wole
3: bo se ri gan ni la fi wa wa o kose la fi wa se metal la fi se ki se aluminium
2: metal kan ni ki se aluminium
3: ati bere ati finishing a coati e debi pe igba ta so pe mo se coati moto mo se paint moto to ye pe ke kan ra ma fo te ba tin ji to ba ti do ke kan fo igba te fo moto
2: e bi bo se nwo na ibi na nwo pe kini yin tin dan gberin se bi o se dan titi aye
3: titi lai lai yo se ma donu and another thing tun ni pe o ti wa completed o ti pe sibe ko ni di pe boya e se lo pe weather kan ti o ba se burglary burglary ti wa lara
2: o ti wa lara e
3: o ti wa lara e net ti wa lara e
2: net wa nbe
3: ke kan ora lo ri ko oju ti bricklayer kan ara ri lo bi gba tan ba ri lekun awon foreign do yen
2: be mo e mo nje mi loju se gbogbo e na ni odidi letter fun yan ba
3: odidi as a time price o ja se pe ta fi fa customer lo mora lowo lo ba tori pe kini a nigbagbe ton ba mo yan ba se bere si lo si be no se ma mo wulo e si nbo ba di pon ba mo wulo e awon gan re pe price center o less koja nta fi se
2: en be ka tu ye 10000 e ni 2000 tori tawon eyan ba ti mo pe ye 10000 no opolopo awon ti won mo boja je won mo boja je ma lo ke yan sa wa fun ra re
3: be
2: se be yan ba fe be yin ni opo ya nturu pe ah ile mi yo eyin ile ofisi a ni o alaja meta ni o eyan le be yin ti e si se gbugbu e lekan na
3: koda ti o ni gbasiko
2: eh
3: ta pa gbugbu lasiko to kere ti o si pe
2: awon ton gba contract se nla nla e le ba won se
3: awon opolopo won ti won ta tin ba won se fun anfani awon ti o ti mo la kan ni pe ka olowo e saye ka yo fi mo pe ani
2: nkan la ti wo lori o ni product to ju product lo ibo ni office yin ri ti won ti ma ri
3: a sese open e si opposite yidi yidi print grand ni ile wole de ni waju estate mandate tree gangan won ori nbe ta display ati ilekun ni ati window ni completed ni gbogbo nkan lo ri ni
2: e ba njuwe be le daada le kan si
3: directly opposite ED Prince Grand
2: ED ta ti mo ki won ED
3: o
2: ko doju ko ED lai
3: ni waju Mandate 3 estate ne awon shops ti won yo be won o ri
2: be ni warehouse ni won
3: be lo wa
2: e awon alekun ati ati window ta won wi ki lo ko won
3: ospi metador and windows
2: ospi metador and windows edakun number yi tawon yan o pe si ni sin
3: 0704810 9754 0704810 9754
2: eti ton gbo wa yi iroyin dunun l'Olorun o pe fun won itemi gbo yi idunun ni nba ti dide ni ni sin won lo factory yin na
5: oro igbe yawo laye mi e ma fowo e pere mo
2: asi ripi ki bebe abebi abebi nfe na bebe re nku lala
1: sori sele ta fe gbo yi a fe fi kun a fe yo ku nbe
2: wallahi
1: awon loyin bo npe kini kan o so ma se wa won pe ni ip soro soro ti o ba ti kodun ip po awon ajo kan nbe mbc ni won awon ni olopa ti mu wa se mo pe gbogbo se lo olopa
2: eni to ba
1: awon egbe alata won ni olopa ti won
2: eni ba wu ko ma se wonran lori eto
1: awon egbe mechanic won ni olopa ti won awon ta ba soro radio mbc ni olopa ti wa tori ko si eto ti won yi gbo mo beri fun won o te ba ri jan ba ko letter pe le basic station kan won ti mo pe soro soro kan ti koja yi enu e mo wa ja hype ya ira rara ejo fenu ara re so isele to sele si eyin lokute wa fun ni maran

0: Fola Sade. Fola Sade. Báwo ni? Mo ti miss e gan. Mo pe mo se wa yi. Mi rorun sun tori ti e. Tin ba ti sun bayi. Koda ki ma sun losan, lowo osan gba mi. Oro re mo ma ru. Mo ba sun oro re na ni loru.
1: Ife yi ma po o. Se be na lo wa ni fe mi to ni.
0: Eh ni fe re lo gba fun mi pe ka ma fe ra wa.
1: Omo bo yen so yen o tin fi karamo si loju temi na.
0: Karamo kankan ko o ife karamo si o.
1: O
0: se karamo si o. Ife re lokan mi. Koja be o.
1: O lagbara gan.
0: O koja be o. Mi mo ni fe re ju mo si ni fe orilede mi lo. Mo ni fe re o. Ah mo ni fe re o.
1: Eyan okunrin te pe enu osin lo po.
0: Ah ah. Ani omo so be mo enu.
1: Ah ko mi ye mama so fun e pe eyan okunrin e ti ma n denu ju enu yin dun. So te ba n denu ani mo oto ninu uro te ma n pa. Ga te pe e ti le denu ju. Ki lo si de? Ah.
0: Ani ko mama so be mo. Sori to ba pe o olore kan ni binu ba se si bi gba ni un o ba finu me han e bo sere binu ba se si bi gba ni un ba sori bo se wa to ba pe gbogbo kan gbogbo sitin le fi bura ninu aye ta wa yi ko sitin le fi bura
1: ko si nkan to le fi bura
0: mo le fi Nigeria bura pe mo ni fe re mo le fi Nigeria bura pe mo ni fe re
1: se ko ni fe mi as pe mi nikan na de ni mo wa lowo e
0: mo nikan na ni lelomi
1: o sure
0: ah ni si wa puro senu mi je nu puro ni enu puro yi se bayi enu puro ma ni wp all the w akọ pisa rin enu won enu puro
1: o
0: you notice ni
1: emi o notice
0: enu awon ko ni ti ba ma puro won ko w ni owo enu eti oke won won a fi pc oke arin w ni eti oke won
1: won le da mo se opokunrin ni wonu e de mo ra yin so possibility wa pe o ma den to n paro mo o get
0: o mo ni fere o mo ni fere o eh lagbara o sorry gbo ta wa plan fun yin na ba se fere wa ba se se wa ba se se yin o lo gba fun wa
1: o gba nkan to n bere lowo mi yen wo nkan yen lagbara gan o because tin ba ni pe kin se de loan ipe okay o kin fun ni try pe kini kan se o ni da mi because a room
0: ba n se wa da o ile do se aha wo
1: o le do o tenu
0: moro yen se wa da o
1: o
0: trust o kun ri lorun
1: o
0: trust mi ni
1: so ti ba lo se pe ni nkan to n bere lowo mi sin kin lo se fun e to ba pada ya se ko ni di ba mi
0: ma gbo ma gbo sade o so fun mi na tele pe n to ti foju ri lo da won kun ri lotun lo si be ko mi pe ko wa wo pe gba won kun ri ba kan na ni wa na o bẹ́ẹ̀ yẹn bá wò pé gbogbo àwọn ọkùnrin player ni wọ́n èyàn padà kó sọ kó ṣe o
1: èyàn
0: padà kó sọ kó ṣe o sorry mo ṣe wà èmi ṣe player o yìí ṣe kó ṣe o.
1: Ìyẹn dá o ń dẹ́rù bà mí náà ó ń fún mi ní consign pé ni àṣẹwọ̀gùn ò ń ṣara wọn
0: báyìí. Ah èmi ń sara wọn o mi ń sara wọn o. Oh, I love you, baby. Oh, ṣáàjókòó mo ń bọ̀ mo ń bọ̀ mo fẹ́ mú kankan wá fún ẹ. Mo fẹ́ mú kankan wá fún ẹ. Oh, ah, you are my, in fact, you are the angel of my life. I love you. Love you. Mo n bo je n sare mo kankan wa fun e mo n bo sa du ba.

0: oruko mi ni yeye lua toyin adegbola mo si ti le ni 50 odun laye laye ataye dera igboke gbodo mi po gan ninu ise ti mo yan layo gege bi osere ori itage ki si re mi be ni ki su mi awo mi si nji pepepe si bi tomo tuntun lojojumo e fe mo di abajo monomin plus ateje se ogun ton fi po eja cod liver oil se joy full supplement ni eroja epeleke o ntara se o maradan o nje ko mode dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe kebe monomin plus
1: monomin plus fun eroja to nto inu ara se leyin iwadi imejile atun fi eroja cod liver oil epo eja si lo fi wadi ogun meji ta papo sinu eyo kan soso ka fi pe ni monomin plus ileshe to yi pharmaceutical industries limited awon to loruko to se gbekele ni bi ka pogun oyinbo lo se monomin plus monomin plus
2: Eti ri to ma sanwo gegege nigba to le roju lowo oja lowo to rele. Sha ti download Femtech mobile app nisisiyi. Ko si ma jifa idiwo ipologo to nlo lowo lori owo phone igbalode smartphone, laptop, idegbegbe electronics, awon ohun elo solar ati be be lo. Ma se je ki farabande olojojumo lori oja ni le ise Femtech yi fo eru o. Kan te atejise I lori WhatsApp si number yi 0099996565. Ko le ma wa lara awon eni akoko ti o ji fo oja wa gbogbo. Ri daju pe le ise Femtech ni o.

egba mi ibo lo mo tin ke ah ki wa dale nu si bi bayi ta no wa nbe o abi ta lo gbo mo to nke bayi ah ta no wa nbe ah ni time yi ah boya ki nsumo waju di olo mama ja sirin ke ah Ha! Ikunle abi amo o. Ah! Tan gbo mo junle si bi bayi. Ah, yo mo yi ti sukun. Mo kekeke to to yi. Ah, mi le fomo ile nbi o. Bi bayi dangerous si. Bi bayi dangerous si. Ibi ta won bola bola ti ma wa nse gbogbo nkan re. Ah! Je te kokko gbo mo ina. Jengbe jengbe jengbe jengbe na.

0: omo isile mi o le fi omo isile mi le fi bogo ndi ya le o to wi pe olohun di fi omo yi kemi ni o ewa eni to mo pomo wulo fohun o se wa gbomo junu o wa di si to lo wa ni wa oni to won o ba gbomo yi ohun o le romo mi ibimo o ya ko tete lo adopt ti omo o to wi pe mi na ti wa adopt ni lojo joba ni ah wo asiko to ba yi o ki tete ba sni pe gbogbo awon ti momo bayi tori mi mo mi ta kabirin ma gba yo si mi o oni ma gburo ohun lo so to fi ku ninu ile yi ni jo kinana to wa le mi o ki tete bere sni pe awon agbojoro ti momo pe mi o ba wa ri omo yi ti mu toju omo yi o je yo wa rin wa loni ipo ohun fe wa gbomo 091-36-55-6958 091-36-55-6952
1: Alafia
0: fun yin o
1: Godun lele jo rin o pe o le ri e gbo po folomo je gbo mo mi e gbo po folomo sojo waju e gbo po folomo
0: tori ojo waju
1: ifa ko ma da pe ma fa ifa ya lapo eyan
0: ifa lomo ogun odun ifa lomo ti mo toju lati ojo Hello, ewo agbojoro boya ki n wa lomi o e le ba mi e le start from the case yo because a o ti bere ejo e ti n dejo ah e wa lawyer Godwin edakun ore mi ati yo ni wa o ah e le no mi o le gbo amoran yin boya ki n tun wa awon agbojoro mi si waju o bohun ba gbe omo po mo wulo fohun a gbe omo ojo sile o wa di after 20 years gbogbo ile ejo si ti mo nde won ni komo yin mo ko la kata mi iye e de won ni tomo yo ba da kata e ko le bi mi mo tani emi ni mo la ra ofo e wa mo go ndi ya temi re o lo to ohun le so lo yoko ko foko si legbe o amo lodo temi mo go ndi ya temi ni hello
2: Mohammed Alabi lati garage ofa
0: mo ngbo yin
2: ti ko lo gbo omo ti e lori akitan to gbeju si
0: ko ni baje fun yin
2: support ejo ti baba wa godun yin da o o gboro fo ma le fun o e fa to the last
0: eni ah na ye idayi ma se ma woyun ah won ka ba ntori se mo bi ti mo yin di laye ya ah se mo bi ti mo woyun de e ma je nso ehun toju mi ri nigbati mo nwa oyun gbogbo bi ti mo ninu so fun mi pe ore to lohun ti pari lo ma se fun mi ore to ti pari lo ma se fun mi olohun wa sori to pari fun mi latara mo lo ndiya e wa ni ki n gbe pada fun ye e tu danu hello
3: mami ayo ni lati da kan
0: mo ngbo yin
3: e gbodo gbo mo kale o ko lo gbe ti e lori atan to so si ori atan to so si mo ko ti lo gbe
0: seyin
3: o ba wo ko ye ko yan ko yan ju ki lo fe gbe
0: ah
3: e gbodo gbe kale o odaju abi agba
0: e se emi na le gbe kale ani mo ro ndi ya temi ni awita iwe bawo lohun so mo ro ndi ya ohun lohun so nbe o ba mi solo ori to lohun ti pari ni ah ihun ta lagba so njo si o se olori to ti pari mi o wogun kokoko mo ro ndi ya ni wa de
4: ohun
0: o fi gbogbo nkan gbo mo ohun hello
4: e
0: se adupe o
4: awon ta ru bada
0: e se
4: ku la tai
0: e se gan
4: e ba ti o ma yan kale
0: e se
4: gbogbo en ti ba din kiru re ni aye awon olorun to ma so wa di mata won wa le gbo ma sinu gbo ngba to ma ko le to ma gbo ki lo ndo ko fun gbogbo en ti ba din kiru kan bayi to loyun toko e oba to le toju re to si mo pe ojo la re ni to le pe sinu gbo won olorun o ma gbo ma kale
0: ijo mi e dakun ma ba wa la ore won le ba mo e dakun ori afefe la wa e ti ye yin ka gba pe ya e o se asise je ka ti wa o bayi se mi o le fun lowo sogo gesi ni ka gba ko ba mi lo o ba mi royun o ba mi tomo owo yi wa e be lowo mo ro ndi ya ki se ilewe to lo ki se ilewe awon mekunu ko gba pe ohun se sogo gesi ni yo gbe mi o gba omo ile eni ti o ba mi so mi o ri hello 091-36-55-6952 le fi le ba mi pe wole omo nilu agbojoro to danto o edakun o e ma je nje ya igbe o mo nawo mo nara lori mo kan di ya ile ta lo wa nbe
5: hello
0: e ka so
5: e ku ifi olorun mo fun wa ti
0: ami
5: ejo ti mi ni pe ko lo li gbe omo un ni eri atan to so si ibe ni ko lo ko ti lo ma gbe omo kale fun rara o bawo na
0: ese ese o tore mi o ni gbe omo ile mi o le gbe le e se wa duro na be ba wa ni e ma ro be ma ro kini ko gbugba won owe awon owe kanba kanba tan yoba ma npa eh be yan ba ni ko ro dudu fo yo hora de kun eh kini kan se n wa so wi pe awon prophecy awon alagba ki wa ni ro ni se ni pe ekele yan le ni olohun se ni ki le fe so fun mi se ki se ni olohun lo so fun lodun olohun wi pe ore to lohun ti pari lo ma se fun mi eni no boya se ko ran ti so pe ori ede ni o pada je ni se n wa so wi pe iran ekele yen ni olohun ri ni bobo wa je wi pe ba so fun wi pe bi mo ko ndi ye o ba di akata re ko le ran mo mi ibimo boya ko hun na lo adopt o boya ko lo adopt o nitori wi pe oro ise ibere ni o ah mo le fi gbogbo nkan toju mo ko ndi ya gbogbo nkan ni mo so mo le fi toju e o
6: hello
0: e ka san o
6: e se peto ni baje o
0: e se
6: la wa gan ba gbo pe gbo mo kale gan awa ko ba yin ja eni to so mo sori atan o ti mo yi po mo un pe ko si nkan to mo fe je ko si nkan to mo fe da ni omo ti ni eyan mo toju re lo gbogbo tan ba fe fa tan ba fe fa te pe wa
0: e se
6: a po ta ba mo fa
0: e se
6: Hmm.
0: E se adupe. Ah, ase mo leyan. Ase awon bi amo aye wa leyin mi. Iya mo kini mo so. Former mother mo ran diya. O to be. Ni ita wa yi, won ni oja la ma gbe government house. A ma fun oja bi amo ni. 20 years. Mo bere si ni no so mode. Se ti jo ti mi o ni sun ti mi o ni wo ni. Se ti mo fi ise sile. Kin le raye toju omo yi omo wa do omo gun odun tan at the 20 years of birthday omo wa de iwo o tin wa kiri latodun yi o iwo ti wa omo e wa omo e wa omo e ko si bi to de ko si bi to mo anyways mo de se lore kin juwe awon motherless babies omo fun hello ta lo wa nbe hello

ko pinu mo be je eyan lodun ni mo be wa loju keni o wa lowo re o titi gba mi ti atun mo lanfani lati pade mi lori akanse eto yi envias ko so fo pe ile ise design your life international awon lo le yo kuro ninu osi ti won si so do loro

0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: God bless you in Jesus' name.
1: Amen.
0: Come in, Prophet Solomon Adeoye.
1: So.
0: Ni egbe mi Evangelist Mike.
1: Yes, sir.
0: Bi Oluwa tin be ti emi re nbe. Aso tele kan ni mo fe so.
1: Jesus.
0: Fun gbogbo awon ti o ti su.
1: Jesus.
0: Aso tele kan ni mo fe so.
1: Jesus.
0: Fun gbogbo awon tan ti fe quit.
1: Jesus.
0: Aso tele kan ni mo fe so.
1: Jesus.
0: Fun gbogbo awon tan ti fe give up.
1: Jesus.
0: Bayi lo Oluwa wi o. Bayi ni woli so. Gbogbo eni to sa mi loruko baba to mo temi mimo anu ma jade si
1: ah mi Jesus
0: anu ma jade si o
1: ah mi Jesus
0: anu ma jade si
1: ah mi Jesus
0: anu ma jade si
1: ah mi Jesus
0: mo so aso tele
1: I receive
0: bi Oluwa tin be ti emi re
1: mi Jesus
0: gbogbo eni to sa mi
1: Jesus
0: loruko baba to mo temi
1: mimo Jesus
0: anu ma jade si
1: ah mi Jesus
0: to ba ti sa mi anu ma jade si
1: ah mi Jesus
0: mo fe sare so aso tele
1: I receive
0: aso tele merin mo fe so
1: yes sir
0: fun gbogbo eni pata
1: iye
0: mi gbogbo won to ngbo mi ni role yi hey kira re ku orire because mo gbagbo wi pe idi to fin gbo mi ni wi pe iwo lọlọrun ran mi si iwo le mi mi mo ran mi si gbogbo eni to sa mi loruko baba to mo temi mo ma jemu to nti ogun aye re leyin ma jemu to nti ogun aye re leyin to ba ti sa mi bayi loluwa wi o bayi ni woli so ma jemu yen gbina
1: mi Jesus
0: ma jemu yen gbina
1: mi Jesus
0: ma jemu yen gbina
1: mi Jesus
0: ma jemu yen gbina
1: mi Jesus
0: so tele keji bayi loluwa wi
1: Jesus
0: bayi ni woli so gbogbo owo to kan wo ti o je ki oro re dayo gbogbo owo to kan wo awon owo alagbara to kan wo ti o je ki oro re dayo ti o je kaye re olojutu ti o je ki aye re onituma so ba ti sami loruko baba to mo temi mo awon owo yen gbina
1: ah mi Jesus
0: awon owo yen tu
1: ah mi Jesus
0: awon owo yen gbina
1: ah mi Jesus
0: awon owo yen tu
1: ah mi Jesus
0: in the name of the Father
1: amen
0: in the name of the Son
1: amen
0: in the name of the Holy Spirit
1: amen
0: so tele keta
1: I receive
0: gbogbo alagbara to wa niji oro re eyi to nfi ogun ja
1: o
0: gbogbo alagbara to wa niji oro re eyi to nfi ogun ja o to ba ti

0: Jesus.
1: You know what in better
0: me.
1: Jesus.
0: Enni alagba Jesus.
1: Ha mi Jesus.
0: Enni alagba Jesus.
1: Ha mi Jesus.
0: Enni alagba Jesus.
1: Ha mi Jesus.
0: Enni alagba Jesus.
1: Ha mi Jesus.
0: Enni alagba Jesus.
1: Ha mi Jesus.
0: So tele ke. Bayi lo Oluwa wi. Bayi ni woli so. Nibi ti aye di omo. Nibi ti aye di omo. Nibi ti wa di ogo re mo.
1: Jesus.
0: To ba ti sami.
1: Jesus.
0: Loni ada ni waye tu osi.
1: Ha mi Jesus.
0: To ba ti sami.
1: Jesus.
0: Loni ada ni waye tu osi.
1: Ha mi Jesus.
0: So tele ka.
1: I receive.
0: O fa ye adagbe.
1: Jesus.
0: Eyi to ba o.
1: Jesus.
0: To fin gbegbe aye adagbe.
1: Jesus.
0: O fa ye adagbe.
1: Jesus.
0: Eyi to ba o.
1: Jesus.
0: To fi rolu ran lowo.
1: Jesus.
0: To fi lanu.
1: Jesus.
0: Gbogbo eni to ba sami.
1: Jesus.
0: O fa ye jade.
1: Ha mi Jesus.
0: Amen. Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Oh, Tito Yi.
1: Yes, sir.
0: Winners never quit.
1: Yes.
0: Quitters never win. Oluwa ni kin so fun gbogbo eniyan pata
1: yes, sir.
0: Wipe ma give up.
1: Yeah.
0: Oluwa ni kin so fun gbogbo eniyan pata wipe yes, ma se kini?
1: Ma give up.
0: Hear me, ladies and gentlemen.
1: Yes, sir.
0: Mo fe ka ni 1 Corinthians chapter 10. 1 Corinthians chapter 10, verse number 13. 1 Corinthians chapter 10, verse number 13. 1 Corinthians chapter 10 verse number 13 kini bi beli so ni be o so wi pe ko si idanwo kan ti o ti ba yin bi ko se iru eyi ti o mo ni won fun eniyan sugun olododo ni olorun eni ti ki yo je ki adan yin wo ju bi eni ti le gba sugun ti yo se ona ati yo ninu idanwo na ki eni ki o le gba yo se ona kini ona ti yo se kin so asotele se de
1: Jesus
0: eyin kan wa bi bai e wo wi pe igbawo lo lo ma jade si ni eyin kan wa bi bai wo pe ise eyin ti su yin eyin kan wa bai awon kan wa won ti e ti wa depressed generally pelu to nsele ni ilu awon kan wa won ti e ti fe give up awon kan wa won ti e ti fe quit awon kan wa won o ti e mo bi tan fe gbegba mo eyin yen loluwa ran mi si ni korita to ti fe give up oluwa ni ko mo give up oluwa so wi pe ni akoko ti ohun da ohun ohun ma show up nigba to oro kan oluwa lo ma jade si e hear me ladies and gentlemen
1: yes, sir.
0: Ni opolopo igba ko si ona ta fe gbegba sa ko si ona ta fe gbegba ma idi to fi gbudo quit ni mo fe so
1: fun
0: idi to fi gbudo give up ni mo fe so
1: fun
0: ko si ona ta fe gbegba eyan ma ni idojuko
1: amen
0: amen
1: amen
0: ko si ona ti a fe gbegba sa eyan ma ni ilakoja
1: yes,
0: hear me gbogbo eni ti adasaye gbogbo eni to je wipe omi ati eje lo ran ni vein eniyan wa ni lakoja wa ni dojuko hear me o le escape bo nti oluwa ni kin so fun ni wipe bayi loluwa wi bayi ni woli so oluwa so wipe ohun o so na bayo fun
1: mi jesus
0: oluwa ni ohun o si ona bayo
1: mi jesus
0: o ba ti sami olorun ma so na bayo
1: mi jesus
0: hear me ni opolopo igba
1: yes sir
0: kilo de ti olorun fi mo nfi aye gba idojuko sa kilo de ti olorun fi nfi aye gba lakoja idi ni wipe nigba mi Olorun fe wo bi a se ni strength to Olorun fe wo bi a se ni ability to Olorun fe wo ba se ni faith to am I talking to
1: yes,
0: you
1: sir
0: hear me ladies and gentlemen nigbati lakoja bade nigbati idojuko bade response ye o igbese to ba gbe ni lakoja bo you give up ni abun ronu ni ohun lo ma determine iwe eyan to je am I talking to somebody
1: yes,
0: ohun lo ma determine iwe eyan to je hear me ladies and gentlemen ni akoko ti lakoja most of the time o ewogun to nsele ni ilu to nsele Nigeria
1: yes,
0: nigba mi it can only get worse to get better am I talking to somebody
1: yes, sir.
0: It can only get worse to get better ti nkan ba dabi bi pe o baje o fe da ni o nigba nkan ba dabi pe o le o fe de ni o se ki so asotele
1: Jesus
0: gbe iwo to wa ni lakoja to si o o ti fe give up
1: yes.
0: O ti fe quit sami meta to ni
1: yes.
0: Oya gbonabayo
1: ha mi Jesus
0: onabayo
1: ha mi Jesus
0: onabayo
1: ha mi Jesus
0: onabayo
1: ha mi Jesus
0: onabayo
1: ha mi Jesus
0: hear me ladies and gentlemen
1: yes sir
0: ko si gbogbo eni to rin ajogo laye ko si gbogbo eni to rin ajo ayanmo laye ti ko kin de korita kan ti yo dabi wi pe abi kan pada ni abi kan stop ni
1: yes sir
0: abi kan give up ni
1: yes sir
0: abi kan quit ni abi kan son mi ni am I talking to
1: yes,
0: you
1: yes sir
0: hey mo quit
1: yes sir
0: Amen.
1: Amen.
0: Ma quit.
1: Yes, sir.
0: Ma give up. Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Challenges in here can work for you that dear. Ko possible, sir. To bati ven logo la ye. Lo wo, a wanti wanti logo. O ti ni fan ti lakoja. Sugbon ni to ipe won o give up. Ni to ipe won o quit. Won pada de ibi ogo won.
1: Am
0: I talking to somebody?
1: Yes, sir.
0: Oluwa ran mi si eyin ta ipe give up. Oluwa ki so fun pe ko ma se kini. Ko ma give up. Hear me, another thing ti mo fe je ko mo ni wi pe nitori pe o je onigbagbo abi nitori pe o gbo Olorun gbo abi nitori pe o n gbadura
1: eyin
0: o tumo si wi pe o ni ni ilakoja. Am I talking to somebody?
1: Yes, sir.
0: Eyin o tumo si wi pe o ni ni ilakoja. But nigbati la koja yen ba de o nkan to gbudo mo oni wi pe o gbudo quit o gbudo face o gbudo dide egbon ti be so ni oni e koju ija si Jesu iyen tumo si wi pe o waye lati wa ja ni. Am I talking to somebody?
1: Yes, sir.
0: O waye lati wa se kini lati wa ja e wo okunrin kan to ma lara won to ma nja o ma nko kini kan si waju aso e lati igbati mo ti mo over 20 years ago amani never give up iyen tumo si wi pe o mo wi pe gbogbo eni ti o ba give up lojo kun ma win.
2: Yes, never give up.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: When it you about give up.
1: Yes, sir.
0: One day, you will never say, Kimmy,
2: oh my win.
0: Hear me, ladies and gentlemen, on the wall of a big bacoto de Bugo, don't any setback, possible. On the wall of a big bacoto de Bugo, don't any disappointment, possible.
1: Yes,
0: little disappointment, let me, little setback, let me, little failure, let me, just because of that. Olorun se mo ohun ti quit o ohun ohun fe ohun o ti e le tesiwaju mo iye mi ladies and gentlemen Oluwa ni ki so fun ni pe ni ikorita to ro wi pe ko sona mo Olorun ma show up
1: Olorun
0: ma jade
1: Jesu
0: eni to sami
1: Jesu
0: ise re to doju
1: Jesu
0: won wo wi pe elomi boya bricklayer ni elomi boya mechanic ni ko ni customer mo o wo wi pe abi ki fishe mi le ni abi ki won kan mi se ni iye mi ladies and gentlemen Oluwa ni ko ma quit ma fishe yen le ma give up. Oluwa ni alanunbo. Am I talking to somebody?
1: Yes, sir.
0: Oluwa ni kini
1: alanunbo.
0: Am I talking to you?
1: Yes, sir.
0: O see doju kan abi disappointment abi setback to wu ko le lakoja lenu kan to nse to ko so wi pe o se mo iye mi ladies and gentlemen kilode to fi le kilode ti ise to nse yen to dagba po le kilode ti irin ajo to rin yen to dagba po le boya wo je ranse Olorun o wa wo wi pe ah e lati jo to ti bere si Oluwa nkan o lo dede awon mo jo toju e o wa wo pe abi abo Olorun o pe mi ni o wa bere si ni ma doubt ipe iye mi ladies and gentlemen ranse Olorun lati so pe Olorun pe e aso.

0: Hallelujah.
1: Bi mo se debe, awon tan mo mi nigba ti mo ma rin lo be. Enikan wa ti mo towo 50 naira lowe.
0: Jesus Christ.
1: Bi pe kan jo mo fe fi wo moto. Owo moto ti mo ni ti mo fe fi pada la owo ti mo ri ni tan fun mi lori oke, mo ti fi mu pure water. O le nikan to mo fun mi la bo nbe, mo ti mu pure water ti gari. Ko wa sowo, eniyan mo wa lo ba, eniyan wa bun mi ni 200 naira.
0: Jesus.
1: Lodun na. Ni last week mo wa pade eniyan lori oke mi ti etete ri ohun no tete ri mi ki lo ja rira o start machine machinery start o wa ba mi bo se dodo mi ah oni pastor oni e mo mi emi na ri adimara wa kini mo fe fayo oni wi pe ah yes sir mi tete mi dayin mama
0: jesus
1: mo ri eni yi nigba to so kalenu moto to gun ori oke
0: itan ti yi pada mo wi pe yin ni jesus christ
1: bo se so statement yen kini mo ko ranti 250 naira ni mo bere lodun na
0: o si fun 200 fun mi
1: mo ni kilo se machine o lohun o mo o ni bo to won suspect pe po ni ah mo le po ni o ya egba 20,000 e lo fi repo egba fun number mi ke wa ri mi intense lana e ma je ri
0: odun so
1: ala professor
0: yes sir
1: wo gbe wo
0: lo so je si
1: aye fi e to re du
0: meme ma o
1: eni to lohun ma lo fun
0: yesu
1: to ma twitter re ko
0: yesu
1: to ba sa meme ta
0: Yes, sir.
1: Yes, sir. Am I talking to
0: yes,
1: you?
0: Yes, sir.
1: You want to say business, don't you? I be over travel out. Or ti wago bona, on bad disappointment. Or you want to go to long for a man, or ti badwa badwa, or say, Olu an kwe lona. Olu an fun bogbo nye ni opportunity lona. E mi ko ni ma se
0: yes sir
1: evangelist ta lo ma se olorun awon olorun oba awon oba
0: olorun to nje ri ara re ninu ijo alase pe
1: oh yes
0: olorun yen la nwa su re fun yin bayi ke wa pade olorun ti o sin ti o le se e wa pade olorun laaro lalago mesan aro si ago mejila daddy e ba mi so address yen lekan si kini itoni o nti olorun ni ka mu dani ta ba nbo sir
1: nitori akoko
0: yes sir
1: gbogbo eniyan to gbo mi
0: yes sir
1: ti iwo ba ti degere ali mi nibi kibi to tin bo fun iwo to ba nbo lati taiwo ni tanke ni olonsogba sadam to ba ti degere ali mi so wi gbo lo se eyan korin
0: yes sir
1: to ba ti wa lo lo se eyan korin ko to de round about eyan korin won pe lepo kan ni ilepo alikad to ba ti so fun won ni awon ni keke abolokada to ba ti de ilepo alikad wa wa so da so di keji le palikad iyana to wa lo di keji le palikad yen won pe ni iyana apata
0: iyana apata
1: ti wo ba ti de iyana apata so wi pe o lo ni ijo alase pe ago mesan la ro la si ago meji losan 9 am to 12 pm e wa wo good news so wa be
0: yes,
1: o se ko lele gbogbo eyan lolorun pe ki n so owo esin ki n so owo eya gbogbo esin to ba wu to nse to ba sa ti gbagbon na olorun iwo ma bo je n tu address yen pe to ba ti de gere ami ni so wi pe o lo si eyan korin to ba ti wa di eyan korin ko to de landa bo te eyan korin iwo te ti so fun woni moto abo ni keke wi pe ilepo alikad alikad lo ti fe so kale to ba ti so kale ni ilepo alikad iwo so da si odikeji le palikad iyana to wa lodikeji le palikad yen won pe iyana yen ni
0: iyana apata
1: ti iwo ba ti de iyana apata so wi pe on lo sinu jo alasepe alasepe wa ran baba olokada junction awon baba dada ago mesan la ro la si ago meji la osan owe se ko lele e wa gbo ni o ki saba so ele sugbon ma so nitori pe oluwa so pe nitori awon tan ti fe give up
0: asiko
1: won ti to oluwa ni ki gbogbo eyan lola in fact te ba sa kesi mi announce ni Wednesday to lo ojo wo ni mo so fun pe mo gbo eto niyan mo so ni ojo Sunday so awon ti won wa ni Wednesday to lo won o ni anfani ati gbo lori radio sugbon tan ba de ni ola olohun o make provision fun won sweet ni mo gbo
0: Jesus
1: mo gbo clearly
0: sweet
1: yes ordinary any sweet mamubo any to same
0: Jesus
1: any to same
0: Jesus
1: any to same
0: Jesus e shame o
1: America
0: amen
1: Allah ma jade si o
0: amen
1: in the name of the father
0: amen
1: in the name of the son
0: amen
1: ma bo pelu just a single sweet e just sweet no mo mo pack sweet wow just a single sweet ni ola
0: daddy mo fe ki mo fe bere se woli ma lanfani ati gbadura fa awon eyan leyin eto yi tori abi ki won jo deyin ago mejo ki won to pe abi won le pe ta ba pari eto sa
1: eyan 50 to ba kokko pe
0: yes sir
1: laughter program agbadura fun
0: all right inu mi dun evangelist edakwe ba mi pe number yen sir
2: yes sir 070 070 66 66 42 42 86 86 72 72 070 070 66 42 42 86 86 72 70 070 070 66 66 42 42 86 86 72 72
0: ekole keko professor solomon siwaju e gbogbo eyin te ti follow wa lori facebook e lo sori facebook bayi e lo si ori facebook e ma ri oluwa busayo
1: adeoye
0: adeoye
1: busayo
0: solomon
1: bracket prophet isale
0: adeoye busayo solomon won bracket prophet lanfani ati ma so testimony lori radio bayi e ba lo si page yen e ri opolopo testimony e ri awon oro olorun to ma ru yin soke nbe yo si dara fun yin loruko jesu daddy e ba mi address yen lekan si
1: anybody to ngo mi
0: yes sir
1: to ba ti de gere ali mi
0: yes sir
1: so wi pe o lo si eye nko mi to ba ti wa de eye nko mi drop ni waju le quali card wa ma wo randa bot lo kan to ba ti drop ni waju le quali card ni eye nko mi o wa so da so di keji ile quali card iyana to wa lo di keji le quali card won pe iyana yen ni iyana apata ti won ba ti de yana apata so e bo lo nija la se pe an baba lokada wa junction to ba lo wo kada bu keke laarin seju meji wa di ala se pe ko jina si titi to ba ti sa ti de yan korin ni waju le quali card soda iyana apata ni ilu eye korin lago mesan la ro la si ago meji la owe se ko lele gbogbo eyan pata lọlọrun pe lọla mo bo pelu sweet kan yo dara fun loruko jesu
0: amen e ba mi pe number yen lekan si
2: 070 66 42 86 72
0: eseun awon le ti gbo yen gbogbo eyin eniyan olorun jesu reti yin o ninu jo alasepe ni aaro lalago mesan aro number ti a pe yen woni o lanfani lati sure fun eyin eyan te ba tete pe ni ba se nkuro lori eto bayi to ba di aro la te ba nbo bi ona ba fe ruju e pe number yen awon omo woli won gbe lati da yin lohun mo ro yin ke tete kuro nle bi ago mejo ke gbianju lati wa ninu ijo alasepe yo dara fun yin loruko jesu
3: bi esi le o ofa

wuro 9 a.m. ni na do ati be si majo na bi ti olorun ti ma fa awe yan re ni isago ku ora wo bo ajo pe mala na abayo fun won o owo re lo ku si iwo na dara pe mo gbogbo eya ti ere ni wednesday ose yi bela ka si adua to ma waye mo gbogbo ani to woju olorun fun eso ayo gbogbo ise to ti mu ko lowo e o si se adua itusile lati bo lowo ogun eso ajo pe pe pelu adua na abayo breakthrough la be fami oroyin apawo li majemo ati awon lori emi ti won ma pelu baba olugbalejo prophet and evangelist oluwa

0: Iwasu ti a fe teti gbọ yi wa lati ijo apostoli ti Kristi oke Segun Ibrahim Taiwo Road ti ilu Ilorin. Oni wasu wa ni baba wa ajinrere Emmanuel Toluwase Akeredolu. Ki Olorun o ko buku fun yin, ki o si se yin ni olugbo ati oluse oro re bi esin teti si wa.
1: Ogo ni fun Olorun ni oke orun, hallelujah. Adupe ni owo Olorun alaye fun oro Olorun ti agbo ni ose ti o koja ni agbara Olorun bayi a o tun tesiwaju ninu oro Olorun ti agbo ni ose ti o koja gege bi emi Olorun ti dari wa ni oruko Jesu Kristi Oluwa bi a ti gbo oro na ileri Olorun ati majemu re yo ma se ninu aye wa amen.

0: kaba kwada sori eto wa lawo leso ni kani Diamond FM. Adupe lobo ba ite mbo wa. Ikani tonta yinan yinan le mbo. Ikani alalu barika Diamond FM. Okwa ni folo mba tin showa. Olo mba alalu wabi to fuma lori ofe. Lati ma shito lori kore. Udambana eja sebi ele. Ibi abade ani lati gba awon mejeji ati arakun arabirin enikan soso tin be laarin awon okunrin mejeji ti won so sitai ani lati gba awon nimona number te pe si 0916 159 1011 eja gbe mona yin wole na
1: ale oko itun oruko ti mi ni Rashid lato ko erin mo ki ya sukura lore mo ki gidigan won ma mo ki kola lasoke mo ki baba oloye mo ki afa kokoro ajua be ni mo ki basiru lo sere kiyin gan koni baje o eh seri o ma to so pe o ma paro tawon mo lo fi ma paro gba o nkan lowo kokon yin fe se kokon fun se oko yin o la lafisun kankan ni eh to ba wa la la fi sun ijo tinu e ba ti dun e bi ilagbaya kini mo se fun e to bi fe ma se nkan to bi fe ma se nkan fun mi abi mo se ni so nkan to ba ma nkan to ko yin ba wa so le mo step te gbe e ti understand bo yen se nkan kan fun to ndun ah o le je be now to re yan to le se nkan fo mo te fo mo paro to de le se a ko budo je o je yan buruku ba yen na o se ti gbo yen pe ke beke ro pe ki le se to ndun e ku to e ka le le kan si uruko ti mi ni Rashid lati kwerin seri ma to soro won se pe yawo awon ti jo wa 14 years oyun baje mo lara bo bye o ti change wa you know what my brother e pe yawo yin neyin ati enikan e bi so ti su oni so nkan to ba wa so my brother to ba ti so pe o ti su o eje ko ma lo ben to ba si le mu lanu pe o ti su mi eje ko ma lo se ti gbo o ti su ni I'm telling you the fact just call her ke de bi neyin ati enikan pe ko so to fun yin to ba lo ti su let her go eje ko ma lo se ti gbo olorun sanu gugu wa anidam equator asina
0: se won adupe fun imoran te fun wa be ba fe gba wa ni moran na aye nbe fun yin 0916 159 1011 yes sir
2: ola alaso o ko mi ni ka mo bo ni lo re
0: e seun
2: mi na ki ba bo wa bo la ti ati do tan da ko ati ya suku ati mi do an pala gba baba ko ko adua lo won je fo yin te to yin o
0: amen
2: Seri lori that was a for last year, 10 years in marriage. That was the minister start killer. Married 10 years, 15 years. Two about the summer, two of the nele. Hello, me then be married, Mr. Dittula. A last line is Kanwa Jirawa. Hello, me then be married, Arisikin is Kanwa Jirawa. Hello, me then be married, Kabale is Kanwa Jirawa. Only Jimmy Bissam is the one who chef for our one. We get to go home and lost to look. Ti ro mo bibi na ba na ju o le omo ni je be o olo gbadu awa yo gbadu obirin yen na awon le ti so bibi pe agba

0: koko ikoni ti e o koko kan lori ero radio yin.
1: E kabo Diamond FM ni won pe bi.
0: Awa ni ore timotimo ti eyin yan layo. Ogbon tarigi ni wa ikoni tontan. Nyerin nyerin. Diamond FM fun igbadun ti yin nikan ni o.
2: Omo by way dollar baba oni pasa kokoro nki yin o se ni to ba moju ogun ni pabi nire gugu eyin de ti dagadarugo se re yi jeran be se nfe esun moto si omo by way dollar baba oni pasa kokoro baba 30 minutes loko gugu n to ba jo ma kokoro eyin tabi kokoro to ba n dani la mu ninu enu boda anti ti o le rin laarin eyan tori pe gugu eyin ti dera ona bayo si gugu osoro eyin be lodo omo by way dollar baba oni pasa kokoro 30 minutes kini tumo 30 minutes yen gan o ma ye eyin nigba te ba de be itoju akokoro nilana ti bile ti o mu inira dani ma lo yo o gugu eyin to ti jera eyin to mi ka ma fonu ko ma seje omo by way dollar baba oni gba so akokoro ni ke kan si kokoro ti ma dani la mu ninu eyin ni won pe ni sagowo bi kokoro ohun ba gbile ninu eyin o le pa kenu o ma run si omo by way dollar baba oni gba so akokoro 30 minutes loni ko bo ninu soro lori 08057466077 eyin to mi ti o ti yo e kan si baba oni gba so akokoro 30 minutes
3: akudede wo yi ara le oruko temi na ni omo by way dollar baba onipa san akokoro ti mo wa ni russia omuto ni round about to gire alimi ni lu ilorin omo by way dollar baba 30 minutes awa na won pe be ni ile ise wa ise kan mi ju to ni se pelu aisan enu abi aisan tin ko ba eyin omo ida eniyan ti e ba ti de round about to gire alimi e bere office russia omuto ibe na la wa ti a tin se iran lowo itoju nipa kokoro fun awon eda eniyan bakan na number ti e le ma pe mi si o na ni 08057466077 e tu gbo number na le kan si 08057466077 girali mi round about na ni ke ti bere fun baba onipa san akokoro omo by way dollar akokoro ti awon loyibo npe ni toothache o na ni aisan bi ki eyin ma ru eda eniyan ki eyin ma se eje nigba ti elomiran nfonu ki eyin ma se etutu tabi ki eyin abi eriji eniyan ti won pe ni jo bi ko ma ni soro bi pe nkan je ti wa tin je wonu teyin elomi fi yo bo sile abi papa julo awon ti enu won ti ba ma ni orun ti a npe ni mouth odor awon aisan kokoro yi a ma fa ki enu ki o ma se egbo abi ahan ta npe ni tongue o le ja si pe egbo lo ba wa nbe ti won ma pe ni majata fun awon mo kekeke a ma je bi egbo ni enu fun awon agbalagba lawon asiko miran ti eyan ba ti ni aisan yi ninu ara enu riro ori fifo latara riro yi akokoro ma da wahala to po sile a ma fara gbigbona felomi to ba si tin da opolopo ede eniyan laamu a ma ko ba won debi pe yo ma fa eti didun ti o ba ti je pe kini yi ba ti ran eti a npe ni koro eke ida eniyan a ma si akoba fun eyin to wa ni inu enu eda eniyan lati ma le fi je nkan kan mo gbogbo eyin ni o ma damu eni na tori ti nkan iyen teyan ba ti je nkan sotun sosi ninu enu yin ma je ki kokoro yo tete ran si otun yo si ran si osi gbogbo yin le awa mo wa toju nile baba onipasa kokoro nile ise wa omo by way dollar awa ni round about to gire alimi nilu ilorin ebire russia omuto ibe la fi kale si ti akokoro yi ba ti wa chronic ti a npe ni toothache to ba ti didigbo olugu si enu eda eniyan mi ti aisan ta npe ni akokoro yi to ba ti gbile ni enu eda eniyan o le fa awon kan won yi ti mo fe daruko fun yin o le fa ki eyan ma le je ata lasiko to ye ko je ata o si le mu elomiran nigba to ba mu omi tutu iyan a ma wa rode pe yo ma fo lori koda telomi o ni rorun sun paapa julo nigba asiko tutu ti otutu ba mu opolopo ede eniyan lowo gaspe oru ori fifo ni oji ati enu riro akokoro ta si nso yi o pe orisirisi ilana toju won si wa lototo nile ise ti baba onipasa akokoro omo be way dollar bákan náà mo sì ní ẹ máa pè mí sí orí 08057466077 08057466077 bàbá onípàṣán akokoro bàbá 30 minutes àìsàn akokoro ta ló pín sí ìlànà méjì tí ìtọ́jú wọn sì yàtọ̀tọ̀ àwọn àfi ọwọ́ fà ń bẹ tí máa dá kokoro lẹ́sẹ̀nu ẹ̀dá ènìyàn níbi nǹkan jíjẹ àbí nǹkan míì téèyàn mu ẹlẹ́ẹ̀kejì òun ni tí wọ́n máa pè ní àjẹbí ti o ba ti wa nu eje lumi ti ba fi bi ti o ba si wa nu eje ni ti won bi yen o le sese ko ran ti won pe ni inheritant ka mo tuto ka mo fonu keje o mo jade aisan kokoro yi ti wa lenu wo to ba n gbo mi to ba ra pere yi ma bo wa de mi omo be we dola wi pe isan akokoro yi ni enu fun ojo to pe ti en ba ite mojuto a ma tun wa da wahala mi le sinu enu bi ki enu ma wu abi bi ki eriji ki o ma wu o si le ti be ko din ti o lead si in ta npe ni tumor of the jaw bakan na o tun le tatara be ko lead si in ta npe ni tumor of the tongue adu atemi wa se fun eyan mo ya wa ni wipe olohun oba oni ja rogun jejere enu ti an pe ni cancer ni ile ise omo oba ewe dola a ma bere se latago mesan aro titi di ago marun role ni gbogbo ojo monday titi to fi di ojo saturday bakan na ni gbogbo ojo sunday lati ago mewa si ago merin osan la mo fi do lati fi se itoju fun awon omo ede niyan nipa aisan kokoro enu ta n pe ni akokoro yi yo eyin ko ni iwosan opolopo ti yo eyin won yo to tun won yo to si o yo to ki o ti yo ti sale ti kini si tun da alamu pataki be julo ni pe ke wa ki eyin o fo awon nkan tin je kokoro yi ko jade opolopo eniyan won ti lawon yo kokoro lo tun won yo kokoro lo si melo ni gbogbo eyin tin be ninu enu ti a ti yo kokoro bi 100 ti eyin si je 36 bakan na ti si tun da won laamu ni ile ise omo ba iwe dola a fi pidan o a si itoju re laarin 30 minutes ti won fi pe awon baba 30 minutes ni pe la ni 30 minutes yen a fonu a si fun ni ogun te di manu to je pe oni o pa won tan pe ni kokoro ite si tu danu ba kan la fun la ogun te mo ko lole lati bi won le fi se itoju kokoro jeje yi ti won pe ni sangoworm lede leyibo bacteria ni mo fa sinu enu eda eniyan to ba wa pe lai ti ri itoju o mo lead si awon aisan kan ninu enu tan pe ni mouth disease ilana itoju to ba ti di mouth disease yi o tun yato fe ni tin ta tin ru abi tin momi tutu ti o gbadun ara re inu awon kan ta wa npe ni mouth disease yi la won kan won yi bi mouth odor bi watery of the mouth bi ki enu ko sa mo fon to o mo fa to senu ti tonu mo wa run bi ki ete o mo be abi bi ki enu mo si egbo bi ki eriji ko mo wu abi ko mo so ti o mo wa ta ti o mo yo itutu wo to ba tin gbo mi ni agbara tolorun to ba ti di odor emi omo ba iwe dola ah isuru re yo di petele lori akokoro omo ba iwe dola baba 30 minutes opo eyin lodo ti wa ti eyin ba ti mi latara wipe in to ni se pelu in ta npe ni gum of the teeth to ba ti ni aye ti eyin ba mi amo tin to je itakun re ta npe ni root ti o ba ti kan abi ti o ba ti fo lagbara olohun eyin na o duro pada amo ti eyan ba pe lati se itoju yi ni asiko o le se akoba debi pe funra re yin le yin o ma bole ti kokore ba ti je eriji ta npe ni jo to ba ti je yo fi aye le ni sale bi ti eyin fi se gbongbo yo si yo bole funra re ko to wa diri be e ma bo wede mi omo ba we dola baba oni pasa kokoro baba 30 minutes gbogbo omo de tin kan wa n ba wa n da laamu segede le n pe ni o eni gbogbo ruko to ba le je to ba ti jo pe laarin soro idamu lori enu ni abi eyin abi eriji abi ahan e ma bo wa do emi omo ba we dola baba oni pasa kokoro baba 30 minutes ke si ma pe mi sori number ti mo n pe fun yi na 08057466077 08057466077 ki wa ni mo wa fa awon kini isi enu eda eniyan ni bi ki a ma fi eyin si nkan to ba le to lagbara bi minerals abi bi koki ti a ba tin fe yin si lera won o le ko ba eyin ati nkan miran be be lo ki eniyan ma fi eyin je nkan to le bi egungun to le abi ki eniyan ma je nkan to ni egun to be le gun yen leyin bi eja ti o ba moju to aye o le gba laye ti nkan ma store si be tawon kankan o ma wonu be to ba wa tin di joke ta yo di nkan tin form kokoro tan wi papa julo lawon igba miran eyan le ma je nkan ko fe yin pa okuta logigi o le ko ba eyin iwo to ba ti wa ri apere awon kan won yi mo jina se mi baba oni pasa kokoro baba 30 minutes ti eyan ba fi eyin je nkan to le abo fi si nkan to le o le create o abi ki eyin ye ko san ti nkan ma wa store sibe yo wa di nkan ti o fi wa gba le ti nti an pe ni kokoro yo fi wa gba le lenu eni na iyen ti nkan ti eyan ba je ba ti ro pa mo sibe ti o ri bi jade eyin kikan e kan se mi baba oni pasa kokoro kokoro ta soro nipa re yi o je nkan to buru o dabi terrorist of the teeth ni tori pe o ready lati yo gbogbo nkan tin je yin ede niyan lati mo si nkan kan be mo be na la wa na si wa ti wa si awon ogun kale ni ti gba lode lati mo fi koju awon igbenija yi awa na mura pa akokoro yi kale gege bi ko je nkan ti etete gbogun ati wa mura re kale togun inu awon ogun ti a wa fi seran lo fa awon eyan to je ni ile ise ti wa o na ni o na ni ogun ti egbo ti awon yan pe ni pasan akokoro atun lati tun si ogun kan ta npe ni anti toothache to pe o ma gbiyanju fun awon ede niyan nipa pe gbogbo tin je yin yo si di ohun gbagbe lagbara olohun emi baba ewe dola a wa ni gere ali miranda about te ba ti debe e bere rasha umoto ibe la fi se joko e si ma ri wa lati aro ni ago mesan si ago marun abo irole ama ni ojo sunday tin je ojo simi laarin ago mewa si ago merin osale le ri wa bakana ni ile se wa ati ni awon ero igbalode lori sirisi ni to ni se pelu complete tooth equipment and tools o ti wa ni ile se awa omo ba ewe dola ultrasonic scaler machine o ti wa nle lati fi se toju enu feyan omo ya wa lowo poku check retractors o ti wa nle na feyan omo ya wa television staff se toju yin fun yin lowo poku check retractor yi ona la won mi npe ni lips retractors be la won mi ran si npe ni mouth retractor ni le se babo ni pasan kokoro omo be we dola bakana dental lead teeth whitening lamp machine o ti wa nle na ni agbara tolohun lowo poku la fi se osan fun yin eyin te ri o ni eka to po gan to ni eka ni orisirisi bi eyin se je yokan eka ti bembe to se pataki ju to ija ti pe tin kan ba ile se idamu ni mo ko ba ara abi ke yin o tete moju to eyin o ni gbongbo o ni egun ninu be na lo si ni awon san kekeke ti an pe ni vessels to mo gbe je rin tin kan ba ti se a mo sakoba fun eda eniyan be na si ni eyin o ni ade tan pe ni crown un le de eniyan te ri yen to be fi le fun tin nkan ba wa nkan bi egun to wa ni sale abe re yo mo mu inira wa kan si emi babo ni pasan akokoro bakan na yin te ri yen o ni gum ti e to le irigi papo mo eyin to ba ti ni isoro a mo mu eyin mi kan si emi babo ni pasan akokoro bakan na o ni ti a npe ni root itakun re to fi gba mu ati bebe lo to ba ti ni isoro kini keji o le mo fi ri fifo ara riro ara tita kan si emi baba oni pasan akokoro ni gire ali miranda about omo be wo dola baba 30 minutes eyin te si ri ti da mo ba bayi ta npe ni upper teeth oni itoju ta si fun eyi ta npe ni lower teeth itoju e wa loto bakan na front teeth oni itoju ta fi se toju e yato sawon eyi to wa ninu ti eda o le foju ri fun rara re afi ta ba fe ba si toju e olohun ba ko ni fi aisan ti o gbogun fi se eda eni kokan o e kan si emi omo be we dola baba 30 minutes ni gere ali miranda about e mere ra sha omo to te ba ti de gere ali miranda about e ye meje jasa omo be we dola baba oni pasan akokoro number mi na ni tun pe fun ilekan yi 080 574 66 077 e tun bo lekan si 080 574 66 077 babo ni pasa akokoro omo ebe we dola aisan ti o gbogun ni si oku ni si ran re o ami
2: omo ba ewe dola baba oni pasa kokoro nki yin o se ni to ba moju ogun ni pabinire gbogbo eyin de ti dagbadarugbo te re yi jeran be se nfe esun moto si omo ba ewe dola baba oni pasa kokoro baba 30 minutes loko gbogbo to ba jo ma kokoro eyin
4: tabi kokoro to ba ndani la mu ninu enu
2: goda anti ti o le rin laarin eyan tori pe gbogbo eyin ti dera ona bayo si gbogbo osoro eyin nbe lodo omo ba ewe dola baba oni pasa kokoro 30 minutes kini tumo 30 minutes yen gan o ma ye eyin nigba te ba debe itoju akokoro nilana ti bile ti o mu inira dani ma lo yo o gbogbo eyin to ti jera eyin to mi ka ma fonu ko ma seje omo ba ewe dola baba oni gba so akokoro ni ke kan si kokoro ti ma dani la mu ninu eyin ni won pe ni sagowo bi kokoro ohun ba gbile ninu eyin o le pa kenu o ma run si omo ba ewe dola baba oni gba so akokoro 30 minutes loni ko bo ninu soro lori 080 574 66 077 eyin to mi ti o ti yo e kan si baba oni gba so akokoro 30 minutes

0: la wole sun la bala so sita
1: elo e kale o oruko mi ne ni tolo mo mo fe so sita ni o
0: se eni to ba dake tara re ba dake ni
2: mo ba ya nkan to sun ni iku o se ku fun mi ni pe ko iku ro mi fun mi ni lati ni ki n gbe kan je
3: mi o ma boju ogun laye o ba ma ti mura sile
0: mo dake wa fi ronu para re
4: ejo kini e ti wa n ste bi bi pe awon ma to bi fun mi gan iku ira ti n wa
0: gbiyanju ko so sita lori eto lawole sun labala so sita kokan re o fuye ka le sorun asun fori losuka kokan o si bale dedede
5: walari won pejo ami la fi sheke
0: lawole sun pelu abala so sita lori ikanni Diamond FM lati gbogbo ago mesan ale ojo segun Tuesday ati ojo bo Thursday
6: e kale o eto yin le a fe da si o akoko o ni ti iyawo ti o mo npe ko to wole
0: awon oro imoran oro iyanju ati orin tin tuni lara nigba iponju tada wa ninu itojuko lawole sun lori Diamond FM eto fun gbogbo ebi ko se magboni.

0: Eka bo pada sori eto la wole sun ni kani Diamond FM. Eseun popo fun ifete ni siwa. Eto la wole sun je eto kan tete lamfani lati ma soro to ba n dun yin lokan sita. Lai da ko yin. Lori eto yi e lamfani lati gbohun soke lori awon oro to ta koko. Awon eyan tin be nle awon na setko setan lati gba yin ni won. Boro na se je babara en to la ro kan ba nko ja e la nfani lati gbo imona lato do won na bi won se bi won se kuju ona ba yo lori serise eyan ye wa nle akin baba se ndara po mo wa e wa nkan fidele tabi ke fidele nkan adupe lo gbugbu awon eyan ti won da si oro loloko ojo kan ata awon eyan ti won feti gboro ti won lanfani lati pe wole amo lori a soju opole lalai pe lalai jina nitori awon oro kan wa nle ta ti yanju tan be ba de fe so sita 0916 159 1011 oni number te so sita si fun alaye lekun rere ma pada sori oro akoko ta won yan gbo e kan soso mo fe pada sori oro yi ko le ba jura won laarin tarabirin yin gbogbo a ti gbo oro re bi okoro se dasi to le yondi pelu re ti okoro le fun kan ayafi ti yawo ba bere nkan to ba je mo omo loko le to le da lohun sugbon oro keji ti gbogbo eyan gbo oro na fe ri bakan bakan tori o lo leti won la dada sugbon fa won yan ti o yoro yiye o fe ke gbo lekan si ata won yan ti o gbo saaju lekan
1: e kale o e ku eto olorun mo ran yin lowo mo fe so sita ni ka won mo Nigeria jo kan gba mi ni moran lori oro yi

0: 我这里要呢，我这边要被打起也是，我要你赶快上来玩。
1: 嗯。
0: 所以，你必须去帮的。
1: 嗯。
0: 我本来是在把你必须买你走了，然后这要不被打起也就是就是，我意思你也是搞嘛打耍不，我肯定得你。
1: 嗯。
0: 哎，那时候也是买几个给拉贝贝，给拉贝我可能打打呢，我能把木脚可能给
1: 贝。嗯。
0: 你要没去玩呗，是要玩了没闹？
1: 嗯。
0: 你在边玩，你没事肯定没道理。
1: 嗯。
0: 啊，讲把贝老可能阿里有。
1: Oda, sir, a shim. Hello, a carle, a shim.
2: A dry egg,
1: a mission. A shim. A shim.
2: For good news, that I do come.
1: A mission.
2: Mamma only got years to take that man.
3: Owe te mi ti ma ti ma pa ni pe iyawo ta n fe lomo e n wu ni o si da bi pe obirin yi na o ni se re lowo ohun na rora nse te ri bi ti eyan ba wa toko o ni fe eyan o lagbara pupo o imaran mi re fun o je ko so awon obi re lo ko so pe mama mi e ma da mi da kini kin si imaran ta awon obi re ba fun ni ko tele o
1: Abdu Fatah ya la rula to gidi. Oda seun. Laarin seju kan si meje ani awon ipolowo ja kan ti a lo. E seun. Hello e ti wole o.
0: Hello.
1: Yes sir.
0: Baba mi lo ku lati esa ku.
1: Oda.
0: Eni kan pe le ko so yi owa ti yawo n o gba. Ke ba ti so bun laarin oko ati yawo na. Omo le re gbe yawo. E so gbon. Obi yoko ama soro obi yawo ama soro ma de mo ni o ni akutiri na meji ba je ti un ni ajo nde ti mi ka ko ti mi lo bi si something yo chin kan ka o je lo se mi dale yan fe si na te ba ti gba kan mu omo se kan ma ti la ka yo kan ma ti mo pe ti mi amun ni akutiri wa te ba ti si ni ba kan mu mo family kan ti ti ri kan mu ti ra
1: o da
0: ma ti te ma gba gba o se gbo e
1: Benny.

0: ilese design life international ilese design life international je gbajugbaja ilese ti ijoba fi on telu gege bi ilese ton ba ni ri si oro oko owo sise leyi ti a mo si business consultancy bakan na a ma ran awon eyan lowo nipa oro aje won lale ni ma ya owo tabi je gbese ilese design life international je ilese ton ba ni wa na bayo si igbese aye eni lati gbe igbese aye orun lati ma ri owo na lati ma ri owo ti benu ada ilese yi sile lati ma ko ni nipa bi a se nse owo jere fun awon ti won ba nwa ona miran lati fi kun ise ti won ba nse dala ni je ko won fi ise ti won se kale gege bi another source of income
1: olohun o ilese design your life inte ti ka kale yi olagba o gbogbo nkan yi lawon eyan ma wa kaakiri e pe bo lo se fe je rorun o dabi pe irorun le fe gbede yi o e ba so ni wule wule mo fe ka won eyan mo daada
0: no da fun yin olotu sare eto ta gbe wa fun awon eniyan eto yi wa fun awon osise ijoba ti won gba salary to je pe ki salary to de won ti na owo na tan opolopo awon eyan ni won ri owo ti won de ni akojo to agbeto yi fun won lati fi create oro fun aromodomo won to wa fun osise ijoba onise owo ati onisowo o wa fun awon graduate ton ti pari ile iwe ti won orise e ri pe laye igba kan woni to ba kawe re o batare adun koko ka o to ba kawe re o batare awo serere nile o eyun laye igba kan ni opolopo awon graduate ni gbe certificate kaakiri lati bi odun marun sisin ti won ti wan di alabuku ni agbole so o ti wa fun gbogbo awon eni ti ogborire ba nbe nkan ti ile ise design life international wa fun niyen
1: e so kini kan nisin
0: be ni
1: lo wa fun awon ti o ngbe orire ba nbe
0: be ni
1: ah se o ngba orire mo gbe eyan ni
0: ah be ni o gbogbo eni to ba mo pe ohun ni daada to n fe da nle aye ti owo ro ti to daada na o mo wa gbogbo ona lati ma sare ki lati di olorire eniyan idi ni e ti o je pe afojusun ile ise design life international ni lati mu idekun ba awon orilede nigeria idi ni e ti ile ise design life international fi gbe eto kan tanpe akole re ni success pathway kale fun gbogbo eni ti o ba nwa ona abayo si igbesi aye won
1: eni success pathway ba ba gbo itin je success pathway gangan e ti ri pe ona se yori ina ni awon eyan ma soro kan wa ni ba o re ni bala ola ki ya se nte so fun wa ni isin ni pe gbogbo eni o ba se tan ati ba le ise design your life international to ba se tan ati ba won se to se tan ati wonu won ati oni jade mata e pe ko ti e ni ronu ati jade se en so fun wa ni isin pe ona won ti di rorun lati do lowo do lorun o
0: ah e seun olotu te ri olotu kila kita o dollar ka si se bi ero da nkankan lati di olowo laye yi olotu formula ni system kan ni e fin do lowo te ri formula yi elomi mo sugbon ko lo elomi o si mo formula yi idi ni e ti opolopo awon eyan fin si se bi erin ton fin jeje iliri gbogbo eni ti olorun ba kadara pe ko te atejise yes si number te a fe pe leri eto yi ah mo kin ko rire
1: olorun o e bo ba je mi ni nti nkokko se bayi ni pe ero ba ni soro mi ni mu dani e mu ero ba ni soro yin dani be tin gbo ohun mo ni kan ma ti pe ni o e mo pe eyan ma mura sile ngba mi de orire elomi isire orire oba nibi to wa yo to ma o pe baba ni ase ni sin amo bi ti oja si nkan to si olodun to lo ina lo tun ti fe ko ma si ohun bo ba je eyan ti ma ronu pe in tan gbe wa yi so le work fun mi sa o ni tete ni lo si waju o kokko gbe igbesi ologbon igbesi ologbon to ba wa gbe ohun o gangan ni o wa fun o ni akomo na ta so le kan pe success pathway o ni fun o mu ero ba ni soro re dani ke ma wora yin bi igba te eyan wo oro ti o ma je dale bi igba ti nwo lo kan ni o si mu ero ba ni soro dan e ba pe number fun won
0: olotu ki to pe number yen gbogbo titin gbo mi mo ki won ku orire ni dede akoko yi tori eto yi ni mo gbo ni bi odun melo kan seyin bi odun die bayi seyin to yi igbesi aye mi pada si dada eni mo je agbabolu nigba kan ri to je pe ise bolu gba ni mo mu layo gege bi career mi to mo gba bolu titi mo pada fe tin bi se bolu ni leyin igba ti mo fi se bolu le olotu ati je ati mu onira fun ota mi nigba na ti ota mi ba ri paper le bayi owo ni o pe ta ba fe gbo bukata jije mu ninu ile mi atawon iyawo atomo eni lati ma pe ore ati ebi lati je pe a fe je ninu ile so igbesi aye ni mo wa n gbe ko wa dun mo mi mo ni lati rawo be solo pe olodun dakun sanu mi ta ba se adua lamo amojo ti olodun ma n gba so injo ti olodun o gba adua mi eto design life international ni mo gbo ti olodun fi se gbigba adua fun mi
1: ero le meji
0: leni mo ti wa lara won top earners ninu ajo design life international lóni mo ti make millions dára wọn 20 make million ni design life international ìdí nìyí tí a fi gbé ètò yìí kalẹ̀ láti fi kọ́ àwọn èèyàn ní fọ́múlà bí èèyàn se lè di olówó ọlọ́rọ̀ láti fi di ẹni tó lè dá bísínẹ́sì ara rẹ̀ sílẹ̀ àti láti fi fẹ́ bísínẹ́sì wọn lójú ìwọ kan gbìyànjú kò wà lára àwọn tí yóò kópa níbi ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí.
2: ó máa wáyé ní on the 21 ọjọ́ Thursday inú oṣù tí a wà yìí.
0: ní captain cook event hall coca-cola junction unity road ìlọrin ní gẹ́gẹ́ aago mẹ́wàá àárọ̀ ló máa wáyé fún ẹni tó bá máa ráyè ní àárọ̀ sugba en to ba ma ra yin ni osan gerege ago meji osan lo ma waye mo fi da yin loju wi pe eyin na ma wa lara won to ma dupe fun olorun to si ja si pe mi si gbogbo egbe yin ba tin na owo eni ba won na gidi
1: ah be ti to lese ese olorun o dun mo mi tori mo ma pe gbogbo awon ti won ba le lanfani ati kopa ni bi eto yi igbesi aye ti won na yo yi pada si ti daada ibi awa ti lo le kan ni pe yes teni kawon eyan teun e da kwe ba nku number e ti awon eyan te yes un si atejise yes lasan bo ba je mi ni woni e ti wonu message mi kale e ti kokko te yes un to lawon to ba tu kokko te yes un to kokko wole anfani kan tun be loto ti won ti pele mi kale fun won ti won fun awon yi un ba nte yes un kale ki won wa pe number e ba npe number yen fun won
0: so olotu ka to pe number na si waju gbogbo eyan ti o ba fe kopa nbi anfani eto rire yi 55,000 ni owo ticket ti o fi wole amọ eyan 75 to ba kokko pe to ba kokko te atejise yes wole ko soju saju nbe orogun ya mi ni se mi o si nbe gbogbo awon 75 to ba kokko pe to kokko wole si ori ero bani soro wa 5500 naira ni o fi sowo wole sibe gege bi nte so anfani ta gbe kale fa awon to ba kokko wole niyan
1: ebi o e tin da kini ohun po o ah se awon ti won ba je 75 ni isin ti won ba kokko te ajeye yes to ba kokko wole te wo daada te gbe sira won awon nisin 500 naira pele la won san dipo 5000
0: ben
1: ye olorun o bo ba je mi ni won ni se success pathway ina lele ilu oto awon to ba wa te wole to je pe o pe leyin awon 75 fun owo won ti di egberun marun ta mo si 5000 e da ko tete ba release number
0: okay number ti won te atejise si 08071905194 lekan si 08071905194
1: number te pin edakun e ba tun pe le kan si awon kan si mbi dan wa bayro tori phone mo me elomi ni o lo elomi phone oko re ni o se mo dupe pe baba lagbaje sare fun mi phone yin toro fe ko pa ni bi eri re e ba tun number e pin le kan si
0: 08071905194 le kan si 08071905194
1: gbogbo nti ati nso lati ekan yi ta mu wa fun yin lati le se design your life international oni pe odi olowo po nsise ijoba ko mo kopa odi olowo po ni business re to nse ko mo kopa ebi joni maruwa ni maruwa ti nse ti to mi je ko to je o tori n to fi ile domo aromo domo re ti won je nbe ti o mo je anfani ti awon molebi re o tun ma wa we ninu re to je pe won ni le we tan titi ayeraye ina lo ye kawo fi ile o ma wa awon baba baba tan ti lo eri awon mi ni si won la won ja sile ile ta awon baba won fi ile ni won ja si kini won na fe fi ile fo mo darapo mo le se design your life international loni ko le ri ogun ayeraye fi ile fo mo re e wo e la ku number yen se e ba tun pe fun won si
0: 08071905194 lekan si 08071905194
1: oda number ina leti gbon aire fun ta le meji gbon mi daada aire fun ta le meji e kan ina ni elomi odun to koja olorun o ba won ti seto le radio ba seto ta bayi e mo gbo e dakun a ti jeun ni a ti se gba ni ngbe o je pe nta ba gbe wa fun yin ti o se yin lanfani e tete mu ibi la tun gbede yi o ko ba da ko tete ronu jile ko darapo mo le se design your life international ki won na o le di eni ti o ma fun yan to wo ri o ma wa loke ti o ni ma wa anile mo ni gbagbo e dakun e ba n gba won tan gbo wa niyanju e ba n gba won ni mo gbo won tan gbo wa nisin e ba n gba won ni mo
0: gbogbo ara le to n gbo mi adu elomi ti gba ti pe but I na kesi ati idagunla lo fa elomi ni soro kan ba gbe en to ma se elomi lanfani ta dare o fi gba e pe mo so pe n gba ti mo toro lodo olorun pe ko sina fun mi eto yi olorun lo fun mi iwo to n gbo mi bayi olorun ti fe lo eto yi fun lati yi igbesi aye re pada nu odun tuntun so tete tara ko mu phone re ko te message yes si number ta so kale ni
1: e seun gan gbogbo eyin ti e n gbo wa fun dede akoko yi ki dun ko po soki lo be oge o ati seri ire si ni to n so pe ko je o jina hun ati mu wa si dede owo arowo to re bayi iwo lo wa ku ko pinu mo fe je eyan lodun ni mo fe wa loju keni o wa lowo re o titi igba mi ta tu mo lanfani lati pade mi lori akase eto yi envias ko so fun pe ile ise design your life international awon lo le yo kuro ninu osi ti won si so do loro

0: ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò láwọlé sùn ní ìkànnì diamond fm ẹ ṣeun púpọ̀ fún ìfẹ́ tẹ ní sí wa àmọ́ lóore pé ń gbọ́ wa títí dàsìkò yìí ẹ ṣeun ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò láwọlé sùn. A dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ọba alárùàbí tó ràn wá lọ́wọ́ láti máa tẹ̀síwájú pẹ̀lú ètò yìí. Bàbá ṣe ń gbọ́ wa láwọlé sùn lẹ́tọ̀ tí àwọn èèyàn ti ń sọ síta lórí àwọn ọ̀rọ̀ tó kàn wọ́n gbọ̀ngbọ̀n yálà nínú ilé tàbí nípa àwọn nǹkan tí wọ́n ń dojúkọ. Àti wípé ètò yìí wà fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ìgbaninímọ̀ràn ìgbaniníyànjú. Ètò yìí wà fún fífúnni lámọ̀ràn tó tọ́ àti tó yẹ bóyá ó ṣẹlẹ̀ sí yín rí tàbí ó ṣẹlẹ̀ sí sàkánì yín tẹ̀dẹ̀mọ́ ọ̀nà àbáyọ sí irú àwọn kan bẹ́ẹ̀. ẹ láǹfààní láti tún pè wọlé láṣẹlẹ tóní. Àwọn èèyàn tí wọ́n ń gbọ́ wa lóríṣiríṣi wọ́n ti fi àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ bóyá ẹ̀ ń gbọ́ wa lálẹ́ òní ẹ ti fi àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ sí wa tẹ́lẹ̀ láàárọ̀ ní kẹ́tìtà bẹ̀rẹ̀ tóní dídí aago mẹ́sàn-án. ẹ dákun tá a ti dà yín lóhùn ẹ fi yèdínú ẹ fi àmì ìdánimọ̀ hàn lórí whatsapp kárá ìdà yín lóhùn. ẹ dákun abẹ̀yìn ni bẹ bá gbọ́ wa tẹ́ ẹ ti pè wá tí àbí pe yín ẹ dákun ẹ gbìyànjú láti pè wá padà kárá ìdà yín lóhùn láti gbọ́ ọ̀rọ̀ tẹ fẹ́ sọ síta. bẹ̀bá rẹ̀ ti sọ síta tẹ́lẹ̀ tọ́rọ̀ ń wà nílẹ̀ tí a ti ṣe tá a ti gbọ́rọ̀ ń yẹ̀wò ẹni sòrò láláìpẹ́ láláìjìnà ọlọ́run bá mi yóò tàn mọ́lẹ̀ sí ọ̀rọ̀ náà tí ó fi níyànjú. ẹ má pè wá látòrí whatsapp a kì í máa ń gbé àwọn ìpè látòrí whatsapp. bẹ́ẹ̀ ni nọ́mbà tẹ́ ẹ pè sí láti darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò láṣẹlẹ̀ tó ní ni 0916-159-1011 nọmba whatsapp wa nù nọmba tẹ pè sínú. bẹ́ẹ̀ bá máa pè mí wọlé nsìn kò sáǹfààní fún yín láti dá sí ọ̀rọ̀ àkọ́kọ́ àti ìkejì àti ìkẹta nítorí gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ yìí ó ti tẹnubẹ̀pọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ míì lágbèéyẹ̀wò ẹni tí ó fi àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ sí mi látòrí whatsapp tẹ bá ṣe wà kọ́ má dìí pé a lo ọ̀rọ̀ yín ó wá dìí pé ẹ ti sùn kò ní dáa ká má wulẹ̀ ló ó dáa ṣùgbọ́n tẹ bá ṣe wà online ẹ já mọ̀ látòrí whatsapp ká tó lo ọ̀rọ̀ yín torí ẹ ń bá fún wa lẹ́sì pípé òun wà ńbẹ̀ ẹ lu ọ̀rọ̀ mi mo fẹ́ gbọ́ ìmọ̀ràn láà lu ọ̀rọ̀ rẹ̀ lálẹ́ yìí látòrí whatsapp 0916-159-1011 láàrin ìṣẹ́jú kan sí méjì ẹja sójú òpó lẹ̀ ẹ kálẹ̀ o.
1: ẹ kálẹ̀ sà
0: ẹ ṣeun ẹ kálẹ̀ sà ẹ ṣeun ẹ yíre dún sísàlẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ bá mi sọ ẹ yíre dún sísàlẹ̀ èmi ń gbọ́ yín o.
1: ẹ kálẹ̀
0: ẹ jágbé kọlù mi ẹ kálẹ̀ ń bẹ̀ wọn.
2: ẹlú ẹ kálẹ̀ sà
0: ẹ ṣeun
2: ẹlú sà
0: ẹ kálẹ̀ mọ̀ gbọ́ yín sà.
2: Yesa látàkọ̀ Michael látàkọ̀ ló sọ̀rọ̀.
0: ẹ ṣeun.
2: ọ̀rọ̀ ìyá oní 30 years yẹn.
0: A ti kúrò lórí ọ̀rọ̀ náà sà ẹ ṣeun sà. ẹ̀lú ẹ kálẹ̀ o. ẹ ṣeun.
3: ẹ pẹ̀tù.
0: Yesa.
3: olórí awùkọ ẹ̀rọ wọlé pa ẹ lẹ́ẹ̀dì.
0: ẹ ṣeun.
3: nípa ti máàlù tó níyàwó òun gbìyànjọ ní mr stanley.
0: bẹ́ẹ̀ni
3: tó tó bẹ́ẹ̀bẹ́ pé kò gbọ́.
0: bẹ́ẹ̀ni.
3: kọ sílẹ̀ kó mọ̀ bínú owó rẹ̀ṣẹ̀rẹ̀ sí mi rí ni o.
0: ṣé kó wá lọ fẹ́yàwó mi nítorí lòun dágbé òun dá sùn.
3: nígbà tí ìyàwó tèmi gbà tí mo fẹ́ mi sí ìjòyè nígbà yẹn mo jòyè tọ́nà fámìlì ẹ̀ bá ní mo ti wé báìbùlì mi fi àfẹ́mọ́ lọ́dún àwọn gbígbé mi lọ́dún ìjòyè babaláwo wọ́n dẹ̀ gbẹ̀ ẹ̀wúrẹ̀ fún ọdọ̀ mi mo bẹ̀ bẹ̀ bẹ̀ bẹ̀ fẹ́ ní gbólẹ̀ fún gbogbo ẹ̀ gbólẹ̀ mo ní oyè lèmi ni mo jẹ òyè ìdílé wa ní ise bo ya pe mo lo torun bo oye ogbo nikan to ye borun awo pa kan torun bo kini kan aso se so lele sugbon oye ti le ato aso se so kan kan mo bebe won ogbo ti o ba ye mi ba mi de mo ba soro ore ti wa de kun yawo mi ri inu pala mo teyin ba bo bo igbeyin mo da me pada nbebe ni ko fa le ko na ko na pe yawo mi yawo po ni gboro ko mo ku to bere kan ti baba e mo te yawo
0: All right, sir. A show. Hello, Ekaleo.
4: I'm a bad tula.
0: Ekale, sir.
4: Okay, you could share you.
0: A show, sir.
4: And you could be a no.
0: I do well alone.
4: But no, don't call you.
0: I'm a show.
4: Okay, you could share you.
0: A show.
4: The people who are among and Jira don't end up to Lataro, Ajindarama, Junka Luku.
0: I'm a show.
4: Lori and it oh no at your own limits or that's not the anonymous person, Lori.
0: All right.
4: A cobby bono on face room. It ain't really bell look good if you for. Sherry, me, need any more. Could he love fair woman by? Motobali, Sherry, Kosokon into da, could a token into da. A money jarawani, Bubuana, Kokoja, the Guyawa, and that's why she's going at our national loan. Gbeyawo ri bakan se teri in se gbeyawo to lo won expect ki se o le nkan to n sele ba ninu gbeyawo tori pe ati wa ni role aye atani den se ro bi agbo o n ta won dile kakiri awa ni ka je ologbon bi ejo ka jo ni wa tutu bi adaba so ma be won ma ro won awon to mo ko moju ya won ibi to ti pata ko won fe ni su loka ni kon lo si le won kon lo be to ba ni nkan de se to ba se kon jo to ba de wa ta gbo pa won ti to gbonyojo kore pe ko da won lo kon ra fi sile mo pe to ba ya oro aso re ṣugbọn ko ma ti fayawo mi rara o tori awon obirin gidi wo lo lo wa nta jabara wa so to okunrin gidi wo na lo wa nta na jabara wa so to oro to kan ni suru o
0: oda seun eseun oloro kan ti mo fe so opolopo awon obirin ni won gbo wa ti won fi atejise won se ṣugbọn a man shake se taba bere to yi won ke man sili ori afefe tabi pelu ero le wa won awa mo pe awa o mo yiri sugbon a n ro yin wi pe be ba fe so sita boro da ba se je eso pelu igboya tori be na la won kore kan wa ti won so sita na lori eto yi si won kan lo sun edakun egbiyanju lati duro ti oro yin o oda eja lo sori WhatsApp ka gba awon oro yin na
5: ni oro mi yeye o oro akoko ti mo kokko testify ti mo kokko so si lori WhatsApp yen je ba mi pe yewo gadi damu to lo se won ni eto lati ku lo abi awon lo e kan wa ku won ti kokko wa ku die sugbon nitori pe mo lo fun ma ba won ku itoku wa won expect e
0: Voron arakunrin ko fi be lo soke dada ṣugbọn e ja gbọ eto lo soke nbe
6: o e kale Mr. Aloye program ama tesiwaju lagbara Olorun ejo oro ti mo so ni jo si mo ti sun lo mi gbọ pe awon eyan ba mi da si o ni iyawo mi ti mo fe mo ni o sanlaisi to to fe bimo to ni to yun mi wai a se wedding ni suloka ni court wedding la se a de se traditional but o ku to awon ya awon family e won wa njo ti mo lo njo ti mo gboku lo ilu mi a family e wa no wa ku eru re ye awon ku won o le ku tan won ni pe o da te ba le ku tan bi ikire to ku aduba ya o le wa ba yin ku wa tabi te wa ku nkan yin to ba di to ba ya so be fun won Batuwaya owo cooperative ti yawo mi nda ni cooperative awon ti won da cooperative won mo number awon won pe won send owo si won awon any business kan wa temi ati na jo do opo ti mo ya loan nibe mo ya loan ti mo ko fun ko fi sure se ya ta ko loan fun ko fi ba taja la to taja tan tori pe wa ni kawo won ni ilu Olorun o mo gbogbo o lo ko fun won na je o ye ko ri be Joye ku ri be se won ni eto lati ma gba ogun kan yi abi oko lu e ku gba bu nkan won yi ko so pe ya ya e ya so pe to e family awo mi to sere to sere le o ke salaye fun won pe to owo ba ba ba lo se je o ki ko fun won tabi ki ko ki send e si won awon odo se be awon kan sa gba gbogbo owo lo ni ati owo lonu mi ati ajo bi se business gbogbo lo wa lodo won bayi kini kin se mo ni se kin gbe won lo court ni abi kini kin se sa e gba mi niyanju je nkan ti won se je o tona lo tu e ka le o akuse ni ijo mo fe bere kan ka won yan ba ni dasi se emi lo e ki ku eru yawo mi ti mo lo kun jo si lo ni aba won lo e ton wa ku ni won yo mi lenu pe ki ku eru wa ki keru wa ba won se ma se ni family won ni den ko tu e de la se je won ni wa pa ni lati gba eni eru owo mi
0: oda awon ojogbon ti won gbo wa lale to ni nipa oro igbeyawo labe ofin kini ofin so gan mi mo be a ni awon apejoro ati be awon eyan ti won le tumo ofin fo labe igbe o igbeyawo labe ofin arakunrin fe to wa leti wi pe yawo re jolorun pe nipa osele kan arakunrin wa nso wi pe awon molebi yawo un se ni won wa ko gbugbu eru re ti n be lodo arakunrin ti o ye ki won le ko tan o fi mo gba wepe ko ti somo laarin awon mejeje labe ofin ni won ti fera won won ni awon idokowo ti awon ati yawo won tenu bo ti won towo bo ti ikan ninu re nbe nilu awon yawo won yawo arakunrin to je pe gbogbo awon kan be ti won wa ta won arabinrin ti nbe nilu awon yawo won yi okowo orja na o ko lo fun molebi iyawo re arabirin arakunrin wa won gbe a ngbo ta yawo ta fi se dokowo on ga bi bale ile on le ko gbowo yi nitori boye sunday die abi ona ka bi o miran pe gbogbo awon kan ti o nbe nu ile won ti gbese le gbogbo awon kan ti iyawo ni lodo re won ti ko tan o wa nbere pe awon eru to ku ti won lanfani lati ko soun lo ye koko lo ni ati wi pe gbogbo awon nkan to wa nle laarin ohun ati yawo ohun to je lohun pe to tu je mo owo ti won ni pe awon fe gba lowo arakunrin nje se ki lo fi so gan ki le woye ti yin pe loro yi oro konu tenikan so sita eja gbo imoran tin na ka to bo sori awon oro mi eyin yan wa nle edakun eja gbara kunrin imoran e ka le o
7: e ka le
0: e seun sa
7: o ko de mi ni lidare ajilore lati lesa
0: e ba wa gbo nsoke
7: o ko de mi ni oludare ajilore lati lesa
0: o da mo gbo yin sa
7: nkan te mi kan ro nipa oro ti arakunrin to so sita nisin ni pe o ani to ti ku o ti ku opin na de fi fera won yi se pe nkan ti oko ba mi iyawo lo ni nkan ti iyawo pe ni oko lo ni to ba gbe won lo si court a jare won so iyan bi kan le gba to ba ri pe nkan yen pe ko to nkan kan o mo ti kuro nbe
0: all right
7: aya o
0: ami o Eseun adupe o. Elo e ka le o.
8: Awon badi tula.
0: E ka le sa Eseun.
8: Michelle sa.
0: Adupe lowo Olorun.
8: Awa kin sa mo fin but nipa ogbon bibili a fi gbe.
0: O da.
8: Number 1. Awon idile yan asiju ni won se. Ohun ton ba ti le tun to ka tiyawo po. O ba je touch o ba je ti court o ba je teyin ti ko si nkan to confirm ni kankan pelu anything kankan. Ikoja yi ni o.
0: Bọ́mọ̀ kò ní
8: bá gbé wọn lọ sí kóòtù tó bá tọwọ́ òfin bọ̀ gbogbo tó jẹyẹ wọn máa pọ̀ o bẹ́ẹ̀ mo sọ fún yín ọmọba gbogbo tó jẹyẹ náà máa pọ̀ pátápátá wọn kọjá àyè wọn sẹ́rí number one ẹrù tó kù kò gbọdọ̀ kó lọ that's number one anything tó bá ń tẹ́tẹ̀ kó má dáhùn kó gbé wọn lọ sí kóòtù náà ti bẹ́ẹ̀ sí kó àwọn owó máa rẹ̀ ti kọ́ jẹ́ kán dá sọ̀rọ̀ yẹn wọ́n sì tiẹ̀ náà eyan ku e ti so lo te yin le lomo e wa ni asa kan ni kini kan ni asa wo ni igba kon di aton ko ba mu ibole iboni family wa omo wa ko fe wa njoju to ko gbe won lo ton ba ton ma tutu credit yen ko ma keru kan kan lomo ko ma fun leni ti mo won ton ba to wa gbogun ti ko ta mo ru awon ma right lo won ma go gbe se to ba ma gan ma so fun an family yen ko ja yi won o
0: oda e se wa dupe o fi mo ran te fun wa elo ele nbe won Eyi redo en sisale eyi le
9: e kale
0: e seun adupe
9: e ko ojo meta
0: e seun
9: happy birthday o
0: e seun adupe ma
9: e ko du laye o
0: ami e seun
9: en to le lele yin o ni da bu
0: ami ma e seun
9: ataro mo tin try da lo se ku bu won ni meta teni to soro ni si wo awon family ni yawo amo ilu to ti fa yawo to ba yawo le de ti yen ni won o ma ya ti to ba je yoba ni yoba o le se lu e ni yawo ku wa don keru se do no won ni pe ki omo won ku ki se do ni sugba awon le de ilu esele si egbon mi so my leg the name that he yo that he am my sick o pe a pe pe pe won yo ju o won ni pe pe ko wa so da o li atin kankan at the end of the day ko to de pe ya wo ku won ni kan se wedding eyo ti pati pa sa se that ya wo asesa wo lo jo dani so ba ngba to ma pe 14 days ti o je pe oko se ro ni pe owo to na wa la wo je igbo wo ku gbogbo e ba won se be mo to de ni e ki le wa se won na wa fe keru na lo fi da ko je pe ki e yi okunrin gbogbo okunrin e ma sun ma e bi ti eyan ba so mebi ebi ajigbe gbemeja gbogbo bi se dide ni pe laye ko si e kaka lati ko won ba gba ti ko omo ni o ba ti doyin to je pe eru gbogbo omo to na wo to na ko to di pe omo ni ku ahead of the day awa gba eru wa o agba eru o but later awon aso leji yen gbogbo e o ni pe ka ri pe to ba di pe boya yawo mi wole o le ma je banuje okan o le koko ni e lo fun won won de pe owo ko wa bank si meji o pe owo ye si meji o ko fun awon iya yawo o de o ko na ko ti e de ta mu kan to je pe boya mi ni wele e bu bo se na mo jo se business a lo no no won mi right lati se be ẹti bo yo no so ma ebi ko so lo e lo ebi eh me and my wife gege bi wedding kini kan tan tan se o da na but ye mi o fi be gba ti court wedding e wa la ni but to ba lo si court wa da si to lo ni bi o fi to de na eh iko yawo yawo ku tabi oko fe lo ni o de to o fi to wa nbe
0: o
9: se yin na wa lo wa ti ba mu oju e so eni ko ma ku court
0: o da se
9: o ko mo lo da si o lo ba gbogbo e to e o da
0: e
9: ko to mo bo to bo
0: e se mo do pa o e se ma as you e se abiara korin le re wi pe tori awon eyan ma wi pe nje so le sele moni arab ma mo le bi arabrin wa lati ipinle kwara bene woni idofin e je n fi tokun pamo fun yin en ba mo be o mo ipinle ilu ilorin nu ada e ja gbo imoran mi latori WhatsApp awa fi oro kan kun lati be
10: e kale o Mr. Detula e ku eto sa o Samson lo fe tun fe das program le kan si lati ilorin ni Kwara State nbi eyi te so lati nsin ti awon malebi eko ton sa fe ko eru e malebi yawo ton fe ko eru nigbati yawo ku tan nigba je bi court wedding na se emi ro pon let lati wa ko as in kan wa ko gbogbo eru yen ba wa ba yen o emi ro pe won let lati wa ko for example taniko lodi titi e loku taniko olodi titi ara kunrin loku nsin o ti yeyin property wa nle gbogbo kan wa nle bi tin wa eru gbogbo bi tin wa nle se ka won mo le bi oko na kan wa ma wa ko gbogbo eru nile yawo se n pe ti yawo na to ba so sita ba n se pe amani rara o gbogbo gba nigba boya as in won jo di ase ni jo se gba ni jo sawi so am made na ni won jo leto si property ara won na so gbogbo nkan ta won mo le bi yawo ti won so yen emi o ro pe o ye ko ri be o won to je pe court wedi na se ye kan ke o ba ni kini kan to e ko je nkan lana ta pe yawo na se na ba se ni pe ko as ko ma ko as everything na ni so ni temi ko emi o ro pe o leto tori ka ni wi pe olodi oko na lo ku iyawo wa nle na mo le bi oko na won so pe awon fe ko gbogbo eru oko e omo awon se mo pe oro yen o di wahala iyawo pare o si tan pe won fe yin awon je ni won fe se gba ni won fe sawo ni fe sawo ni so ka roro yen na ko asin ka roro yen pe ko ka roro yen pe ko turn upside down ka ni pe oro yen sin asin ka turn upside down e ma ri pe ko make sense rara to so kala kunrin yen mi o ri pe o ye ko gbogbo eru yen tan fun won o gege bi maran temi
0: bada sion e ja fe yo konkun lati be a wa gboro mi wole a gbe awon ipe kan na simi ese ye kan
11: hello mr detula
0: e ka le o
11: baba to so sita yen
0: beni
11: nkan to sele bi nkan ti baba ti won gba yanju le kan ti won so akoko na won ba fi to fin gan si awon yen ko jebi na to ba ti je wi pe iyawo won wa legal to ba wa legal as in to je pe won fe ra won ni ti to finiti loka ni ko si bi tan ba kode awon family yen won jebi gidi gan ni because won mo bo se jo pile gbogbo on tan gba yen won mo awon kesa dede n bo si mi kini asa won atan lase o si po bi nkan ti baba to ko gba mo lekan so to ba ti je wi pe nkan ti o lo fa ni to le just forget about it ko fi won kale sugbon eru of a thing to so ko mo wa ko ma bi nkan ti baba kidi na so ko ma po eru kankan lo mo tan ba tun wa dide with all nkan to ti se yen to de to ti gbagbe npa e to fun won kale tan ba tun wa fe ma ajite lori awon kan tan tun threaten aha ko ese wa ti owo ofin bo igba yen fun won bi tan ba ti ma nse iru e so da kan wa da e ma bi to go
0: oda show e ja soju opole feyin ti wa nbi 0916159 1011 baba le ni ti o so seta tabi gba arakunrin imoran e ka le o yiredi en sisale se ti npa e da kun yiredi en sisale oda ite swaju
12: e ku ito
0: e seo
12: e mi tolo omo la si afaye ale
0: oda mo gbo en sa e ba mi gbo nsoke e dakun
12: èyí tí mo fẹ́ dá sí ni bàbá tó sọ̀rọ̀ nípa ogun
0: ọmọ
12: fẹ́ dá sí tí ọdún nǹkan tó ṣẹlẹ̀ náà ni pé àkọ́kọ́ náà márùn-ún nídìí láti máa dá máa ṣùgbọ́n tó ṣẹlẹ̀ náà ni pé obìnrin ní tó bá ti jùwọ̀ mọ́ obìnrin èyí bá obìnrin dá àpapọ̀ tó bá ti jẹ́ pé bóyá ọ̀rọ̀ property tó pa ìyàwó láàrin jẹni tó ti fi kí ní tó ní nílé àkọ́kọ́ yìí ni pé tó bá dé ìgbé obìnrin yẹn ó yẹ kó rìn táwọn bá lè kókó fún un
0: ìpínlẹ
12: tó máa ń lé ìrìn jẹ ìdọlọ tóun náà mọ lọkà rẹ báyìí fáwọn fámìlì ẹ bá dúdú fáwọn fẹẹ gbà kókó fún wọn sí nǹkan tó máa ń lélẹ nǹkan tí ń lélẹ tó ìgbà tí fi níyìn ṣẹlẹ kò lẹlẹyìn kankan kò sí weakness kankan bẹẹ tí ó kàn pẹlú ẹ pé ó ṣojú mi ìgbà tí òṣìṣẹ́ lọ́rí yẹn tí ò bá ní sí ẹbí ọlọ́run kó kó pọ́pátì tọmọ wọn kó fún wọn kó fi tiẹ̀ kalẹ̀.
0: Ó dà sá.
12: Ṣé ọlọ́run mi dá ètò orí?
0: Ẹ ṣeun tí wọ́n dúpẹ́ o. Ẹ jẹ́ ń gbé kọ́ọ̀lù kan sí. kin to gbe oro mi wole 0916 159 1011. Eje fi oro yi kuna ko ma de wi pe mo da awon yan lagara lori oro ti won so sita. Ara kun kan so sita ni ayin. Hello, eje n gbe call ina.
1: Hello,
0: e ka le sa o.
1: E ka le
0: e seun wo
1: e raza
0: eyin le seju te pe wole
1: e jo mo fe so sita ni
0: o da te si waju.
1: Balogun Sulaiman loruko mi.
0: E seun.
1: Ejo mo ni asthma o de tin damu mi over 20 years.
0: Ah, a de ti so na bayo re ri lori eto yi o. Ah, o da mo gbo yin.
1: E se ko sa ejo awon kan pe ni jo yen. Ton ni pe te fa won ni number or no number. But number mi ejo e fun won ton ba ti bere 080.
0: Eni suru. Tori awon kan kan wa ti a ma nso fa awon eyan nitori wipe ile aye ti pege opolopo awon eyan ni won ni ero lati ran yan lowo to je pe eni ti won fe ba dowopo okan re mo si won a ma nkan ta won ni seni keji idi ta fi ma fun yan number niyan. Poloro te so yi baba re yan ti won mo pa re o ti won ba fi atejise ranse si wa a ma je keyin mo
1: o da so
0: ese se
1: mo dupe
0: ese on so
1: kini en yo mi lenu seriously. Won de ni won ni mo jogun e ni so a mo gbogbo nkan o de tin lo lati ejo e o kan ja si otuba nte ni
0: nje ti lo le iwosan lati fi oro eto
1: koda ewo lati jos ni mo ti wa mo ti lo le iwosan jos mo ti lo le iwosan UITH ni mo wa. Mo ti lo le iwosan ni UITH na. Gbogbo nkan ta ko fun mi ni mo nlo but ko si difference.
0: Oda Olorun fun wa se.
1: Anisa ejo eran mi lowo lori ejo.
0: Amo Nigeria na ni yoro yin lowo. Olorun de ran wa lowo.
1: Ese sir.
0: Hello ya ka le o. Hello 0916 159 1011. Eni kan fi atejise ranse o to iseju mejo a le lo mulaye lati so fun yin a le lo boya ge kuro si iseju merin si meta a le si le lo ngba na sugbon mejo yi a le lo.
13: E kale se loye apataro aku selun o fe so sita ni o sele pe brother mi kan o mari adesan kan ri yawo ati gbo eto to e ka se
0: oda
13: so wa sele pe won wa bimo lana bayi so nigba ti won bimo iya o ayawo ko ni lati gbe placenta ati yawo atomo ogbe gugu won ogbe won lo sile laje ki brother mi laje kan ni access si omo ati yawo ten gba tan gba ogo kan owo ri yawo tan ati gbo tan ni ka si ta san eto to e ka san ati wan ni ka ba fe gba placenta yen o ati omo ta bi pe a ni lati mu aka ewure kan wa lati wa gba iyen je yawo yen je ondo la de ti lo fe yawo so ondo na ni won de ti sise so o je kini kan dakun o fe ko mo ni dia banda si tori mi mo igbise ti o to ku ta le gbe beyin. E se
0: eyan mo Nigeria soro iye yin bayi yawo bi mo iya yawo gbe kini e nkan sele o oda o eyin baba wa agun mokanla abo ti lo ati nsumo ikorita ta mada gbere feto ilale inu. E kale o e kale ma seun
14: e kale ku eto latan
0: e seun
14: olomo wa pelu yin o
0: e seun goma
14: ti ba de yin omo le omo ele orire ni ni orire yin o dale lagbara olohun
0: amen e seun
14: kan ba de ta mo so leta o ati de ti go
0: e seun
14: baba to ni won gba kan yawo yen. Oyen ya mi lenu lati kan to da omo bi ilu do fi le mi. Se nko ro mi bayi iro pelu ekele ni do fi ri laye. I bo ba ri o let omo do fi bi do fi ni ni lo to mi gbe ju gba gbele wo ti do fi ni ni soye. mo de mo fa mo ma ri nlo ni ti ro pe ru e sele lodo wa ri laye ti wa ma o fa o mo bi bi do so ti saya wo se to ni bai bai o olo ko ma ja ti e re fa ati wa dani o kon to bo se da kon se da po o touch ma ni ja ri ni ti wa gbe o sele ni lari ato olohun ni ti pe ko ti awon e se fun ni mo ko ti gese be to ti yeyin adada ri abi ti le mo gbe mo so ko ko kun daada sonu adada ri ko to ma ni re ta gbo ka se Mm. I'm a cooperative union. Do business any is so. Eto ale fara ni suka re tun se marriage court marriage. Court marriage ka e foko lo ba ku. Ya olo ni go property ya pe ya olo ba ku. Oko lo ni go property for igba ta ni do fi.
0: Mo gbo yin o.
14: Hello sir.
0: Mo gbo yin ma.
14: Hello.
0: Mo gbo yin.
14: Ni to ka yin denu ko se gese be yen se n gboro mi. Olorun o si ba yanju e lagbara Olorun.
0: Se
14: o bede tun so ran ti to ni won gbo emi o gbo ru e ri o. Ti aya wa ti ko gbo mo ko si doji omo lo le.
15: Elomi o fe fe yawo ko ni se ni lana to ye odo bo se so pe kan wa ko eru kan wa se kini kan to ba pe yan ba fe yawo ni su loka to ni oniduro oniduro ni ko lo ba in to ni oniduro gan ni o lo le ejo oko gan a tele leyin nkan ya wa easily lati so fa awon adajo bi nkan se ri in to niduro ba so ba awon adajo tele so nkan yi o ti wa ladaye baye bo tawon yin e ka ko
0: nje ale ro ni duro lasiko ta wa yi fun lokolaya fun awon mo
15: eh
0: nje sha le ri awon mo esin nje won ti e le lo ni duro pe eni bayi lo duro fun mi o nje o se se la ko ta wa yi
15: eh nkan to wa yen o o bo te ri bayi na esin ko ti ibaje ju iru eni yen
0: Oh, you're doing. Matu tewaju
16: eko ekale olorun ma ran lowo olorun ma di mu se run ko be gba ko yawo ni mo ran wi pe te ni gogo kan wa je ka fi si ya go nu ara olorun yeso bible is vanu we be ri keje la se kanada o le ma le pala fe po leyin gogo ati wa mu la se iko ten to re olorun bi te jesu wa te so vanu we mlo ko ri keje la oni ta lo fi igba ti okunrin meji wa okunrin kan wa oni ba abara ti ko gwe ru lo Yes, what I love from Sony Dajo.
10: Hello, Mr. Detula. Ekweto sa o. Titi arakunrin to so lati nsin pe awon fe yawo placenta or no placenta. Ah, oran yen lagbara o. Oran yen lagbara o. Lai de inform oko tetele pe ba awon se ma nse nle awon ni. Before ko to di pe yawo to bimo lo ye kan ti je ki oko mo gbogbo. Boda o ye ki yawo gan fun ara e, o ye ko ti je kokko mo. Gba nile wa o ta ba ti bimo tori awon eya kan ba ye wa n to to. I want to delay. Come on, now they were buying the total pay in Cataman. She to see, but to me, Koyako Jenga Tia or Wabi Mansi, Lewafe, Lewise, I inform Moko. So Royal looks on my gun, be cutting with Pierre for Tele, and my boy Boya or Gamma Lower, and the Fleur Akara and Jemma. Ah, and you dead body in Le Yuba, and your body, Becky Yaya, go breaking Baba and my goody lower. Baba mo bayi na ma gbe lo pe to lo fi se nkan to ba we kadara omo re ni lo fi se nkan to ba wu e ohun lo ma lo bo mole tabi ko lo wa bi kan to ma juicy so emi o tun gbe le ri pe e te tun mo ma ke ran pe nkan kan so ma yan emi ro pe ye ko accept be tori won inform won so te tele yawo gan fa re gan to fe ni so loka before ko to bi mengan lo ye ko ti soro yen fun pe a te ta ba ti bi mo le wa ba la ma nse o so oro yen o se die so emi ro pe ye ko accept be tori pe ni bo le fe ko ti ma wo wa keran ko ma wa gba wa gbo wa nsin nigba ti yawo to bi mo tan atomo ati e placenta ko lo ma wa keran wa ko to wa gbo mo igbo ni mo lati se ru e leni to fe lodo yin ni su loka rara o ma bi to bo
0: e kan le o
17: sa di tula
0: e kan le sa iseun
17: e ku se lu sa
0: abanu iseun sa
17: lori ti ti e kon mo ran wa yin na ni
0: ah
17: emi gbe pelu awon do dada o
0: be ya o
17: n ko se ti na leyin na ti wa
0: eh
17: awon to ni mo gbe lu mi dada ah wo majority nkan ti mo do ni on do se ti mo ti se mo de wonu akure won do wo gbogbo e but ti mo tun wa ngbo lale o funi si bo nkan ti mi ro ni pe boyo ni nkan boya igba ti oko lo to ko gbogbo eru eru engagement lo boya ko menan lo
0: boya ko meran lo
17: abi omo ba tile ni mo so
0: boya ko meran lo abi boya eran to mu lo o yato se nkan ti won bere fun
17: o le je be tori ohun ti mama yen se o mo se ni tori to won fe gba eran yen lowo e ni o ni nkan to ye ko so fe judgment ti o se nbe a da ko pe be se so eran to mu lo ko ma je pe nkan ton fa be ni ta mi nkan be nsa won mo fe gba kini yen lowo e ni o le je ki won gbe omo atomo won atolubi omo bo digba to ba lo meran wa e ri pe won ni pe ko lo mu million si wa won ni ko lo mo 10000 wa
0: kini won yen
17: a ri pe eno yen gangan lo fe gba o de ni ti o ni mini o ni kan je kan ti be e
0: wa ko ni
17: kon lo fun won kalaka ko le joba e je kon lo gbeno yen fun won so da kon de gba omo won kon de gbo lubi kon de sin o je kan ti mi le so
0: ko gbodo pe
17: be ni sa ko gbodo pe o ni kia kia ni o
0: o da olorun fun won si so 0916 159 1011 ayimbe fun yin na lati so sita elembe o ti wole o
18: e ka le o
0: e se won dupe o
18: e ku eto
0: e ba mi rede en sisale ka gbo yin
18: e ri okunrin ton ni won fe gba keran lowo re
0: ben sir e yiri di orin sisale
18: won fe gba mo ti won fe gba keren lowo re yen
0: be ni sir
18: ko lo fun won ni ko ma wule da ma re ko da bi o ba wo ni
0: o da sir
18: e wa ri okunrin to ni ohun ohun e won wa ko eru ngba ti yawo won salaisi yen gbogbo court ta won yen ni ko lo yen ko lemi e lori eni to wa won aju adajo to n togbe eni to soro sita to tun lo sun lo e ri pe oro yen o kala so ko ma wule da ma ara re lodo lawyer kankan o gba fo lohun ibi to ti je gbese ko ma ran lo je re bo ni fe yawo e lo bi je gbese lori ko wo fun yawo e
19: Mo ma like ati gbo yin latojo to ti pe.
0: E seun.
19: E ri emi o mo wa mo itumo to wa sele lori lede aye ibayi. Ki ya omo. Emi o gbo bi to bere ti n gbe ikeji omo. Ori si disi ma sele. Ondo state ni Ondo Odigbo aye irele. Dokoja ore gbogbo de miti na sisko mo bere mo gbe ni ore lati omodun mewa mo ti dade secondary school awa gbe la jo gbe ka jo se ati kale mo le for kale ti mo ba le mi ta ti ba ba mo soro mi gbo kuku no to ni pe won e yo omo won bi ma won wa lo gbe placenta se ti do se ye pe se ye kelibe o ye ko ni ba la la la anyway, boyo ni ti eniyan se, then no matter nto wo ye se, ki se pe ka wa lo gbe placenta. Ko ba je mi o. Ni ye awon family ya wo mi kan si, ya wo ma mi se wu e, ni nigba ma yen. But placenta ni kan ti bo ni ogo ma, o ni ogo ara gbogbo wa. Na ta lo ma bi ta lo gbe placenta e si. Placenta to e kan ti mo kan ti lo fowo fun lati o gba ta ti bi omo. To e pe baba omo ni o gbe nkan baba omo no gbe fun oni o lo bo ma le oni o mo to e ko nte si ki se fo bere to ba je mi o emi le ni gba omo yen mo ma si to fo omo mi pe ko fo omo wa le ko lo fe ya wo mi gbogbo ta ba fe se kan gba head ka je wa ba da si that is nonsense e ko ri be anyway ki ma e lo gere ba se ni ko lo san erun ko lo san o fi se tutu ira pada fun omo e.
0: Oh, that's special.
19: O bo se je ni ekweto.
0: E se ma mo lore o adupe lowo yin ma. E se o.
19: E se o birthday.
0: E se ma.
20: E ka lewo mi cha de tula. Yo ko program o. Opo lo yin o joba lagbara Olorun. A ma ri ba o. Gbogbo Diamond FM ni baje lagbara Olorun. Actually mi na surprise lori awon isele to sele die ti e gbe jade le oro anko placenta as well as ya omo lole o wa very disturbing ni aspect kan pe wa agree pe gbogbo culture gbogbo ilu lo ni culture to de ni asa ti se ti won se

0: a fe omo ni dile re le to je gege bi eyan ti wa iru nkan ba o ni sele ba e na tan won gba yi o ti wa lagbede meji odo bayi o wa bi se odo jani loko bayi
1: pata
0: o lo fun ale mo gege bi yi tan mi ni to ba fun le na tan si o kan wa yi ku tan ma se e ku e ma bi pe bo
1: e seun adupe o e seun e lo re ti wole o
2: kola alaso oke don come ni ta gbogbo ni lo
1: seun ogbeni Mr. Kola
2: emi lo fi azuku ati gbogbo agbalaga mo fi ki pe happy birthday sir
1: e seun
2: inu owo atola e na le ma wa ologun lodo lo
1: ami e seun
2: iseyun ni dibaje o
1: emi e seun
2: so awon ati ina yo dabo ebu everybody wa ta jo wa nbe na
1: e seun
2: se ari le ri je ni to ge placenta e eni o se dara Gatio Kani, two, or a go on lossy civil defense office, and go on lossy politician, and be DSS. Latin law, what the Kunku picking a cut of a thing can she?
1: Kill of a fish.
2: Only mission now. Bassin down, what you started to la. Only mission, Kissiril as you. Kissiril, all of the Ninja Castle Sokuso.
1: Amen.
2: You can see what bo.
1: Amen.
2: Mission. A party kun wa je family ya wo abo je family oko mission yen gan ni kun wo dile lati wa yen o ta lo wa o ba bo mo ni o tin jejo to mo yen ba dagba ton ba si wa di yen kale o bi baba yen lo ba pants le pe ninu ju si to yen ko se kankan ko mo fi owo iya yawo kankan ko mo fi je o yen mission ni koko ni ti dad wa to so pa ti ko like baba tolo ni won fun solution olorun jo se dede lara won o
1: amen
2: o gbianju ko se to se like me se handu e pe ko to repeat lata we ki awon eniyan ko le jan fa ne te ba do whatsapp page ni abambe awon do kan gbagbe ko duku si okan karanti omo ni ti awan si
1: eseun won do pa o eseun eseun e ja lo sori whatsapp ka fi kan ko nbe
3: I'm going to go to the house. Kola omo yen gan ko ma gba mo because plantenta te gba ta lo mo nkan te pe won ti lo se si gan ba yen gan ta lo mo awon nkan te pe won ti lo se si ah o risk gidi gan now ah live omo yen na bin sere yen now live omo yen na bin sere yen abi won ti lo se won kan boya won ti lo se awon kankan si plantenta yen se ba nkan to gbe si ta lo mo
1: semi to mo
3: support nkan ti mo mi ton pe la sin sin mo support nkan ti won so pe ko gburo omo yen ko gburo gba gan mo Korea ba re se le gbe plantas o gan even gan mo ti won gbe lo gan ta lo mo nkan ti lo se ta lo mo awon de nibi ta ye ti le se ye awon kan yen ti won pon sin ta lo mo kan kan ta fi wo mo yen ta lo mo everything be yan ti lo gbogbo mi ta fi wo mo yen sin bo yen nkan tin keep yen sin pe ah ta ni o mo nkan to se ta ni mo pa ye ti gbe gensin tori oro akeran o ko sa keran ko even gan ko je pe ko san nigba ti oro nigba tan se wedding gan ase bi e soro won na won ni pe kini iwa fe mo fi yen se bi kini fun ara o
1: oda se wa dupe e ma ja fi gugu e fe se binu e se a ni pe ma lo bayi o e ka le le nbe o
4: e ka le san
1: e se wa dupe o
4: e sa ku ti
1: adupe lowo olohun atin na adupe lowo olohun ami se o
4: e bi baba olomo yen ni mo fe soro
1: oda papa
4: Come back,
1: come on. Hm. Boyan,
4: Boyan,
1: Tia, Cogan, Emma, Fellow, Adapt. Adupẹ lọwọ yin. Amọ lori. Ọpẹ ni fun Ọlọrun ba. E ma gbianju lati ma gbohun soke. E ma dara yin da irin ajo yin. E foro yin lo erin to ba sumo yin fun ona abayo. Lati odo giwa le ise yi atun ro yin lekan si. Wipe ke ma ba wa do po. Lakotan fun gbogbo awon lolufe bola lafesegba eyan ma sena akiyin o eku orire o lati bi ojun meji di ni o meji le logun eku orire na lo ba yin kalembe o latodo giwa le ise yi na atukiyin na pe eku orire oruko ti temi ni Adeolu Adetula orun ayola osun okokan laji udaro.